0: Papasalamat din pa ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabutiking kalagayan at patuloy na ginagabayan natin, Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? At dito po sa South po ng Manila. Pati na rin ang mga nakikinig dito rin po sa Manila. No? You are listening to AWR 89.1 FM. Siyempre, binabati po natin yung mga nakikinig sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio at mga pangakong hindi na bibigo. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang ating po mga Facebook pages and YouTube channel. Pati na rin ang mga gustong makareceive ng libreng libro o Bible lessons. Kayo po ay mag-text lamang sa 0917-1742-777. O kaya naman po sa 0918-944-7891. Alam niyo po, meron po mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan, no? Kahit sa mag-asawa, sa magkapatid, sa pamilya, sa kaibigan, sa mga miyembro ng iglesia, no? Minsan tayo po ay hindi nag-uusap at minsan hindi nagpapansinan ng mga matagal na panahon hanggang sa maging malayo na tayo sa isa't isa at hindi na natin mabalik yung dating pagkakaibigan po natin. Sa Panginoon po ay hindi ganyan. Ang ating Panginoon ay madaling magpatawad. Yung ating pong mga dating na naging kasalanan ay kinakalimutan ng ating Panginoon at tayo po ay pinapatawad sa ating pong mga pagkakasala. Now, sabi po dito sa Micah 7:18 to 19, no? Ito po ang sabi, sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at nagpapalampas ng pagsalangsang ng lalabi ng kanyang mana. Hindi niya pinapanatili ang kanyang galit magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa awa. Siya'y muling maawa sa atin, kanyang lulupigin ang ating mga kasamaan at ihahagis mo ang lahat nilang kasalanan sa kailaliman ng dagat. Now, ipinapangako po ng ating Panginoong Diyos ang ganap na kapatawaran. Siya po ay mahabagin, no? At pinapanumbalik po niya ang lubos, no, na ating pong relationship, no? Tayo po ay magtatagumpay sa mga kasalanan na ating pong nararanasan. Kaya kailangan ay lumapit po tayo sa Kanya. Alam niyo po, ang binabanggit po dito sa Micah ay tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon. Hindi po tayo hinahatulan kaagad. Binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo humingi ng tawad. At dito po sa aklat na ito ay inaalis ng ating Panginoon yung kawalan ng pag-asa. At ang tinatanong sa atin ay, sino ang Diyos na gaya mo? No? Malinaw po ang sagot dito, wala nang ibang katulad ng ating Diyos. Siya po ang mapagpatawad na Diyos. Sayo po sa Steps of Christ ni Ellen White sa page 54, ang puso ng Diyos ay nananabik para sa kanyang mga anak sa lupa ng may pag-ibig na higit pa sa kamatayan. Oh, talaga pong ang ating Panginoon, kung lalapit lang po tayo sa Kanya, ay papatawarin niya tayo sa ating pong mga pagkakasala at papanumbalikin ng ating Panginoon ang ating relasyon sa Kanya. Kaya tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. At alam po natin, tayo po ay patuloy na tatanggapin ng ating Panginoon. Now, tingnan po muli natin sa ating pong teksto sa English, no, yung ating pong verse na pag-uusapan ngayon, Micah 7:18-19. Who is a God like unto thee that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighted in mercy. He will turn again. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins unto the depths of the sea. Ang ganda po ng pinapakita dito sa teksto na ito, na tayo po ay makakaasa na magkakaroon ng biyaya ang ating Panginoon. Bibigyan tayo ng mercy, kapatawaran. Kaya nga, tingnan po natin, meron tayong 5 points dito po sa teksto na ito.
At ito po ang makikita po natin word na mercy. Yan. So ito po ay M-E-R-C-E, mercy. Unang point, no? Matchless in forgiveness. No? Walang katulad ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Kung tayo ay nagpapatawad, minsan meron tayong sinasabi pa na kondisyon kapag magpapatawad. Pero ang ating Panginoon, matchless ang kanya pong forgiveness, wala pong katulad. Pangalawa, enduring mercy. No? Walang hanggang awa ang binibigay po sa atin ng ating Panginoon. At letter R, rejoicing in compassion. Nalulugod ang ating Panginoon na bigyan tayo ng habag. No? At letter C, conquering our iniquities, nilulupig po ang ating pong mga kasamaan. No? Kung tayo lalapit sa Kanya, tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan para tayo ay makapanagumpay sa mga kasamaan. And letter Y, your sins cast forever away. No? Yung ating pong mga kasalanan, ay hinahagis ito magpakailanman. Kahit sa pinakailalim ng lupa. No? So tingnan po natin, mercy. Isa-isayin po natin yung mga puntos na ito. Yung number 1.1, M, no? Matchless in forgiveness. Doon po sa text, binabanggit, who is a God like unto thee that pardoneth iniquity? Sino ang gaya mo na nagpapatawad sa kasamaan? Alam niyo po, ang kapatawaran ng Diyos ay walang kapantay. No? Ang pagpapatawad ay nangangahulugan na inahahagis, no? No, binubuhat ng ating Panginoon yung bigat ng ating pong mga kasalanan at inahahagis ito. Ang kapatawaran po ay hindi po naghihirap, no? Yung hindi po tayo pinipigilan ng ating Panginoon yung kanyang kapatawaran at siniinisip niya, naku, masyado na kayong masama. Actually, kung titinan po natin yung sinasabi ng kaaway, si Satanas, ang sinasabi niya ay napakabigat na ng inyong mga kasalanan. Hindi na kayo papatawarin ng Diyos. No? Yan po ang sinasabi ng kaaway. At madalas, marami po ang naniniwala dyan. Marami ang sinasabi, nako, ang laki-laki na ng kasalanan ko, hindi na ako makakalapit sa Panginoon dahil hindi na niya ako papatawarin. Alisin po natin yung isipan na yan. No? Dahil gaano man kabigat, kalalim ang inyong mga kasama, ang inyong mga nagawa, ang ating Panginoon, siya po ay nagpapatawad ng ating pong mga pagkakasala. Ang sabi po sa Isaiah 43:25, I, even I, am he that blotted out thy transgression. Ako ang nagpapawi ng inyong mga pagsalangsang. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Tayo po ay pinapatawad ng ating Panginoon. Huwag po nating isipin, no, na walang-wala ng kapatawaran ang inyong mga pagkakasala. Ang dapat lang po nating gawin, huwag nating linisin yung sarili po natin o hintayin na parang I feel like I'm already worthy because it will never come. Hindi po dadating sa panahon ng buhay natin na tayo po ay maaari ng lumapit sa ating Panginoon na sasabihin natin sa sarili natin, Panginoon, malinis na ako, tanggapin mo na ako. Hindi po. Ang kailangan natin gawin ay lumapit po tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba, aminin natin yung ating po mga pagkakasala. At ang pangako natin, Panginoon, papatawarin tayo sa ating po mga pagkakasala. Ang sabi pa sa Psalm 103:12, as far as the east is from the west. Gaano man, parang ang layo ng, hindi po natin maano yun. No? Kapag kayo nagbiyahe, ay matagal. Mula po dito sa Pilipinas hanggang sa California ay 13 hours na biyahe. No? Ang layo po nun. O ang ating Panginoon, kapag tayo pinatawad, ay iahagis niya ng malayo na hindi niyo na maaabot. No? Kaya nga tayo po ay pinapatawad ng ating Panginoon sa ating pong mga kalikuan. Sabi pa sa Christ's Object Lesson, page 415, ito ang kalwalhatian ng Diyos, ang magpatawad. Yan po
ang ating Panginoon, huwag po natin sabihin, no, tayo po ay hahatulan ng ating Panginoon sa ating po mga pagkakasala at hindi na tayo bibigyan ng pagkakataon na humingi ng tawad. No? Tanggapin po natin ang lubos at magpasalamat po tayo na kahit ano pa ang nagawa natin, pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Lumapit lang po tayo sa Kanya, humingi ng tawad na may pagpapakumbaba. Okay? Ang pangalawang puntos po, letter E, enduring mercy, not endless anger. No? Walang hanggang awa ang ibinibigay sa atin. Hindi po galit, hindi po walang katapusang galit. Sabi po dun sa text, He reigneth not His anger forever. Hindi daw po niya pinapanatili ang kanyang galit magpakailanman. Ang ating Panginoon mapagpatawad. He's very patient actually to us, no? Ang kanya pong binibigay, pinapakita sa atin ay pansamantala yung galit ng ating Panginoon. Maari na alam niyo po kasi yung Israelita ay talagang gumagawa siya, talagang makulit, matigas ang ulo at ang ating Panginoon very patient pa sa kanila. Pero may mga pagkakataon na very sukdulan na. Hindi dahil sa nagalit na ang ating Panginoon, kundi yung mga Israelita na mismo ang naglagay ng kanila pong mga sarili sa panahon wherein they can never turn back, no? Na nandoon na mismo sila doon, sila na mismo ang naglagay sa sarili nila doon sa pinakadulo ng pisi na hindi na talaga, wala na silang pagkakataon na humingi pa ng tawad. No? Kaya nga, yun na yun. Pagsabihin po natin na parang God is angry dahil pinarusahan po sila, hindi po galit ng ating Panginoon yun, kundi ito po ay yung mga tao, mga Israelita mismo, ang naglagay ng kanila pong mga sarili dun sa dulo na yun na there's no turning back. Okay? Pero ang ating Panginoon, nandyan pa rin. No? Tayo tinatawagan pa rin, na tayo po ay patawarin, at tayo po ay bigyan ng panibagong buhay. May katarungan ng ating Panginoon. Pero kapag kadulo na talaga, may parusa rin naman. Ang sabi po sa Lamentations 3:22-23, great is thy faithfulness, no? Dakila ang katapatan ng ating Panginoon. Sabi pa sa Psalm 35, His anger endureth not, na endureth but a moment. Yung kanya pong galit ay sandali lang, no? Itong kanyang. At kapag tayo po ay humingi ng tawad, ay pinapatawad naman tayo. Tingnan niyo lang po yung nangyari doon sa Nineveh, no? Ang sabi ng Panginoon, talagang umabot na sa sukdulan ng kasamaan ng mga tao diyan sa Nineveh. Sabihin mo sa kanila. Sinabi po yung kay Jonah, itiutos kay Jonah. Sabihin mo sa kanila, sila ay aking paparusahan kapag hindi sila humingi ng tawad. No? Si Jonah naman, kilala niya ang ating Panginoon. Si Jonah, sa halip na pumunta doon sa Nineveh, pumunta siya sa Tarsis dahil natatakot siya na kapag kasinabi niya yung babala, baka humingi ng tawad itong mga tao na to. At patawarin sila ng ating Panginoon. Magiging pangit ang image ko. Alam niya ang ating Panginoon, mapagpatawad talaga. Kaya nga pumunta siya doon sa Tarsis. Unfortunately, nagkaroon ng bagyo at tinapon siya ng mga tao at siya po ay kinain ng malaking isda, no? At binalik po siya doon sa Nineveh. Siya po ay bumalik doon sa Nineveh. At tingnan niyo lang po. Galit ang Panginoon doon sa mga tao sa Nineveh dahil sila po ay gumagawa ng kasamaan. Dumating si Jonah at siya po ay nag-preach, no? Ang Panginoon ay nagagalit at kayo ay paparusahan kapag hindi kayo humingi ng tawad. Sila po ay humingi ng tawad. At pinatawad po sila ng Panginoon. Ganun kamahal ng ating Panginoon yung mga tao dun sa Nineveh. And that is also true with us. Ang ating Panginoon ay handang magpatawad sa atin kapag humingi tayo ng tawad. Ang sabi po sa The Ministry of Healing, okay, God does not delight in punishment, but in redemption. No? Kung maaari lang tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon, maiiwasan yung parusa na ibibigay ng ating Panginoon. At mas gusto ng ating Panginoon na tayo po ay bigyan ng kapatawaran kaysa tayo po ay bigyan ng parusa. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon.
kapag tayo po ay tinutuwid actually, no? Minsan pinapaalalahanan tayo. Tayo po ay pinapalo ng ating po mga magulang. Pero ang gusto ng magulang natin, hindi tayo parusahan. Ang gusto ng magulang po natin, tayo po ay maging maayos ang ating pong buhay. Ang layunin ng ating Panginoon ay ganun din. Ibalik tayo, hindi po tayo sirain. Okay? At ang pangatlong puntos po, letter R, rejoicing in showing compassion. Nalulugod ang ating Panginoon na magpakita ng habag. Sabi po dun sa text, because He delighted in mercy. No? Oh, ang ating Panginoon, siya po ay nalulugod na magpatawad. Ang Diyos po, hindi po nagpapatawad na may pag-aatubili. Siya po ay nalulugod na magbigay ng kapatawaran. Ang awa po kasi ay likas ito ng ating Panginoon. Nando na sa fibers, na sa kanyang pagkatao na siya po ay magbigay o magpakita ng awa. Yung habag ng ating Panginoon, dumadaloy po, no, sa kanya pong, sa kanyang sistema. Siya po ito, yung habag. Yun ang karakter ng ating Panginoon. Ang sayo po dito sa Psalm 86:5, ready to forgive and plenteous in mercy. No? Handang magpatawad at sagana sa awa. Yan po ang ating Panginoon. At sayo pa po sa Luke 15:20, the father runs to the prodigal son. Yan po yung kwento ng prodigal son, kung alam po natin. No? Naghihintay doon. Nung umalis yung kanyang anak, naghihintay po yung tatay. Araw-araw, no, nakaupo siya doon sa harap ng kanila pong mga pintuan at gusto niya, hinihintay niya yung pagbalik nung kanyang anak. At nung yung anak ay naubos na yung kanyang pera doon, sa nawaldas na yung kanyang pera, siya po ay na-realize niya na yung tatay niya ay marami pang pagkain, kahit yung mga servant ay kumakain, siya ay wala siyang makain. Kaya siya po ay nagdesisyon na siya po ay bumalik. No? At habang siya po ay nag-iisip, pabalik naglalakad siya, mabagal siyang paglalakad dahil iniisip niya kung ano yung sasabihin niya. Nung nakita siya ng tatay, anong ginagawa? Tumakbo, no? Tumakbo po yung tatay. At siya po ay niyakap at tinanggap siya ulit sa pamilya. Ganyan po ang ating Panginoon, mapagpatawad. At siya po ay talagang tatanggapin niya po tayo. Alam niyo po yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? Hindi po siya madaling magalit, no? At ang ating Panginoon ay mas mabilis siyang magpatawad kaysa madali siyang mabilis magalit. Tingnan niyo how patient God is to us, na kahit pa tayo ay nagliliwaliw at tumatalikod tayo sa Kanya, kung ano ay yung ginagawa po natin ng ating Panginoon, mapagpatawad. Alam niyo, hindi po niya sinasabing mamatay ka na. O dahil yan ay kasalanan mo, no? May mga pagkakataon po sa buhay natin. Maaring hindi po natin alam, no? Dahil hindi naman tayo nakakakita ng puso po natin at hindi natin alam yung puso ng iba. Maaring yung isang tao ay gumawa ng napakasama sa buong buhay niya, pero on the last time o last minute ng kanyang pong buhay ay nakinig siya doon sa sinabi sa banal na kasulatan at sabihing humingi ng tawad sa Panginoon. Alam niyo po, papatawarin pa rin siya ng Panginoon dahil ang ating Panginoon mahabagin. Kung ang Diyos po ay nalulugod sa awa, no, gayon din tayo, ang ating Panginoon nalulugod din sa awa. Kaya kung meron kayong problema, meron kayong kasalanan na parang hindi nyo mapanagumpayan, or ito ay napakabigat, o lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Siya ang magpapatawad sa bawat isa sa atin. At ang pang-apat po na puntos, no, sa ating pong point, sa ating pong acronym, letter C, no, conquering our iniquities. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay binibigyan tayo ng kapangyarihan para po malupig po natin yung mga sarilin po natin. May mga kasamaan po tayo na lagi po nating ginagawa. Ang ating Panginoon, naiintindihan po natin, naiintindihan po yan. Tayo po ay makasalanan at tayo po ay pinaglihi sa kasalanan. At ang ating Panginoon, dahil alam niya na hindi natin maalis yung sarili po natin sa ating po mga kasamaan na ito, ay ang ating Panginoon na talagang binibigyan tayo ng kapangyarihan para tayo po ay makaalis
binigay ang ating Panginoong Jesus na siya yung namatay sa cross ng Kalbaryo para po tayo patawarin sa ating po mga pagkakasala. Ano ang dapat natin gawin? Ang sabi po doon, no, ay lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Jesus ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, hindi lang po pagpapatawad sa kasalanan ang binibigay ng ating Panginoon. Binibigyan pa tayo ng ating Panginoon para malupig po natin ang kasalanan ito. Pag sinabi pong lupigin, ibig sabihin ay nilalagay tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon upang mapanagumpayan po natin ang sarili po natin at yung mga iniisip natin na nagtutulak sa atin na gumawa ng kasalanan. Yan po ang biyaya ng ating Panginoon. Ito po yung kapangyarihan ng pagtanggap sa ating Panginoon. Sabi po sa Romans 6:14, sin shall not have dominion over you. Yung kasalanan daw po ay hindi na po maghahari sa atin. Mapapanagumpayan na po natin yan. Ang kailangan lang po natin ay ibigay natin yung puso natin sa ating Panginoon. Dahil sa pagbibigay natin ang puso natin sa ating Panginoon, ang kapangyarihan ng ating Panginoon ang kumikilos sa atin. At tayo po ay magiging makapangyarihan na ma-overcome po natin yung ating po mga pagkakasala. Alam niyo po, mabuti ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ang magbibigay ng kapangyarihan na lupigin ang bawat masasama na ugali natin. Kung meron kayong mga masasamang ugali, no? Maaring hindi nyo alam ito, maaring ibang tao ang nakakaalam. Alam nyo po, kung gusto nyo malaman kung sino talaga kayo, lumapit kayo sa inyong best friend, no, na maaring maging totoo sa inyo at tanungin ninyo, ano bang mga masasama kong ugali? No? At ito po ay hindi nyo mapapanagumpayan ng sarili ninyo, kundi ipanalangin po natin. No, kapag sinabi natin sa Panginoon, Panginoon, mainitin ang ulo ko, no? Patawarin mo nawa po, bigyan ko ng pagkakataon na huwag maging mainitin ang ulo. At alam niyo po, magugulat kayo sa sarili ninyo. At magugulat din yung ibang mga tao na nagbabago na ang inyong mga ugali. Kaya nga, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Papatawarin po na tayo at bibigyan niya rin tayo ng kapangyarihan upang mapanagumpayan yung mga ugali po natin na hindi ayon sa salita ng ating Panginoon. At ang pangalimang puntos, letter Y, your sins cast away forever. No? Sabi po dun sa text, thou will cast all their sins unto the depths of the sea. Iahagis ang lahat ng kasalanan sa kailaliman ng dagat. Napakalinaw po nung pagkalarawan po dito, yung kasalanan po natin, iahagis doon sa ilalim. Hindi ko alam kung paanong iahagis. Ibig sabihin, hindi na po uungkatin. Ito po ay tinatago na kahit tayo mismo ay hindi na natin maitatago, ay hindi na natin makikita. No? Ito po ay aalisin sa atin ng ating Panginoon. Talagang ganap na pagpapaalis. Sabi po sa Hebrews 8:12, their sins and their iniquities will I remember no more. No? Alam niyo po, merong isang sinabi na si Venden. Siya po ay nagsalita at sinabi niya na merong mga bagay-bagay na hindi alam ng ating Panginoon. At ito po ay based dito sa Hebrews 8:12. Yung I will remember no more. Yung mga kasalanan na pinatawad ng ating Panginoon, hindi niya na po ito naaalala or kinakalimutan na ito ng ating Panginoon. Hindi katulad ng tayo, no? Mga asawa po, yeah, mga asawa babae, no? Yung mga kasalanan ng asawa ninyo na matagal na panahon, 5 years ago, 10 years ago, inaalala niyo pa rin yun. Ginawa mo nga ito, eh, no? Pero ang ating Panginoon, kapag humingi na tayo ng tawad sa Kanya, hindi na niya inaalala yan. Hindi niya sinasabing, oy, nung March 2019 pa, no? Ay inaalala, hindi na po ang ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 38:17, thou hast cast all my sins behind thy back. Ibig sabihin, itinapo na lahat ng kasalanan natin sa likuran at hindi na tinitingnan ulit.
No? Kapag ang ating Panginoon ay nagpatawad, ito po ay ganap. At ang kapatawaran ay magpakailanman. Maliba na lang kung tayo po ay nagkasala ulit. No? Kaya huwag po nating balikan. No? Minsan, huwag na nating sisirin yung kasalanan po natin at unti-unting ipinaaahon po natin at ginagawa pa po natin. Huwag na po nating gawin. No? Palayain na natin yung sarili po natin doon sa dati nating mga kasamaan at gumawa na tayo ng panibagong buhay na nakaayon sa buhay ng ating Panginoon. Kaya nga itong mga bagay nito, kapag tayo po no, ay tumingin sa ating Panginoon at maranasan po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon, tayo po ay lalakas at hindi na maaalala yung ating pong mga pagkakasala. Alam niyo po, tinapos ni Mikas yung kanyang mensahe sa isang papuri, no, sapagkat nakita po niya kung papaano talaga ang gawain at puso ng ating Panginoon. Ulitin po natin yung ating pong acronym, MERCY. No? Talagang kapatawaran ang binibigay biyaya ng ating Panginoon. Letter M, matchless in forgiveness. No? Walang katulad yung kanyang kapatawaran. Letter E, enduring in mercy. Walang hanggan po yung kanya pong awa. Letter R, rejoicing in compassion. No? Nalulugod ang ating Panginoon sa habag. Letter C, conquering our iniquities. Nilulupig po ang ating pong mga kasamaan. And letter Y, your sins cast away forever. Yung kasalanan po natin, inaalis ng ating Panginoon magpakailanman. Kapag po ang tao ay nagkautang, no? Binabayaran po natin ito ng buo. No? Itinatakda na sila po ay bayad na. At hindi na po muling sisingilin. At ganun din po tayo. Kapag tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon, tinatatakan ng ating Panginoon, no, bayad na. At hindi na tayo muling sisingilin. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay binabalik po kanyang dating relationship sa atin. Hindi katulad po ng iba, no? O sige, patawarin na kita, pero huwag ka nang magpapakita sa akin. Yan po yung ganyang sistema ng mga tao. Pero ang ating Panginoon, kapag tayo po ay pinatawad, binabalik po niya yung relationship, no? At tayo po ay nagtatagumpay kapag kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Yung kasalanan po natin, hindi na po inaalala magpakailanman. Now, sino ang gaya ng Diyos? Oh, walang ibang gaya ng Diyos. Maaari po tayong lumapit sa Kanya. Maaari po tayong magpahinga sa Kanya at tanggapin natin yung awa ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa awa na patuloy niyong binibigay sa bawat isa sa amin. Amin pong tinatanggap, Panginoon, ang kapatawaran ngayon. At aming tinatanggap na kayo rin ang magbibigay kapangyarihan sa amin at kayo rin ang magpapanumbalik ng relationship ng bawat isa. Kaya po, Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pagkakataon at biyaya na inyong binibigay sa amin. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Bukas pong muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan, matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ayon sa Banal na Kasulatan, Genesis 1:26, sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat at mga ibon sa impapawid sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa." At sa Genesis 2,

pangangalagaan na ating mga buto, bones, or musculoskeletal system ng ating katawan. At iba pa, meron tayong mga kwento para sa ating senior new start, and of course our prayer time. So patuloy po kayong sumubaybay, wag po kayong alis. Uminom na po ng tubig, magbabalik po ang simula, usapang senior.

Kayo po'y sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, ang inyong senior citizen na kaibigan sa Himpapawid, at tayo po'y magkukwentuhan. At ang una natin pag-usapan, mag-health wellness tayo, dahil meron tayong importanteng malaman tungkol sa ating skeletal system, ang ating mga buto. Ayan po. Mayroon pong kasabihan. We don't stop moving because we grow old. We grow old because we stopped moving. Ayan po. Ang atin daw katawan ay kailangan na gumagalaw. Kasi habang tayo tumatanda, kumakamisan, hindi na tayo gumagalaw. At alam niyo po ba, yan ang mabilis magpatanda pag hindi tayo kumilos at mag-exercise at galaw-galawin natin ang ating mga katawan, ang ating bahagi na ating mga katawan. Kaya ang bones po ay napakahalaga sa ating pangangatawan sapagkat ayan po yung ating framework na at ng body na ayan po yung nagbibigay ng support, nagpro-protekta, lalo na yung mga soft organs natin like your brain, yung heart, lungs, o ayan, lahat ng internal organs natin, pinoprotekta, hinuhold niya yan, no? At of course, yung ating

Welcome back po sa ating program Simula Usapang Senior. At tayo ngayon ay nasa Senior Wisdom at ating pag-aralan, no, isang spiritual na bagay na napakahalaga po. Kasi recently, ito po yung aming naging topic, no, sa pag-uusap. Ano ba ibig sabihin ng sabi raw sa Genesis, sabi raw ng manlalalang, let us make man in our image after our likeness. Kasi nung nilikha ng Panginoon, ng manlalalang ang sanlibutan, ayun po ay sa Genesis 1:26 yun po. At sa nilikha ng Panginoon ng buong ang sanlibutan, ang lahat ng mga bagay nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita. And God said, God spoke and everything came into existence. Okay? Nabuhay lahat. Napuno ng buhay at yaman ang buong sanlibutan sa kanyang salita. Subalit, no, patapos niyang lalangin ang mga hayop sa ika-6 na araw, ay nilalang niya ang tao. At kakaiba ang paraan. Alam mo ba ang pamamaraan ng ginawa ng Panginoon? Naging hands-on siya. Hindi niya sinabi tao. Magkaroon ng tao o tumayo ka tao. Hindi ganoon, no? Ang ginawa niya talaga, hands-on. Dumampot siya ng alabok o puti at ginawa niya, hinulman niya, shinape niya, in-sculpture niya talaga. Hindi natin alam kung anong ginawa niya na shape, no? At yung hinulman niya na tao ay hiningahan sa kanyang butas na ilong, hiningahan niya ng buhay, hininga ng buhay. At ayun po yung simula na naging living soul, naging buhay na kaluluwa ang tao. Kaya, tingnan nyo, nung shinape niya, hindi pa tao, dahil hindi pa buhay. Pero nung hiningahan niya, doon lang nagkaroon ng buhay, naging tao. Ganon din po yung mangyayari sa atin kapag tayo ay, di ba, o napag-usapan natin yung kumakamisan na kamatayan, no, na pag-usapan natin yan. May mga nagkukuwento na kapag namatay ang tao, meron daw yung kaluluwa raw niya umiikot o kaya dumadalaw at nagpaparamdam o kaya may kaluluwa umaakyat sa langit. Ang biblical na point of view po dyan ay kapag ang tao namatay ay yung kanyang lupang katawan, no, dahil sa alabok tayo, dust to dust yun, babalik sa lupa. At ang kanyang spirito, no, na hininga ng buhay, ayun po yung babalik sa Panginoon. Kaya ang bawat taong sumasakbilang buhay, yung namamatay, ay ano po, natutulog lang. Ayan po yung description ng banal na kasulatan. Natutulog. Kaya lahat po ng kilala nating tao kahit sa Biblia, no, nung unang panahon, like lahat ng alagad, si Apostle Paul, diba, ang mga santo, pati yung mga martir na mga santo na namatay, natutulog lang po sila hanggang ngayon. Wala pong kaluluwa, wala pong buhay na umiikot. Pati rin po si, ano, I would say, nabanggit ko yan, pati sabi ko, kung magkami sa dadalangin na natin si St. Peter, si St. Paul, si Mama Mary, sabi ko, I'm sorry. Sa ngayon, lahat ng mga taong namatay ay natutulog, naghihintay lang ng muling pagdating ating Panginoon para sila ay gigisingin, no? Kaya ayun po yung tama. Kaya yung kwento-kwento na nagpaparamdam, hindi po yun yung mga namatay yun. Hindi po yun. Baka ibang espiritu po yun. Kung magkaminsan marami talaga espiritu. Hindi lahat po ng espiritu mabubuti. Tandaan nyo. Marami pong espiritu na gumagala. No? At yun po. Ang mahalaga, maunawaan natin na tayo bilang mga nilikha ng Panginoon, meron tayong espiritu, meron tayong katawan, at meron tayong spirit, soul, and body. Kaya yung body na shinape natin Panginoon, naging living soul lang yun nung hiningahan niya. Okay, tandaan nyo. Kaya
lahat ng tao na namamatay na mabubuti, pati sila yung makilala niyo, mga sina Abraham, sila Isaac, sila David, ano po yan, ngayon po ay natutulog pa rin lang sila. Hindi po sila, ano man tawag natin, kahit po tawagin natin at idasal pa natin, dasalan natin sila, hindi po tayo maririnig dahil natutulog nga sila. Hintayin lang nila din ang pagparito natin, Panginoon. So yun po yung ating nature, no? At ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi, wala naman nakakita sa larawan natin, Panginoon? Ibig sabihin, kamukha ba natin ating Panginoon? Iba-iba nga mukha natin. Merong magandang explanation na we don't necessarily have the features, the physical features of our Creator, pero marami tayong characteristics, no, na binigay sa atin ng Panginoon na kagaya, kawangis ng ating manlalalang. Ayun nga yan. Sabi nga, to be made in the image of God. Sabi, imago Dei, means that humanity was created to resemble, reflect, and represent God on earth. Kaya nung nilalang ng Panginoon ang tao, anong, di ba, kakaiba? Dahil hindi niya sinabi, kundi nilikha niya, hiningahan niya. Pero nung maging tao na, ginawa niyang crowning glory ang tao. Ano ang ibig sabihin? Ginawa niyang makapangyarihan ng tao sa salibutan, sapagkat pinamahala niya ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, ng manlalalang. At pinamahala niya yung mga hayop, oh, di ba? Ang mga kanyang environment. Kaya hanggang ngayon, ayun ang trabaho natin. Dapat ingatan natin, mahalin natin ang nilikha ng Panginoon, pati ating kapwa, kaya minamahal din natin at iba kapwa. Kaya ano ibig sabihin nga ba talaga noon? Kaya kasi naging caretaker tayo ng Panginoon, ibig sabihin ay meron tayong nature na kahaluig ng Panginoon. Kung ang Panginoon naglalang at ang Panginoon ay nag-sustena o nag-provide ng buhay, ay meron din tayong ganung kakayahan, no? Kaya nga lang, a little lower. Sabi nga kasi nilikaro tayo lower than the angels or lower than God, of course. Pero higher naman tayo sa lahat ng hayop. Highest form naman tayo. Hindi naman tayo ka-level ng mga hayop. Kaya tayo ay talagang kawangis ng Panginoon sa mga sumusunod. Meron tayo para tayong mirror. Ano mirror? Reflection. Tayo ang reflection ng Diyos. Kaya overall, okay, marami tayong characteristics na pareho, katulad ng ating Diyos. Una, yung ating kaisipan. Ang ating kaisipan ay nakakaunawa ng mga bagay na mabuti. Sapagkat ang Diyos ay mabuti, kaya kapag mabuti ang iniisip natin at mabuti ating ginagawa, ibig sabihin, kawangis natin ng Panginoon, kawangis natin ng Diyos. At sabi nga rito, it grants every person inherent dignity and divine purpose, functioning through our ability to love. Yan, pag-ibig pala. Alam natin galing sa Panginoon yan. At ang lahat na ating nadaramang pag-ibig at yung pag-ibig na sinishare natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, galing lahat yan sa Panginoon. At ayun yung isa sa mga binigay, no, bilang larawan natin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kaya tayo umiibig din, no? Kaya dapat ibigin din natin ating Diyos, ang ating Panginoon. Meron din tayong nakakapag-create din tayo, di ba? O, kaya nga sinabi ko, kung ang Panginoon ay nakaka-create, ang tao naman, o anong ginagawa? Nakaka-procreate. Ano yung procreation? Ayun po yung nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng supling, magkaanak, procreation. Nagpro-procreate, lalo ang mga ating mga kababaihan, ating mga asawa, no, babae.
nagpro-procreate. Kaya yan po yung isa sa mga issues sa ano eh, sa gender. Kaya nga, di ba, nilikhan ng Diyos ang tao, male and female lang, to procreate. Kasi kailangan natin mag-create, no? Eh kapag same gender, same ano, hindi nga makaka-create, no? Anyway, ayun po lang ang isa sa mga mahalagang ang tawag natin yung pundasyon o prinsipyo, bakit male and female, no? At wala tayong same gender or in between gender or sex. Anyway, ang mahalaga rito, nakakapag-create and then reason, ayan, nakakapag-salita tayo, nakakapag-explain tayo sa isa't isa. Tayo ay magkakatugma-tugma, nakaka-intindihan sa ating mga talakayan, sa ating mga usapan. And caretaker tayo of creation. Ayan ang maganda. Steward po tayo. Tayo po yung katiwala. Ayan po yung mahalagang ating trabaho. Bakit tayo ginawang ng Panginoon sa kanyang larawan. Ang pangalawa, tayo ang ambassador ng ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo ang magre-represent sa kanya sa sanlibutan. Ayan. Ano ang pagiging ambassador, representative from the perspective human was created to God's representative. You bear His image by exercising stewardship, meaning you are tasked with caring for, shaping, and developing the earth and humanity. Yan. And then, ang pangatlo, bakit tayo larawan ng Panginoon? Capacity for relationship. O, tandaan nyo. Naku, yung pag-create lang po sa atin, iisa lang po ang ibig sabihin nun. Biruin nyo, hiningahan tayo ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Part ng Panginoon, yung kanyang hininga, ibinigay sa atin. And that is relationship. Tandaan nyo yun. Bahagi niya, binigay niya sa atin yung kanyang hininga. And ibig sabihin yun, relasyon. Okay? Diba? Pagka nga ang buhay mo, may nagdugtong na buhay mo na kapwa mo lang, no? Diba? Sinagip ang isang buhay na isang tao. Ay, napakahalagang ano yun, relasyon po yun. Naging bahagi ka ng kapwa mo. And talagang relationship. Kaya ang Panginoon, nilikha tayo ng sarili niyang kamay. No? Ibig sabihin, special talaga tayo. May touch, yan, human touch. May divine touch ang paggagawa sa atin. And finally, inherent equality and value. Sabi nga, Imago Dei applies to all humanity without exception. Walang exempted. It is the theological foundation for human equality. Pantay-pantay po tayo sa mata ng Diyos. Walang mayaman, mahirap, walang mabuti, masama, lahat pantay-pantay po. And it means every individual holds sacred, unshakable value and dignity regardless of their status, age, or physical condition. Kaya second greatest commandment po bukod sa Diyos ang first. Ang second, mahalin mo iyong kapwa gaya na iyong sarili. Ayun po. And paano natin marirestore tong image? Of course, sabi rito, yung ating naging kasalanan, lahat, no, nang tayo nagkasala, na dapat tayo ay ang mag-suffer, tayo ang mamatay, tayo ang nagkasala, tayo ang parusahan, ang ginawa ng Panginoon, sinalba niya tayo. Ayun ang tinatawag natin na justified, justification, na pinawalang sala tayo, pinatawad tayo, kinuha niya lahat ng dapat na kaparusahan natin. Kasama na yung kamatayan, pati yung kamatayan, kinuha ng Panginoon at pinakita niya na nagapi niya yung kamatayan at nabuhay through resurrection. At ayan po yung mararanasan natin sa kanya ikalawang pagparito, glorification. Tayo po ay naibalik sa original image. Kaya ngayon,
nasa sanctification tayo. Ibig sabihin, pagpapabanal. Araw-araw, dapat nagpapabanal tayo gaya ng ating Panginoon. Tutulungan niya tayo. Hindi naman tayo natin magkaya magpabanal, kundi wala rin ang Panginoon eh. Kaya siya rin ang magpapabanal sa atin. Hindi natin kaya yun. Kaya lagi tayong lumapit sa ating Diyos. Mag-aaral ng salita, manalangin, at pagdating niya, mag-glorify tayo. Ibig sabihin, mag-change tayo, magiging kawangis yung karakter ng Panginoon, mapapa sa atin na, no? Pagdating niya, dahil ayun ang kanyang sole purpose, bakit siya namatay para sa atin. Tandaan niyo yun. Para tayo maibalik sa original image natin sa simula. Ano original natin? Almost like our God. We were created in His image. Almost perfect. At ngayon nga, gusto niya maibalik yon sa kanyang ikalawang pagparito. So, ngayon po, tayo ay patuloy na nasa proseso ng pagpapabanal. Dahil araw-araw ay nagkakasala tayo, kaya lagi tayo dapat magkaroon ng connection at relasyon sa Panginoon. Sana po, pagpalain tayo ng Panginoon sa ating napag-aralan ngayon. Diyan lang po kayo, magbabalik ang simula, Usapang Senior. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios, sa inyong makakasama tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tayo po ay dadako na sa ating Senior New Start, Bagong Simula. At ang ating kwento ay napakahalaga. May bago naman tayong kwento na tungkol kay Sam. At itong si Sam ay isang mabuting bata, mabuting tao na masayahin at mapalakaibigan. At ang hilig po niya ay mamingwit. Mamingwit ng isda. Ano? Ito ay nangyari sa US. At noong time na yon, talagang napakagandang panahon, summer. At talagang ang puso niya ay talagang gustong-gusto niya yung araw na yon na manghuli, no, na mga catfish, no, catfish doon sa malapit sa kanilang lake. At ayun ang kanyang talagang hobby niya. Kaya binitbit niya yung kanyang pitchfork, ayan, yung kanyang bingwit, at pati na rin yung worm pail, yung lalagayan ng kanyang mga pain. At alam niyo ang kanyang ang usual na ano niya ay ginagawa ay dadaanin siya sa forest at mangunguha siya ng mga worms, no? Ang ginagawa niya, yung mga logs, tinataas-taas niya, tapos tumitingin siya ng mga worms, parang pain niya, no, sa pangingisda. At marami siya nabuksan, ano, ng mga logs, wala, pero nakachempo siya na ang isang pagbukas ng isang log, napakaraming ano, gumagalaw at gumagapang, kaya dinakot niya yon, nilagay niya sa kanyang worm pail doon sa baldina na nalagayan ng mga uod, at napunta na siya sa lake para mangisda. Kaya naglagay siya ng kanyang pain. Wow, isang laglag lang niya sa pain eh. Pero nung naglalagay siya, parang nanginginig naman yung kamay niya, pero nagtitingle, ang tama niya, tingling movement. Ay hindi niya pinansin dahil excited siya, dahil may nahuli siya pag ano niya, isang malaking catfish kaagad. Naglagay kaagad siya, tapos tuwing maglalagay siya, parang nararamdaman din niya na nanginginig yung kanyang mga yung kamay niya. Hindi niya pinapansin yun. Basta ang gusto lang niya makapamahingwit. Pangalawa, hanggang maghapon, hindi lang maghapon. I'm sorry, for few minutes nakadami ng huli, no? At after 1 hour, ay siguro halos mapuno na yung kanyang
lalagyan ng mga isda. Sabi niya matutuwa itong si mami niya, eh, magluluto na naman ng maraming sariwang isda na kanyang hinuli. Kaya no, nagpauwi na siya, dala-dala na niya lahat, no? After siguro 1 or 2 hours yun na namingwit siya. Ang dami niya, ayun ang pinaka-best na day niya sa pamimingwit dahil ang dami niya ng nahuli. Kaya nung pauwi na siya, nasalubong niya yung sheriff. At sinabi niya, kinikwento niya, ang dami ko pong nahuli. At tuwan-tuwan man siya. Pero napansin ang sheriff, yung sabi niya, oh, ano nangyari sa kamay mo? Bakit nakita ng sheriff yung kamay ni Sam ay ano na, halos dumoble na yung laki dahil namamagana yung kamay niya. Kaya nung makita nung sheriff, halika, punta tayo sa hospital at tiningnan niya, bakit kaya namagana? Sabi niya, sa kinikwento pa ni Sam eh, sabi niya, naswertehan ko, ang dami ko nakuha pong mga worms na talagang nagustuhan ng mga isda. Nung tiningnan ng ano, ng sheriff yung mga worms doon sa kanya, ano, hindi na siya dalawang salita. Sinakay na kagad niya si Sam, dinala sa hospital. At pagdating sa hospital po, napakalungkot. Hindi po siya nakaligtas sa kamatayan. Siya po ay namatay. Dahil na-discover nila na yung pain pala, yung mga worms na nakuha ni Sam, no, na ginamit niyang pain sa mga isda, ay mga baby rattlesnakes. Oh, imagine that. Rattlesnakes pala yung mga worms na nakita niya, no? Hindi yung usual worm, rattlesnake, baby, maliliit. Kaya tuwan-tuwa siya dahil napakarami no nakuha niya eh. At talagang effective sa fishing. Ano po itong kwento na to ni na nangyari kay Sam? May sinasabi sa atin na kasi ang title nito, Sammy's Big Catch, no? Ang sinasabi rito, Sammy's deadly bait, yung pain niya kasi deadly yun, brought him a good morning fishing but cost him his life. Diba? Nakabigay sa kanya ng masayang pangisda, pinakamalaking huli, pinakamaraming huli. Kaya di sana tumigil na si Sam nung maramdaman sana niya na nanginginig ang kamay niya at pero hindi na niya pinansin dahil excited siya sa pangingisda. Hindi niya pinapansin yung naramdaman niya na kinagat pala siya ng mga rattlesnake. Kaya sabi rito, he could have been saved kung pinansin niya kaagad yung unang symptoms nung pagkagat sa kanya ng baby rattlers, sabi rito. Sabi rito, one bite from a baby rattler won't kill a person who gets treatment in time. Kung on time na naggamot. Pero pinag-ubaya niya, umabot pa siya na 1 oras, 2 oras. No? Dahil gusto niya, excited siya sa pangingisda. But Sammy was having fun and didn't bother himself with small voice. Ayun yung small voice of pain in the hand. Yung nakaramdam na nga siya, nanginginig siya, siguro nagmamanhid-manhid pa. Hindi niya pinansin yun. Hindi niya yung pinansin. Then, as his hand grew much, even that small voice was silence. Playing around, ito, with sin, yan, is like using baby rattlesnakes for bait. Ganon din daw po yung pag tayo'y nakikipaglaro sa kasalanan na parang gumagamit daw tayo ng baby rattlesnake. Hindi natin na may deadly consequences yun kung hindi natin kagad pinutol, pinigilan. Kaya sabi rito, sinning seems harmless to young people who don't recognize it and are unaware of its deadly consequences. The more sin you get into, however, the more numb you become to its sting. And in the excitement
of the moment, you ignore and still voice of God warning you. Diba? May na-warning na nga siya na may nararamdaman niya. Ay kinakailangan pakinggan natin at agapan natin kung maaari sa simula pa lang ay maputol na natin, ma-stop na natin yung maliliit na mga sin na kumakagat sa atin na magkamisan din natin pinapansin bago lumala. At ayan po ay maaari maging cause na ating buhay. Ganyan din po sa ating spiritual na buhay. Kaya kinakailangan alam nyo yung sin lang malaki o maliit. No? Actually, nagsisimula nga sa maliit yan eh. Dahil kapag paulit-ulit na yung maliit na yun, magiging ano ka na, numb, magiging manhit ka na. Hindi mo na alam na kasalanan na yun. Nagiging mabuti na para sa'yo. Okay. So, yun po yung sana po ay manatutunan tayo sa ating pinag-usapan ngayon. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula, usapang senior.

Purihin po ang Panginoon at patuloy tayong magkasama dito sa ating program na Simula Usapang Senior tuwing Webes at Linggo 10 to 11 a.m. dito po sa AWR 89.1 FM. Tayo po ay nais kong anyayahan kayo ngayon sa ating prayer time at nais kong patuloy natin idalangin ang ating mga kaibigan na humiling sa atin na sa ating prayer list. Kaya nais kung sumandalit tayo tumahimik o tumigil tayo sa ating ginagawa para po sa isang panalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat sa lahat ng iyong biyaya. Salamat sa buhay at kalakasan at salamat din sa mga magagandang karanasan na patuloy namin nararanasan. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, nais namin, Ama, muling ipagkaloob ang aming mga sarili na pinahahayag namin ang aming pananampalataya sa inyo. At salamat sa pagkakataon na ito na muli namin may dudulog at maihahayag namin ang laman na aming mga puso't isipan at gayon din ang nais namin kahilingan sa inyo para sa aming mga mahal na kaibigan at mga kapatid. Sa oras na ito, tanging-tangi po, nais namin idalangin si Nelson Gagnola sa kanyang patuloy na karamdaman at ngayon po ay patuloy rin siyang dumadalangin na naway biyayaan siya ng kanyang mga pinansyal na pangangailangan. Ama, ikaw lamang ang tanging pag-asa ng bawat sa amin. Kaya ikaw lamang ang nakakaalam ng pamamaraan upang aming malunasan ang aming mga karamdaman. Gayun na rin sa aming mga pangangailangan. Nawa, Ama, loobin niyo po ninyo na siya ay gumaling, si Brother Gagnola. Sana makaranas siya ng patuloy na mabuting pakiramdam at kagalingan mula sa inyong mapagpalang kamay. Pagpalain din si Maricar Bartolome, ang magkapatid na si Samantha at Jordan Ocasla, si Lucy de Guzman, ama. Kayon din si Edwin Makapagal, Baby Cian Lamar, tangami mga kaibigan si Waylin Lorenzo at Gemma Molina. Alam namin naman na meron kayong panukala sa bawat isa sa kanila. Kaya tinatagubilin namin ang lahat at kayo nakakaalam na mabuti para sa kanila. Bigyan sila ng mabuting pakiramdam at kapayapaan sa kanyang mga kaisipan, kanilang kaisipan, sampu na kanilang mga mahal sa buhay. Alam namin sa mga panahong kami nangangailangan at kami nakakaranas ng mga karamdaman, lagi namin mararamdaman din ang inyong pagiging malapit sa amin. Kami umaasa na ikaw lamang ang aming hantungan. Ikaw lamang ang aming pag-asa at ikaw lamang ang aming buhay na walang hanggan. Pagpalain din si Vera Arrogante, Magdalena, Ferry, Bobo Delgado at ang iba pa naming kaibigan ngayon sa Himpapawid na kasama namin ngayon. Kayo po nakakaalam na aming mga karamdaman, ano, aming mga pinagdadaanan at natagubilin po namin lahat sa inyo. Kami po ay nananampalataya at pinanghahawakan namin ang inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi niyo kami iiwanan hanggang sa katapusan sa libutan ito. Pagpalain ng aming programa, patuloy nawa ninyong pagpalain ang mga tao sa likod nito at gayon din ang aming lahat ng taga-subaybay. Samahan po kami ng inyong banal na Espiritu at higit sa lahat, patuloy kami maging tapat sa inyo habang kami naghihintay na inyong kalawang pagparito. Patawarin kami sa lahat ng aming pagkakasala, ang lahat ay hiniling namin
alang-alang sa matamis na pangalan namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw, isang masayang araw po sa ating lahat ngayon na tayo ay nagkasama sa ating programa Simula Usapang Senior. Huwag po niyo kalilimutan na lagi kayong sumubaybay tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. At tandaan po natin na tayo po ay nilikha sa larawan at wangis ng ating Diyos. Kaya tayo po ang kanyang representative, tayo ang kanyang larawan sa sanlibutan. At larawan tayo ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kababaang loob, pagpapakumbaba. Larawan din tayo ng pagpapatawad, larawan din tayo ng pagiging mabuti, no? At maging mapagmahal higit sa lahat sa ating kapwa. At tayo rin po ay larawan natin Diyos sapagkat tayo'y tinawag niyang mga anak at pinag-isa niya tayo at pinalapit niya tayo sa kanyang Ama. Kaya wala po tayong dapat gawin kundi patuloy tayong magtiwala, palakasin po natin ating relasyon. Mag-aral po tayo ng kanyang salita, manalangin tayo araw-araw, at kumonsulta po tayo sa ating Panginoon. Kaya marami pong salamat sa inyong pakikisa, at sana ay patuloy kayong sumulat, tumawag, mag-text sa amin para po sa inyong mga mensahe para sa amin. At sa salamat po sa mga tao sa likod ng program na ito, si Pastor Nero Carranza. Thank you, ang aming station manager ng AWR Manila. At Andy Joaquin, Jonah Bayog, and then Reza Nabor, Wilmer Estrito, and Irene Asidaw. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa amin. Ako po si Doc Rome Barrios na patuloy na inanyayahan kayo sa susunod na Huwebes at Linggo. Dito lamang sa Simula Usapang Senior. Tandaan po natin, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga, bago araw-araw. Kaya lahat tayo ay may pag-asa, lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyo lahat. Hanggang sa muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Maraya akong pera, lahat ang gustuin ko na gagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko na magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala na si Pastor Andre, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nyo silang pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong ng galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tumulolo. Saya. Grabe. Simula nang binigyan ako, simula nang hanggang ngayon. Yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami nga po ay patuloy pa rin na namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagdanais po kayo na makatanggap, kung kayo po ay mahilig magbasa, ay huwag na po kayong mahiya na tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang Dodging Defilement. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa pag-aaral salita ng Diyos at ang ating bibigyan ng pansin ngayon ang isang aklat sa Old Testament. Ito ang aklat ni Daniel. Ang ibig sabihin ng Daniel ay God is my judge. At ayon sa kasaysayan, ito ay isinulat ni Daniel nanupat noong 530 BC ito ay naisulat. At ito ay naisulat sa wikang Hebreo at gayon din ng Aramay. Ang sentro ng aklat na ito ay nagpapatunay nang Diyos ay meron siyang soberenya, meron siyang kapangyarihan sa lahat ng mga bansa sa lupang ito. Nagsimula ang Kapitulo 1, Versikulo 1 ng ganito ayon sa banal na kasulatan. Na ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Huda, dumating sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at kinubkob iyon. Sa makatwid, ang hari ng Babylonia na ngayon ay Iraq ay kinubkob ang Jerusalem. Naging captive o naging bihag ang hari ng Israel o ng Huda na si King Jehoiakim. At hindi lamang yun siya, pati ang ibang mga kabataan sa bansang Huda. At ang sabi sa versikulo 2, at ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Huda sa kanyang kamay, kabilang ang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Diyos. At ang mga ito ay dinala niya sa lupain ng Sinar sa bahay ng kanyang Diyos at inilagay niya ang mga kagamitan sa kanyang kabangyaman ng kanyang Diyos at iniutos ng hari si Aspenas na pinuno ng kanyang mga yunuko na dalhin ang ilan sa mga Israelita na mula sa lahi ng hari at sa mga maharlika. 4. Mga kabataang walang kapintasan, makikisig at bihasa sa lahat ng sangay ng karunungan, may taglay na kaalaman at pag-unawa at may kakayahang maglingkod sa palasyo ng hari. Ituturo sa kanila ang panitikan at wika ng mga Kaldeo. Kaya nga si Daniel ay kasama sa mga kabataan na merong dugong maharlika at kasama ang kanyang tatlong mga kaibigan. Sila ay naging bihag sa Babylonia At merong pagsubok na gagawin sa kanila at ito ay masusubukan ang kanilang pananampalataya, lalo na si Daniel. Sa ating buhay, sa araw-araw tayo ay napapaharap sa isang pagsubok o maraming pagsubok sa araw-araw. At nakikita kung tayo ay tapat sa Diyos o kung tayo ay hindi magtatapat sa Diyos. Subalit si Daniel at ang kanyang tatlong mga kaibigan ay nagpapatunay sa ating pag-aaral na ito ay sila'y tapat sa Diyos. Ano man ang pagsubok, ano man ang mangyayari, bagamat marahil sila ay mamamatay, sila ay magtitiwala sa ating Panginoon. Subalit si Daniel, kanyang pinasya sa kanyang buhay na siya ay magtatapat sa Diyos anuman ang mangyari. Hindi siya makipagkompromiso. Ang kanyang pananampalataya ay hindi matitinag sapagkat ang aral na naibigay sa kanya simula pa nung siya'y maliit galing sa kanyang tahanang na naglilingkod sa Diyos, hindi sila magbabago sa kanilang pananampalataya. Patuloy tayo na ating basahin ang aklat ng Daniel. Versikulo 5, ang hari ay nagtakda sa kanila sa araw-araw ng bahagi mula sa pagkain na kinakain at alak na iniinom ng hari, sila'y tuturuan sa loob ng 3 taon upang sa katapusan ng panahong iyon ay mailagay sila sa kabuluwagan ng hari. Kabilang sa mga ito ay si Daniel, Hananias, Misael at Azarias mula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ng pinuno ng mga yunoko ng ibang pangalan. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar, si Hananias tinawag siyang Sadrak, si Meshach ay tinawag na Mesda, Meshach, at si Azarias ay tinawag na Abednego. Ngunit ipinasya'y Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan silang huwag dungisan ang kanyang sarili. 3 bagay ang ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Mapansin natin, kaibigan, na ang pamagat ng ating pag-aaral na ito ay umilag siya sa anumang pagdungis sa kanyang sarili. 3 bagay ang ating bibigyan ng pansin. Una, Daniel's decision called for courage. Nanupat ang desisyon ni Daniel, ito ay nananawagan ng katapangan, ng katapatan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Merong kapangyarihan ang hari ng Babylonia, na ngayon ay Iraq, na maaring ilagay sila sa kamatayan sapagkat utos ng hari ay hindi maaring mabalik. At yung kanyang panukala ay susunod unti-unti ang mga lalaking ito, lalo na si Daniel, sa panukala ng hari, nanupat ang kanilang isipan na may kinalaman sa tunay na Diyos, ito ay magbabago na kapag ngayon sila ay tinuruan ng ibang mga bagay sa Babylonia o kaya naman sila ay dadalhin sa mga pagsubok sa araw-araw kung sila ay bibigay o kung sila ay magtatapat. Subalit, ang pasya ni Daniel, kailanman ay hindi niya dudungisan ang kanyang sarili sapagkat ang pagkain ng hari ay maaaring makadungis sa kanyang pagiging lingkod ng ating Diyos. Noon, ang pagkain ng mga nasa palibot ng bansang Israel, kumakain sila ng mga bagay na karumaldumal na hindi pinapakain ng Diyos. Halimbawa, ano yung sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng Levitiko? Kapitulo 7, versikulo 26, ganito ang sabi ng Biblia. At huwag kayong kakain ng anumang dugo, maging ng ibon o ng hayop sa lahat ng iyong tahanan. Binanggit ng ating Biblia sa kanyang mga anak na hindi ipinapakain ng Diyos ang dugo. Ngayon, maraming mga tao kumakain ng dugo, dinuguan at meron pang sinasabi yung Betamax o yung ito ay kanilang pinapadaan sa apoy o kaya sa baga para maluto. At hindi ito pinapakain ng Diyos. Meron pa ngang sinasabi ang ating Biblia dito sa aklat ng Levitiko, Kapitulo 11, kung ating sisimulan sa versikulo 3. Ang wika, anumang hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya, ang mga yoon ay maaari ninyong kainin. 4. Gayunman, huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, bagamat ngumunguya ngunit walang hati ang paa, ito ay marumi. Ang Diyos ang nagsabi marumi para sa inyo. 5. At ang kuneho, bagamat ngumunguya subalit walang hati ang paa, ito ay marumi sa inyo. 6. At ang libre, bagamat ngumunguya, subalit walang hati ang paa, ito ay marumi para sa inyo. Versikulo 7. At ang baboy, bagamat may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya, ito ay marumi para sa inyo. Ang Diyos ang nagsabi na ang baboy ay marumi. Maring itanong ng iba, bakit nilikha ng Diyos? Marumi pala. Hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay maaring kainin. Katulad ng mga ibang mga insekto, katulad ng langgam, ng mga ipis, mga butiki, bagamat ang iba ay kumakain ng mga butiki. At gayon din yung mga paniki ay hindi pinapakain ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Biblia, marumi. Versikulo 8, huwag ninyong kakainin ang kanilang laman at huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo. Kaya nga, sa mga hayop, merong binanggit ang ating Biblia, mismo ang Diyos ang nagsabi na ang mga ito ay marumi. Sabi ng iba, ay nilinis na ng Diyos. Sana kung ang baboy ay kasamang lininis ng Diyos, sana ang baboy, hindi na baboy ang tawag, pero baboy pa rin ang tawag. Ano pa sabi ng ating Biblia? Merong binabanggit sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 15, versikulo 29, ang wika'y ganito, at kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Pinapaiwas tayo, ano pa? Sa dugo, sa mga binikti, at sa pagkikiyapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Kaya nga sabi, kung sila ay hindi kakain ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay, mga minamahal na mga kaibigan, hindi pinapakain ng Diyos, pinapaiwas ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, si Daniel ay hindi siya kumain ng pagkain ng hari sapagkat ibang klaseng pagkain ng mga taong hindi bayan ng Diyos noong unang panahon. Meron pang binabanggit ang ating Biblia na kapag ka ang mga ito ay kinakain ng mga tao, narito ang sabi ng Biblia sa Isaiah 66, versikulo 15 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon ay darating na may apoy. Ano sabi? Darating ang Panginoon na may apoy. At ang kanyang mga karuwahe ay gaya ng ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may puot at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. 16. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay ilalapat ng Panginoon ang hatol at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. 17. Alin ang mga ito ng wika ay susunugin ng ating Diyos? 17. Silang nagpapakabanal at nagpapakalinis upang pumaroon sa mga halamanan at sumusunod sa gitna na nasa gitna na kumakain ng laman ng baboy, ng kasuklang suklam at ng daga, sila'y sama-samang darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Hindi pa dumating ang Panginoon na mayroong apoy. Future ito, kaibigan. Sino ngayon ang masusunog ang wika, yung kumakain ng baboy at ng kasuklam-suklam sa makatwid kung bakit si Daniel ay hindi kumain ng pagkain ng hari sapagkat nais niyang umiwas ngayon sa makakasira sa kanyang katawan at madudungisan ang kanyang pagkatao sapagkat ang sabi ng Biblia marumi ang mga ito. Meron pang binanggit maging ang mga isda ay hindi pinapakain ng Diyos yung mga walang kaliskis at walang palikpik. Ganon din sa Kapitulo 11 ng Levitico, yung mga ibon na pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Ang Diyos ang nagsabi. Yung binabanggit naman sa Bagong Tipan, ito ay mga seremonyal. Hindi seremonyal itong mga bagay na sinasabi ng Biblia na hindi ipinapakain ng Diyos. Halimbawa, kung ang isang Israelita ay susunugin ng Panginoon sapagkat kumakain ng baboy at ang isa naman na hindi Israelita ay hindi susunugin ng Panginoon bagamat kumakain ng baboy, edi ang Diyos hindi pantay-pantay. Kaya nga, ito yung sinasabi ng ating Biblia na anupat hiningi ngayon ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari na maaaring makasira sa kanyang pangatawan at marumian. Ano bang sabi ng ating Biblia na hindi dapat inumin? Kaya nga si Daniel ay hindi tumanggap ng inumin na galing sa hari bagamat ito'y libre, bagamat sila ay maaaring uminom hanggang gusto nila. Pero ano sabi ng Biblia? Bakit hindi dapat inumin ang alak? Dito sa Kawikaan, Kapitulo 20, Versikulo 1, ang alak ay manunuya at ang matapang na inumin ay manggugulo. Sino mang na ililigaw nito ay hindi matalino. Sa makatuwid, ito ay hindi pinapainom yung sinasabing nakakalasing. Maaring sabihin natin, paano si Kristo gumawa ng alak doon sa kasal sa Kana? Kaibigan, meron bang nabalitang sila'y nalasing? Kasi dalawang klaseng alak, yung fermented at saka hindi fermented, yung nakakalasing at hindi nakakalasing. Yung hindi nakakalasing, ito yung ginagamit sa sinasabing Lord's Supper. Kaya nga, pinasya ng lalaking ito, ang kanyang devotion siya ay maglilingkod sa tunay na Diyos. Ang pangalawa, Daniel's decision called for full commitment. Kinakailangan siya ay merong lubusang pagtatalaga sa Diyos. Nalupad kanyang pinasya sa kanyang sarili na hindi siya kakain ng anuman makakasira sa kanyang pangangatawan. Nung una, ang ibinigay ng Diyos na pagkain sa tao ay fruits and nuts. At nung nagkasalang tao para ma-repair ang kanyang katawan, ang Diyos ay nagbigay ng gulay. At ayon sa Genesis Kapitulo 7, bago baha, sinabi na ng Diyos kay Noe, yung mga malinis at hindi malinis, merong pagkakaiba. At pagkatapos ng baha ngayon, ang tao ay nagsimula ng kumain ng baka, pero ang dugo hindi pinapakain, pati yung taba ay hindi rin pinapakain. At dahilan sa kumain ng karne ang tao ngayon, humiksi nang humiksi ang kanyang buhay. Maraming mga sakit ngayon. Kaya nga, dahilan sa pagkain, ang mga tao ay nagkakasakit. Tingnan natin yung mga maraming fast food na yan. Dahilan sa maraming fast food at ang gusto ng mga negosyo ng fast food, yung panlasa ng tao ang kanilang bibigyan ng pansin, kahit na ito'y nakakasira sa katawan, basta ito ay masarap sa panlasa. Nakakasira naman sa pangangatawan ng tao. Kaya nga, pinasya ni Daniel na hindi madungisan ang kanyang sarili. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, what are you facing that could defile you? Ano ba ang iyong inaharap o ano ang iyong nasa iyong harapan na ito ay makakasira o madudungisan ang iyong pagkatao. Bukod sa pagkain, kaibigan, ano ang ating mga binabasa? Ano yung ating mga pinapanood? Ang ito ba ay nagbibigay ng kasiyahan sa harap ng ating Panginoon? Pansinan natin ngayon ang mga maraming panoorin. Ano bang impluensya ang ibinibigay sa atin? Yung ating mga binabasa, ano bang mga impluensya na mayroon itong ating mga binabasa? Ang sabi ng ating

kasalita ng Diyos. Binigay ng Diyos ang tubig para ating inumin. 75% ng ating katawan ay tubig, liquid. Subalit, hindi panukala ng Diyos na tayo'y inom ng nakakalasing, nakakasira sa ating katawan. Kaya nga, dahilan sa pag-inom ng alak, ang daming mga krimen, lasing, mamamaril, papatay ng tao, bandang huli nagsisisi, pero ano ang ibinunga? Meron pang nakakasira sa katawan ng tao ang paninigarilyo? Meron bang may bibigay na mabuting bagay ang paninigarilyo sa atin? Kaibigan, ito yung mga bagay na nagbibigay ng hindi maganda sa ating pagkatao, kaibigan. Yung paninigarilyo, ang sabi ng mga doktor, sa bawat stick ng sigarilyo na ating tinatanggap ng ating katawan, we are losing 15 minutes sa buhay natin. Nagkakaroon ng lip cancer, throat cancer, cancer sa baga dahilan sa paninigarilyo. Maring sabihin natin o itanong, eh nakaka-cancer pala yan, nakakasakit pala yan, bakit hindi inaalis ng ating gobyerno at sa marami mga gobyerno, mga bansa? Siyempre, yung sinasabing tax ay sayang naman yung tax, pero ang daming biktima ng mga taong naninigarilyo nagkakasakit dahilan sa paninigarilyo. Pero hindi napapansin ng marami na dahilan sa kalang paninigarilyo, ang daming nagkakasakit at namamatay. Kaya nga, yung mga bisyo ay nakakasira sa ating ngayong pangangatawan. Ano pang bisyo ang nakakasira? Katulad ng sugal, katulad ng sabong, yan ay hindi maganda sa ating ngayong pagkatao. Ang daming mga taong biktima ng sugal, nagiging sugapa na hindi nakakatulong sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Kaya nga si Daniel, kanyang pinatsya na hindi dudungisan ang kanyang pagkatao, ang kanyang sarili dahilan sa pagkain na hindi dapat kainin. Kaya nga kaibigan, ano ang dapat nating gawin? Susunod ba tayo sa halimbawa ni Daniel, kaibigan? O tayo ba ay ingatan natin ang ating katawan na ito? Sabi ng Biblia, itong katawan na ito ay templo ng banal na spirito. By creation and redemption, itong katawan nito ay pag-aari ng ating Diyos. Ito yung sinasabi ng Biblia, naging karanasan ni Daniel kung bakit kanyang pinasya na hindi kakain ng pagkain ng hari, pati yung mga style ng kanilang pamumuhay ay hindi sinunod ng lingkod ng ating Diyos. Ang tanong ngayon, how will your church, our church, be affected by your faith? Yung bang mga tao ngayong nagtuturo ng banal na kasulatan, tinuturo ba na itong katawan na ito ay templo ng banal na espiritu? Dapat ito nating ingatan sapagkat ito ay pinagkatiwala ng ating Panginoon. By creation and redemption, na katulad ng aking binanggit, ito'y pag-aari ng Diyos. Kaibigan, ingatan natin ngayon ang ating pangangatawan na ito, na pag-aari ng Diyos. Kumusta ang ating pinapanood? Anong impluensya sa ating mga buhay? Nawa, itong pag-aaral na ito ay magsilbing isang paggising sa atin na itong katawan na ito ay dapat nating ingatan sapagkat ito'y pag-aari ng ating Diyos. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang binabanggit ng ating Biblia sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 22 hanggang 24. Ano sabi ng Biblia? At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo

0: at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, napakaliwanag ng pangako ng ating Panginoon. Tayo magtiwala sa Diyos, sa Kanyang mga pangako. Meron ka bang pasanin sa buhay, kaibigan? Ilapit natin sa Panginoon. Meron bang may karandaman sa membro ng iyong tahanan? Ilapit natin sa Panginoon. Meron ka bang suliranin sa hanap buhay? Ilapit natin sa Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, pinaalalahanan po tayo dito na ang Diyos po ay tumatawag sa atin sa malinis at banal na pamumuhay. Sa gitna po ng mundo na puno ng tukso at maling impluensya, mahalagang bantayan po natin ang ating mga puso, isip at katawan laban sa anumang nagpapalayo sa Diyos. Ang kasalanan po ay maaaring magsimula sa maliliit na bagay. Kaya kailangan po natin na araw-araw ang ating pananalangin, ano po, pag-aaral ng Biblia at paglapit natin kay Kristo. Ang tunay po na kalinisan ay hindi lamang panlabas, kundi pagbabago ng puso at character, mga kaibigan. Sa tulong po ng Diyos, maaari tayong mamuhay ng may integrity, pagiging holy at ang ating tagumpay laban sa tukso. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan at may dalang mensahe sa atin na kay Jesus mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Isang magandang bagong pag-asa ang ating tatalakayin ngayon. Salamat po sa Panginoon na tayo'y patuloy na pinapatnubayan at tayo'y patuloy na magkakasama-sama naman sa isang muling pag-aaral. So tayo po ay lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, minsan pa po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y muling nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Patuloy po na ikaw ang maging malapit na malapit sa bawat isa sa amin. Iyo pong pagpalain ang aming mga tagapakinig ng kalusugan, ng kalakasan at ng katalinuhan na nagbubuhat dyan sa iyo sa kaitaasan ng kalangitan. At patuloy po na ipagkaloob nawa ang aming mga pangailangan sa pang-araw-araw. Amin din pong idinadalangin na iyong pagpalain ang himpilang ito kasama po ng palatuntunang ito upang kami po'y patuloy na makapaghayag ng iyong pag-ibig at ng katuwiran. Amang banal, amin pong muling idinadalangin ang amin pong mga namumuno sa pamahalaan, lalo't ngayon sila pagkalooban ng katalinuhan, mabuting pangatawan at patuloy na maayos na disposisyon sa kanilang mga pagpapasya sa araw-araw. Iyo pong patuloy na pagalingin ang may mga karamdaman at ang may mga suliranin ay tulungan pong magkasumpong ng kalutasan. Ikaw po ang patuloy na maging gabay ng bawat isa sa amin sapagkat kami po'y lumalapit sa iyo. Amen. At muli po'y nagpapasalamat tayo. Nakasama natin muli si Ma'am Ambi. Ang pagpapala nawa ng Panginoon sumatin sa ating pag-aaral ngayon. Ma'am Ambi, ano ba ang ating pag-aaralan ngayon?
2: Ang ating pong pag-usapan ngayon ay how to find the right one, Pastor. Paano ba mahanap itong isang tao, isa lang pati, na tama na dapat mong mahanap para mas masaya ang buhay, no? So, marami sa kabataan natin, maski bata pang babae at lalaki, merong pangarap na makahanap ng forever, Pastor. Uh-huh. Yung masayang makakasama niya na kapartner, kabagay niya, may magandang personalidad, at maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Mga pangarap ng babae at lalaki na common lang po sa atin, no? Ang nakakatakot sa paghanap at hindi mo nahanap yung tamang yon para sa'yo. Eh, para ka nakahanap ng sapatos na binili mong mamahalin pagkatapos ay nung suot-suot mo na hindi mo mapakinabangan na nanakit na yung paa mo. Mm-hmm. No? Either pagtiisan mo na lang yan o maka-adjust yung paa mo o lumaki na yung sapatos. No? Paano nga ba tayo makakahanap ng right one? Ano ba ang pwede nating ma-advise? Sa magulang po, no? Kasi sigurado ako sa mga tatay, mga nanay, gusto nyo na makahanap yung mga anak ninyo ng tama. Kasi alam natin na doon nakasalalay ang masaya nilang mga taon na may asawa. No, Pastor? Uh-huh. Sa mga kabataan naman, pangarap nyo na yan. Although pinapangarap natin na mahabang panahon na yan, ay nakakatakot nga na hindi natin yan mahanap. Maganda na biblical ang pundasyon ng ating paghahanap, no? Doon po sa Genesis, nakatala po sa chapter 24, ay mayroong magandang kwento ng isang pamilya. Nung pong si Abraham at saka si Sarah ay masayang nagkaroon ng pamilya, nagkaroon sila ng iisang anak, na anak ni Abraham at ni Sarah, si Isaac po. Dumating sa punto na si Isaac ay dapat ng mag-asawa. Pero hindi po pwede na kahit sino lang, bagamat si Abraham po ay mayaman, prinsipe, at ang kanyang anak ay guwapo, hindi sila basta-bastang nananalig na, makakahanap itong anak ko kasi meron naman siyang itsura, meron kaming kayamanan, madali lang yan. Ang sabi po sa kwento, nung si Abraham ay matanda na, tinawag niya ang kanyang alipin, kanyang katiwala na pinakamatanda sa kanyang sambahayanan. Sabi niya, pumunta ka doon sa aking mga kamag-anak at hanapan mo ng maaasawa ang aking anak na si Isaac at nanalangin po sila. No? So may idea kayo ngayon kung ano ang punto ko. Yung ama ni Isaac na wala pang nahanap na right one ay inutusan ng kanyang katiwala na maghanap para sa kanyang anak dahil hindi niya na kaya. Pagkatapos, mga kaibigan, pumunta nga yung kanyang katiwala doon sa lugar ng kanyang kamag-anak kasi doon naniniwala din sila at nagsasamba sa isang Diyos na mangkapangyarihan katulad ni Abraham. Pagdating po doon ng kanyang katiwala, ang pangalan ng katiwala ay si Eliezer. Nandoon siya sa may balon. Alam niyo po, bagamat hindi siya totally na naniniwala sa Diyos dahil ang Diyos na yun ay sa kanyang tingin ay Diyos lang ng kanyang amo si Abraham, nanalangin din po siya. Sabi niya, Panginoon ni Abraham, ang kanyang boss, sabi niya, ay nais ko pong isuko sa inyo ang aking paghahanap para sa aking master na si Isaac. Maaari po ba na inyong pagpalain ang aking lakad na ito? At sabi niya, bigyan niyo po ako ng malaking sinyales na ang babae na lumapit dito sa balon, nasasabihan ko na painumin ako at mag-alok din na hindi lang ako ang mapainom kundi kasama ng aking mga kamelyo ay siyang babae na aking dadalhin para sa aking master na si Isaac. Alam niyo po ang sabi sa Biblia, bago pa natapos ang kanyang panalangin ay may parating na magandang dalaga. Mm-hmm. Ang magandang dalagang ito ay sinabihan niya na maaari mo ba akong painumin? Ay, hindi niya na nga sinabihan, pastor eh. Hindi niya na siya nakapagsabi. Ang sabi ng babae, paiinumin niya si Eliezer kasama ng kanyang mga hayop. Tama ba yun? Sinyalis na yun na tama ang kanyang nakilalang babae. Ang ibig ko pong sabihin, unang punto sa mga magulang na nakikinig ngayon o kung kayo ay may kamag-anak na nais niyong bigyan ng advice kung ano ang dapat nilang gawin, ang unang-una po na nakita natin na magandang gawin sa paghahanap ay isanggunin natin sa Panginoon, ipanalangin po natin. At makikita po natin sa kwento, ipagpatuloy natin, na yung babae na yun, ang pangalan niya ay si Rebecca. Siya po ay babaeng, kumbaga opposite ng ugali ni Isaac. Si Isaac po, mga kaibigan, ay masyadong mahiyain. Samantalang si Rebecca ay palakaibigan. Ang ibig sabihin, punto number one sa paghanap ng ating right one. Ang una po ay, dapat ay magkabagay kayo ng hinahanap mong ka-forever. Mm-hmm. Parehas kayo halos na ng interest. Magkabagay kayo kasi magkabagay in a way. Katulad ni Isaac, siya ay mahihiyain. Yung isa ay palakaibigan. Pag parehas kayo mahihiyain, ay wala na kayo parehas na masabi. Wala kayo mahanap masyadong kaibigan. Ano, pastor?
1: Oo, tama yon.
2: So, dapat kayo ay magkabagay sa ugaling ganon. Yung isa ganito, yung isa ganyan. Opposite kayo, pero in a way, nagiging complement nyo ang bawat isa, no? So, maganda yun. Tandaan nyo, magkabagay. At higit sa lahat, dapat kayo ay compatible din pagdating sa mga gusto nyo sa buhay. Kasi kapag ka mayroong kayong pangarap at yung isa naman ay hinahadlangan yung pangarap nyo kahit mag-asawa na kayo o mag-boyfriend pa lang kayo, kontrabida na. Ay, sa palagay ko iisipin nyo na hindi ito ang para sa akin, no? Mm-hmm. Dapat ay compatible din kayo sa mga interest nyo sa buhay. Sa babae po, isang magandang karakter ni Rebecca na nakita natin sa kwento, siya po ay babae na inaalaga niya yung mga tupa ng kanyang ama. Ibig sabihin, meron siyang lakas. Meron siyang abilidad ng isang asawa na maaasahan mo sa buhay, pastor. Uh-huh. No? So, dapat sa lalaki na naghahanap ng babae, makikitaan mo rin siya ng mga ability bilang nanay na maaasahan mo na tutulong sa kabuhayan, pastor. Uh-huh. Katulad ni Rebecca, no? Ganon din po ay si Isaac. Ay maaasahan din siya na marunong siya sa buhay. Kasi si Isaac po ay tagapagmana ng kayamanan ni Abraham. Maliban doon, hindi dahil mayaman siya hindi na siya marunong. Marunong din po siya. So, pag-aaralan pa rin po natin yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang para makahanap ng right one. Pastor, inabot na tayo ng panahon, no? Siguro bukas ay lalo pa nating palawakin ang ating paghahanap. At kung kayo ay may mga kakilala na sa tingin nyo naghahanap din, o kung kayo'y bata pa na nakikinig ngayon, itandaan nyo lang yung mga advices kasi it's a good thing to find the right one, pastor.
1: Okay, so salamat. Dapat din siyempre huwag natin kakaligtaan yung unang katangian na kapwa kayo makadiyos at kayo'y kapwa pariho ng pananampalataya sa Diyos. Mahirap kasi yung magkaiba ng pananampalataya, parati kayong magiging magkaaway. Ano po? Sapagkat sa atin, ang pinakamahalaga yung ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay hindi lang para sa ngayon, kundi sa talagang forever. Ano? So, salamat, Mamambi. Tayo po ngayon ay patuloy na mag-aaral sa salita ng ating Panginoon at tayo po ngayon ay nasa kapahayagan ng ating Panginoong Jesus o yung tinatawag na Apokalipsis. Ano po? Kahapon po ay inumpisahan po natin ang pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis na ito at natagpuan po natin una, ipinahayag dito si Jesucristo ang Alpha at Omega, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, tayo ay mga saserdote o pari ng Diyos sa pinili na isang bansang banal. Ano po? So tayong lahat ay banal, hindi sapagkat hindi tayo nagkakasala, hindi nagkakamali, kundi sapagkat tayo'y tanging-tanging sa Panginoon. Anything na tinatanggap ng Panginoon bilang Kanya ay tinatawag itong banal. At ang pangatlong ating natuklasan ay si Kristo ay muling babalik at makikita siya ng bawat mata, pati ng mga nagsiulos sa Kanya. So, napag-aralan po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Una ay makikita ng lahat at makikita ng mga nangamatay. Ano po? Sapagkat sila'y bubuhayin sa panahong iyon. At tayo po ay nagtapos doon sa katotohanan na ang Roma ay sinikap na lipulin ang lahat ng mga alagad ng Panginoon. Datapwat ng araw ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating at nagpahayag kay San Juan ng mga bagay na napakahalaga. Kaya pagdating po sa Apokalipsis 1:11 ang wika na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia, sa Efeso, sa Esmerna, sa Pergamo, sa Tiatira at sa Sardes, sa Philadelphia at sa Laodicea. Nang lumingon itong si San Juan ng wika sa 12, ako'y lumingon upang makita kung kanino ang tinig na nagsasalita sa akin. At sa aking paglingon, nakita ko ang pitong ilawan. At sa gitna ng mga ilawan ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit na hanggang sa paa at may gintong bigkis sa kanyang dibdib. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibo ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong pinakintab na parang dinalisay sa isang pugon. At ang kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig. So dito po ay muling idinidiin o ihinahayag na ang ating Panginoon, ang anak ng tao, ay isang maluwalhati, ha? Maluwalhati at nasa kanya ang katangian ng pagiging isang tunay na Diyos. Sapagkat ang sabi, ang kanyang tinig ay gaya ng ingay ng maraming tubig. At kapag tinignan po natin sa aklat ni Ezekiel, ang wika po sa Ezekiel 1:24, nang sila'y gumalaw, aking narinig ang pagaspas ng kanilang mga pakpak na parang ugong ng maraming tubig, parang tinig ng makapangyarihan sa lahat. So ang tinig po ng makapangyarihan sa lahat ay parang ugong ng maraming tubig. Sa Ezekiel 43:2, at narito ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silangan. Ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig at ang lupa ay nagniningning sa kanyang kaluwalhatian. So dito po ay ipinapakita na ang tinig ng makapangyarihan sa lahat ay parang tinig ng maraming tubig at ang kanyang kaluwalhatian ay nagniningning. At ganito po naman inilarawan ang anak ng tao na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Okay? So sa talatang 16 po at patuloy ang wika, ganito naman ang na kanyang nakita at narinig. Sa kanyang kanang kamay ay may pitong bituin at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. Nang siya ay aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. At ang nabubuhay, ako'y namatay. At tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng hadis. Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang pitong gintong ilawan. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawan ay ang pitong iglesia." So narito po at ipinapahayag po rito na una sa lahat ang wika, ang susi ng kamatayan at ng hadis ay nasa ating Panginoong Jesucristo at tangan niya sa kanyang kanang kamay ang mga bituin ng iglesia at ang pitong iglesia ay naroon naman siya sa kalagitnaan nito. So dito po ay ipinapakilala at ipinapaalam sa ating lahat na kailanman ay hindi pinababayaan ng Diyos o ni Kristo ang kanyang bayan o ang kanyang iglesia. Anumang karanasan kanilang daanan ay naroon siya sa kalagitnaan nila. Alam po ninyo ito, si San Juan ay nababalisa kung ano na ang mangyayari sa iglesia sapagkat pinagpapatay na ang lahat ng mga alagad. Siya na lamang ang natira, subalit sa talagang kapasyahan ng emperador na tapusin ang kanilang mga gawain, siya'y ipinatapon sa isla ng Patmos upang wala na siyang makausap bagamat hindi siya namamatay. Sapagkat siya'y itinapon sa kumukulong langis, ang ayon sa kasaysayan, datapwat hindi siya naano. Kaya nga't siya ipinakuha at ihinango at pinatapon doon sa isla ng Patmos. Subalit ang wika ng ating Panginoon, "Huwag kang mag-alala sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, na sa akin ang susi ng hadis at ng kamatayan at ako'y hindi nagpapabaya." Siya ay nariyan lumalakad sa gitna ng pitong kandilero. Ano po? Na iyon raw po ay yung kanyang pitong iglesia. Ito po kasing pito, hindi ibig sabihin na yung literal na pito lamang. Bagamat pito talaga yung binanggit. Subalit yung pito kasi ay isang nagpapahayag ng pagiging sangkap o talagang walang kulang. Ano po? Kaya lahat ng kanyang bayan ay pinapatnubayan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga namumuno sa kanyang iglesia, sinisimbolohan ng mga bituin, ay tanga niya sa kanyang kamay. Ano po? At walang maaaring makaagaw nito sa kanyang kamay. At kaya nga po, ligtas na tayo'y magtiwala sa kanya sapagkat una, siya'y makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, kailanman ay hindi siya lumalayo sa atin. Tayo lang ang maaring lumayo sa kanya. Tayo lang ang maaring tumakas at humiwalay sa kanya. Datapwat kailanman, ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, ni hindi kita pagkukulangin. Ano po? At ang pangalawa ay sa pagkatanga niya, ang susi ng kapatayan at ng hadis. Ibig sabihin, walang papasok doon sa kamatayan nang hindi niya ipinapahintulot. Ano po? At maaari din niyang palabasin kahit ikay namatay na ay maaari kanyang buhaying maguli sapagkat nasa kanya nga po ang susi ng hadis at ng kamatayan. Ang kamatayan ng isang lingkod ng Diyos ay maaari lamang mangyari kung kanyang ipapahintulot. Datapwat kung hindi niya ipapahintulot, kagaya dito kay San Juan, itinapon siya sa kumukulong langis, datapwat hindi siya naano. At kung sakasakali naman at ipahintulot ng Diyos na ang kanyang lingkod ay mamatay, ito ay para sa ikabubuti, una ng kanyang lingkod, at ng pangalawa ay ng lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po, ligtas na tayo'y magtiwala, ilagak natin ang ating lahat ng kabalisahan sa ating Panginoon. Ilaagak natin ang ating buhay sa Kanya sapagkat Siya po ay hindi nagpapabaya at nasa Kanya ang susi ng Hades at ng kamatayan. Kaya nga po, kahit anong gawin ng tao kapag ka talagang hindi mo pa oras at hindi pa ipinapahintulot ng Panginoon, hindi ka mapapahamak. Napag-aralan na po natin sa aklat ni Daniel, ang tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, kung papaanong sila'y ipinahagis sa naglilingas na apoy. Data po at sa kalagitnaan ng apoy ay naroon ang Panginoon at tumayong kasama nila at hindi sila naano. Si Daniel ipinatapon sa yungib ng leon. Data po at hindi siya naano sapagkat itinikom ng Diyos ang bibig ng mga leon. Data po at nung ang hindi lingkod ng Diyos ang ihagis kasama pa ng kanilang pamilya ay pinagpiestahan ng mga leon at ang wika hindi pa lumalapat sa lupa ay nagkawatak-watak na ang kanilang mga buto sapagkat wala sa kanila ang Panginoon. Kaya mga minamahal, kapag ka ang tao ay hindi pa ipapahintulot ng Panginoong mamatay, hindi mamamatay. At kung sakasakali naman po na ipahintulot niya na mamatay, katulad po nung panahon ng tinatawag nating Dark Ages, meron pong mga sinunog, kagaya ni John Huss at saka si Jerome. Ito ay iginapo sa poste at pagkatapos ay sinindihan at ginatungan sa kanilang paanan. Data po at habang sila'y nilalagablaban ng apoy, sila'y patuloy na umaawit. At alam po ninyo na hindi pa nasiyahan yung nagpapatay sa kanila, yung kanilang abo ay kinuha pa at sinaboy doon sa tubig, sa ilog. Data po at ang wika, sa lahat ng dako na inabot ng abo, ang mga tao ay naging Kristiyano. Kaya ibig sabihin, kapag ka ang kamatayan ng isang lingkod ng Diyos ay ipinahintulot, ito po ay sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat ang pangako po sa Roma 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Mga minamahal, kapag tayo po ay nasa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, anumang bagay ang mangyari sa atin, yan ay gagawa sa ikabubuti natin at ikabubuti ng iba pa na nais ng Panginoong madala sa Kanyang kaharian. Kaya huwag po tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan, magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. At kung tayo po naman ay may mangyari sa atin na hindi maganda sa ating paningin, patuloy pa rin tayong magpuri, patuloy pa rin tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat yan ay gagawa sa ikabubuti, hindi lang para sa iyo, kung hindi sa iba pa na iniibig ng ating Panginoon at umiibig din naman po sa Panginoon. Ano po? Subalit ang malungkot kasi, mayroon kasi nga paniniwala na si San Pedro ang may tangan ng susi. Dito po ay maliwanag na ipinahayag, hindi si San Pedro ang may hawak ng susi sa kamatayan at ng Hades, kundi ang ating Panginoong si Jesucristo. Kaya ligtas po na magtiwala sa ating Panginoon. Ligtas na tayo ay sumamba at manampalataya sa Kanya sapagkat Siya ay makapangyarihan sa lahat at tangan Niya ang susi ng Hades at ng kamatayan. Kaya nga po, napakahalaga na Siya ay ating pagkatiwalaan. At higit sa lahat, kapag ka ipinatuloy po natin ang

0: Ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Ngunit ito ang mabuti na nasa iyo. Kinapupuutan mo ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinapupuutan ko rin. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakanin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Napakaganda mga minamahal, sapagkat sinasabi rito, alam ko ang iyong ginagawa. Ha? Alam ng Panginoon ang ating ginagawa. Kaya nga, huwag tayong manghimagod na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Huwag tayong manghimagod na gumawa ng paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat wala po sa ating mga ginawa ang hindi niya napapansin. Alam po ninyo, sa buhay natin dito sa lupa, marami tayong ginagawa na hindi nauunawaan o kaya hindi pinapansin, hindi pinapahalagahan ng ating kapwa-tao. Subalit dito ang ating Panginoong sa Jesucristo, ang wika niya, alam ko ang iyong mga ginagawa. Alam ko ang iyong mga pagtitiis. Alam ko ang iyong mga pakikipagpunyagi. Alam lahat ito ng ating Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa Kanya, ilagak natin ang ating buhay sa Kanya sa paglilingkod, sapagkat lahat ng ating ginagawa ay Kanyang alam at ito ay hindi niya kailanman kinakalimutan. Marahil, kahit yung pinakamalapit sa atin ang ating asawa, hindi napapansin yung ating mga ginagawang mabuti. Ang parating na napapansin ay yung ating mga pagkakamali. Alam po ninyo, sa buhay natin kapag kaminsan eh, masakit, sapagkat ang napapansin, yung mali at yung tama ay hindi napapansin. Subalit salamat sa Panginoong Diyos, sapagkat ang wika rito, alam niya ang lahat. Ha? Napapansin niya ang lahat ng ginagawa natin. Yung ating kahinaan, yung ating kalakasan, yung ating mga kabutihan, yung ating mga pagkakamali, alam lahat ng Panginoong Diyos yan. Kaya ang hinihintay lang ng Panginoon, kung tayo'y nagkamali, lumapit tayo sa Kanya at ating ihayag. At ang Panginoon naman, handang makinig sa ating pagkukumpisal ng ating mga kasalanan. Tayo po'y umabot na sa tamang oras. So, puputulin muna natin dito ang ating pag-aaral. Napakaganda po nitong aklat ng Apokalipsis. At titingnan po natin ditong patuloy ang mga napakagandang mga aral patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, kung papaanong siya ay tapat at banal na patuloy na nag-iingat. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling mapag-aralan namin ang iyong banal na salita. Salamat po at iyong inayag ang katangian ng aming Panginoon na siya pala'y makapangyarihan sa lahat at higit sa lahat, hindi siya umiiwan, hindi niya pinababayaan kailanman ang kanyang bayan. Tangan niya sa kanyang mga kamay ang mga namumuno at kanyang iniingatan. Kaya mong banal, patuloy po nawa kaming pagkalooban ng pagtitiwala sa aming Panginoon, na magkaroon kami ng ibayong pananampalataya, sapagkat tanging ang aming Panginoon lamang ang may hawak ng susi, ng hadis at ng kamatayan. Kaya nga't walang maaari na humadlang sa amin maging ang kamatayan man para kami ay makarating sa iyong kaharian. Kaya mong banal, tulungan po nawa na kami patuloy na maglingkod sa iyo sa araw-araw. At sa buong maghapong ito, gabayan po nawa kami muli ng iyong banal na Espiritu upang patuloy na ang pananampalataya ang mangibabaw sa aming puso't isipan. Ingatan din po nawa kami ng iyong piling banal na anghel upang kung saan man po kami pumaroon sa araw na ito, kami po'y maging ligtas at malayo sa mga kasakunaan. Pagpalain mo po ang aming mga tagapakinig, pagpalain po ang palatuntunang ito at ang himpilang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus.
1: As the prophets and teachers of the early church were fasting and praying, the Holy Spirit called Paul and Barnabas to go on their first mission journey. The church prayed together before sending them out.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

I am strong when I am alone.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.

Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kababayan. Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. At ngayon po, live na live po tayo. Ngayon pong hapon, ngayon pong araw ng Linggo. At samahan niyo po ako sa isang oras ng atin pong paglilingkod. Ano po, ngayon po ay buwan ng May. Ano po, 24. Ngayon po ang second to the last Sunday ng buwan po ng Mayo. At ngayon po, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. At ngayon po, nandito muli tayo sa ating studio, mga kababayan, upang atin pong ipagpatuloy ang ating paglilingkod po sa ating mga kababayan. So, nais ko pong batiin lahat po ng ating mga taga-subaybay, lahat po ng mga nakikinig sa inyong mga tahanan, ang mga nasa inyong sasakyan, ano po, nagbabiyahe, at saan man po kayo papunta, ingat po kayo. At sa atin pong mga listeners, ano po, nakatutok sa inyong mga social media, ano po, live po tayo sa ating pong Adventist World Radio Manila, ano po, at click and share ang atin pong programang ito. At by the way, mga kababayan, nais ko pong batiin, ano po, mamaya-maya po sa pagpapatuloy po ng ating programa, ang atin pong mga listeners, ano po, at ang atin pong mga taga-subaybay at sumusuporta sa programa pong ito. Sa pagpapatuloy po, samahan niyo po kami sa magising panalangin sa atin pong paglilingkod po ngayong hapon. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, lumalapit po kami upang italaga ang sandaling ito ng amin pong paglilingkod upang maipadama ang inyong pagkalinga, ang inyong pagmamahal sa sangkatauhan. Linisin kami at patawarin sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So by the way, mga kababayan, ano po, pagkatapos po ng ilang mga minuto pong ito, we will shift into our recorded ministry, ano po, yung atin pong isinagawang paglilingkod sa country of Vietnam, ano po, AWR 360 in Ho Chi Minh City, Vietnam, mga kababayan. So mamaya, we will be playing ang mga nangyari pong paglilingkod po natin nung kahapon, ano po, dun po sa Ho Chi Minh City, AWR 360 Cares, ano po, in Ho Chi Minh City. Kasama po siyempre ang atin pong mga kababayan po ng Ho Chi Minh International Seventh-day Adventist Church sa Vietnam. So binabati po natin si Pastor Jun, ano po, si Rafika ang atin pong pastor doon po sa Ho Chi Minh International Seventh-day Adventist Church, at siya po ang atin pong worker po doon na ipinadala po ng atin pong Mission Refocus, ano po, initiative ng Southern Asia Pacific Division. So we are relaying our greetings, ano po, greetings sa atin pong leadership ng Seventh-day Adventist Church ng Southern Asia Pacific Division, Pastor Joe Sabath. At syempre, nais ko pong batiin, ano po, ang atin pong IELNDR Director po ng Vietnam Adventist Mission, si Sister Tuyet, ano po, yun po yung kanyang pangalan, Sister Tuyet, kung sa pagbigkas po natin, Sister Tuyet or Tuyet. Siyempre po, ang counterpart po sa SSD, nakita ko po kaninang tanghali, ano po, si Pastor Arnel Gabin, ano po. At kasama po ang Adventist World Radio at ang ating church leadership, ay tayo po ay pupunta sa bansang Vietnam, ano po, para paglingkuran ang atin pong mga kababayan at ang atin pong mga kaibigan ng mga Vietnamese doon po sa country ng Vietnam. So mga kababayan, ngayon pong hapon, dito po sa inyong number na nakikita po kanina, may official WhatsApp number na you can connect, ano po, makapagpadala kayo ng inyong pong mga komento o mga suggestions, ano po, +63 917 571 6517. Yan po makikita niyo po sa inyong mga screen. Kung meron po kayong mga opinion, mga nais pong ipahiwatig, ano po, mga request, dito niyo po pwedeng ipadala. At syempre sa atin pong number ng atin pong station, 0918-944-7891. So binabati po rin natin, mga kababayan, ano po, ang atin pong patuloy na sumusuporta sa atin pong ministry ng Adventist World Radio 360 Cares, ano po, Dr. Prince Jun Apeliado, ano po, gusto ko pong batiin po siya at ang kanyang buong sambahayan, ano po, na talagang patuloy po natin nagiging kasama po sa AWR 360 Cares at nagiging makabuluhan at nagiging possible ang atin pong ministry, extending our ministry sa mga kababayan po natin na nangangailangan po ng tulong. So ang sambahayan po ni Dr. Prince Jun, ano po, ay atin pong kinikilala ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay at sa patuloy pong pagpapagamit sa pamagitan ng pag-share ng kanila pong mga resources sa atin. Yes, binabati rin po natin ang atin pong mga nakatutok sa atin pong live. Ano po,
Lagi po ito si Sister Lynn Hashimoto. Siyempre, kasama din po si Sister Lindsay, ano po, na isa po sa atin pong mga supporters, ano po, sa atin pong programang ito ng Adventist World Radio 360 Cares. At salamat kay Pastor Jeter, ano po, for introducing ang atin pong kapatid na ito sa kanya pong advokasya na ipagkaloob po ang mga tulong, regular po na tulong, para pong ma-extend ang ating tulong sa atin pong mga kababayan. So, Sister Lindy, ano po, ng Negros Occidental. So, maraming salamat, Sister Lindy, ano po, sa kanya pong pagkakaloob po sa atin ng kanila pong mga support, ano po, regular support sa ministry po ng Adventist World Radio 360 Cares. At siyempre po, binabati rin po natin si Sister Mofim Fankovit, ano po, isa po sa mga donors natin upang mapaabot ang atin pong pagmamalasakit sa atin pong mga kababayan. So, ngayon pong hapong ito, mga kababayan, ano po, sa pagbabalik po namin, we will be featuring, ano po, yung activity na ginawa ng AWR 360 Cares dun po sa bansang Vietnam. So, yesterday ay naging active po ang mga young people, mga kabataan, ang mga kapatiran natin preparing food for the needy. So, nagkaroon po tayo ng paglilingko doon, and Adventist World Radio 360 Cares sponsored this special event to prepare this place para po ihanda ang lugar na ito na maabot ng mensahe ng ating Panginoon at maipadama ang malasakit sa atin pong mga kababayan. So maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong pagtutok sa Adventist World Radio 360 Cares. Magbabalik po kami pagkalipas po ng mensahe na inyo pong mapapakinggan.

Magandang hapon po mga kababayan. Ngayon po nandito po tayo sa Ho Chi Minh City of Vietnam. At kasama po natin ang ating pong mga youth, ang ating pong international church at ang ating pong mga kapatid at mga kabataan. Magsasagawa po tayo ng isang community service program. We will conduct feeding mga kababayan dito po sa City of Ho Chi Minh. Kaya samahan niyo po kami sa atin pong programang ito. Ito po ang Adventist World Radio 360 Cares. Magbabalita po sa inyo, maghahatid po ng mga inspirasyon, mga istorya ng malasakit at pag-ibig ng Panginoon, pagyakap ng Panginoon sa sangkatauhan, pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. At kasama po natin ngayon, ito po yung aking magiging driver ngayon, Sister Tweet. Good afternoon, Sister Tweet. Yeah, good afternoon. Siya po yung atin pong IELNDR Director po dito po sa Vietnam Adventist Mission. Makakasama po natin siya sa atin pong isasagawang community work at mag-ikot po tayo dito sa buong siyudad po ng Ho Chi Minh upang magkaloob po ng mga pagkain ano po, at mga paglilingkod sa mga kababayan po natin sa mga Vietnamese ano, community dito po sa city ng Ho Chi Minh. Very crowded itong siyudad pong ito. So samahan niyo po kami mga kababayan, mag-start po yung atin pong community service. Pupunta po kami ngayon sa isang destination at papunta tayo dun sa church para po ihanda na po yung atin pong mga food packs. Ano po, ay pagkakaloob po sa atin pong mga kababayan. So samahan niyo po kami sa hapon pong ito. So nakasakay na po tayo sa motorsiklo mga kababayan. Ano po, at tayo po ay nakasakay po rito at very crowded ano po ito pong lugar pong ito, at kung makikita niyo po diyan sa akin pong likodan yan, ito po yung city ano ng Ho Chi Minh. Dito po sa ating harapan, yan naman po yung street. Yung iba pong mga street dito ay makikipot ano po. Ito po yung atin pong lugar na paglilingkuran. So mga kababayan ng Adventist World Radio 360 Cares, ano po, live po tayo dito po sa City of Ho Chi Minh, dito po sa Vietnam. At napakarami po nating mga kababayan na mahirap din po dito, ano po, ang buhay. At bagamat ang pagkain affordable sa marami, pero marami pa rin po ang naghihirap. So gusto po nating ipadama yung malasakit at pag-ibig ng Panginoon sa atin pong mga kababayan dito. At ngayon pong araw ng paglilingkod natin, ano po, samahan niyo po kami. We are in the middle of the city. Kung makikita niyo po, very crowded ang street. Yan po, maraming mga motorsiklo. At medyo marami rin pong prutas dito, mga kababayan. Ano po, marami siyang mga prutas dito sa streets. Mga street vendors, yan. Dito po mamaya iikutin po natin itong lugar na ito para po kasama yung ating po mga riders. Ano po, yung mga riders natin mga kababayan, sila po yung mag-iikot mamaya para po mag-deliver ng ating mga food packs. And this is an extension po of Ministry ng Adventist World Radio 360 Cares dito po sa Vietnam. Ano po, dito po sa City of Ho Chi Minh. Kaya tutukan niyo po kami mga kababayan, ano po, sa atin pong gagawing paglilingkod mamaya. At gusto ko pong ipakita lang sa inyo ang atin pong lugar na paglilingkuran. Ano po, napaka-crowded at maraming mga tao. However, napaka-respectful din naman po ng mga tao dito. At sila po ay mababait din. Ano po, kagaya ng mga Pilipinos. Ano po, kung makikita nyo po talagang ang mode of transportation dito, motorcycle yan. Bumper to bumper, ano po, ang mga motorcycles dito po sa City of Ho Chi Minh, yan. Talagang, so we are in the middle of the city of Ho Chi Minh, mga kababayan. So, yung kita nyo naman po, napaka-traffic, lalo na po ngayong rush hour, ay traffic po talaga dito sa lugar na ito. Mamaya po, yung atin po mga riders, ano po, mga volunteers, mga young people, at mga kapatiran natin na may motorsiklo, magsasama-sama po. By the way, this is po as part of our preparation for One Voice 27. Ano po, kasama po natin ang IEL
NDR, ano po, Integrated Evangelism Lifestyle Department, at saka ang atin pong Nurturing and Discipleship and Retention. So, kita nyo po, ito po, nasa street po tayo, main street po tayo ng Ho Chi Minh, ano po. At kasama po natin ang departamento po ng mga kabataan, syempre ang ating youth department, kasama po ang atin pong mga young people. At kung makikita niyo po, yan po ang atin pong church pastor, ano po, dito sa International Church ng Ho Chi Minh. Hindi natin sila paalisin kasi interview natin sila maya-maya lang, mga kababayan. So, ito po yung kanyang nag-iisang ex-girlfriend, ano po, at Pastor June. Ito po si Pastor June. At sa mga kababayan, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Ano po, magbabalik po kami maya-maya lang para po i-feature ang atin pong gagawing community work dito po sa Ho Chi Minh City ng Vietnam. So magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Mga kababayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. At ngayon po, kasama po natin uli, ano po, si Pastor June. Kasama po natin si Pastor June
1: Serafica.
0: Serafica. Yes. Siya po ang pastor po dito po sa Ho Chi Minh International Church, ang Seventh-day Adventist Church. Pastor June, yes. Kailan ka pa dito sa ano sa Vietnam?
1: Ah, okay. Actually, dumating po kami with my family noong December 15, last year lang to 2026. So, parang 5 months pa lang po kami dito. At dito kami na-assign dito sa Ho Chi Minh International Church ng Mission Refocus Program. Ng
0: so, SSD. This is part of the Mission Refocus Program,
1: yes,
0: ng ating Southern Asia Pacific Division.
1: Yes,
0: siyempre,
1: Pastor.
0: Headed by Pastor
1: Zabat.
0: Jose Zabat.
1: Yes.
0: So, maraming salamat po sa ating pong church leadership ng Southern Asia Pacific,
1: yes,
0: Division. Na ngayon po, meron po tayong international pastor from the Philippines serving here in Ho Chi Minh. So mga kababayan, this is part of the Adventist World Radio 360 Cares featuring the programs of the church para po sa iba't ibang mga bansa para ipakita yung ating malasakit, yung ating pagkalinga, pagtulong dito po sa country ng Vietnam. So Pastor,
1: yes,
0: ano po, ano talaga yung program dito? Ano yung talaga yung dahilan ng pagpunta mo rito sa Ho Chi Minh?
1: Dito po kasi sa Ho Chi Minh o sa Vietnam, kaunti lang ang mga Adventist dito. About sa aking pag-search kanina ay nasa 15,000 lang, Pastor. So malaki ang pangangailangan sa gawain dito, kaya kami nag-respond sa panawagan na mag-missionary sa ibang bansa katulad po dito, para po tayo pa po ay makapag-win ng mga souls sa ating Panginoon. So nandito kami para po mag-plant ng church, and dito po sa church na ito na aming kinalalagyan ngayon, it's international, pero plano pa po na palawigin pa yung gawain dito, maghanap pa ng mga posibleng lugar na pwedeng mag-plant ng church o kaya ay mag-win ng mga souls.
0: Okay, Pastor, napapakinggan tayo live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Abot dun sa Pangasinan, abot,
1: yes,
0: ito sa Bulacan, sa Zambales, sa Central Luzon area, sa Northern Luzon area, at ganun din sa South Philippines, sa South Luzon, Philippine Union Mission area, sa Mindoro, abot din tayo sa iba't ibang mga,
1: yes,
0: panig ng bansang Pilipinas. Siyempre, sa ating Asia-Pacific region, sa lahat ng nasa social media. So, live,
1: yes,
0: tayo, naabot,
1: yes,
0: malawak yung naabot natin. So, Pastor, I'll give you the time to greet, yung mga,
1: yeah,
0: kamag-anak. Baka may mga kamag-anak ka, kaibigan na gusto mong batiin. Please take this opportunity.
1: Yes, binabati ko po, una sa lahat, ang aking pamilya na nasa Pangasinan. Magandang hapon, happy Sabat sa inyo. At nandito po ang inyo pong anak, ang inyo pong lingkod na naglilingkod sa Vietnam, Ho Chi Minh International Church. Gayun din sa aking mga pinaglingkuran dyan sa Central Luzon Conference at sa Central Luzon Mission, Provinces Mission. Yan, nandito po ang inyo pong lingkod at binabati ko po kayo mula po dito sa Vietnam. Magandang
0: hapon
1: and happy Sabat po sa inyong lahat.
0: So mga kababayan, may lang po ipapakita po natin. We will be featuring yung church po ni Pastor. Gusto po namin ikutin at dito po nasa main city, nasa,
1: yes,
0: very heart of the city of Ho Chi Minh,
1: yes,
0: itong city po, itong church po ng ating pong International Seventh-day Adventist Church. So samahan niyo po kami, maglalakad po kami para po ipakita po sa inyo, itour sa inyo yung harapan po ng,
1: yes,
0: church. Yes. Okay, so Pastor, dito,
1: yeah,
0: sa ano mga challenges for the last 5 months? Ano yung mga challenges na
1: encounter
0: mo dito sa,
1: yeah,
0: Ho Chi Minh? Aside, alam naman natin mayroong language barrier, ano?
1: Yes, yes. Ang challenges dito sa Ho Chi Minh, sa Vietnam, kasi ito po ay isang communist country. Kumbaga, stricto sila sa pagdating sa religion. So, hindi nila pinapayagan na lalabas ka na lang para mag-Bible study, pumatok sa mga bahay-bahay, para mag-offer ng anuman. Ang ano dito, kailangan magpaalam ka palagi, Pastor, sa government. Kailangan may permiso sila na gagawin mo ito, community service, ganyan. So, ang ano lang dito, parang ang pinapayagan, community service, pero nandun yung monitoring nila.
0: Okay.
1: Dapat alam nila kung ano yung programa mo. Saka nangyayari, ang ginagawa namin, dahil kami mga foreigner, nakikipag-coordinate kami, nakikipag-partnership kami sa mga lokal. Kaya kapag nasa community na kami, hindi na rin nila halata na mga foreigner kami.
0: So you were saying, isa sa mga methods and strategies natin dito to serve, to reach, you know, this country of Vietnam for Jesus, ay yung acts of kindness.
1: Acts
0: of kindness, community service, community work.
1: Yes.
0: Which is why, mga kapatid, ano, mga kababayan, sa lahat po ng ating pong mga nananalangin at sumusuporta po sa program ng Adventist World Radio, especially Adventist World Radio 360 Cares, nandito pa tayo to extend, ano, somehow our help, ano po, our care for this country, especially for this city ng Ho Chi Minh. Alam niyo po, itong city of Ho Chi Minh, isa po sa mga city project ng One Voice 27,
1: yes.
0: Pastor.
1: Yes,
0: so,
1: yes.
0: Adventist World Radio is here to partner with you. At kung makikita niyo po, mga kababayan, ito po yung front ng church, ano po, ito po yung labas, kung makikita po ninyo, nasa very heart ng city talaga.
1: Yeah.
0: So, nasa gitna po kami ng syudad. Ano
1: yeah.
0: po. So, Christian Bible College. So, we have a college here?
1: Yeah, before, pero ngayon, naging online na lang siya via Zoom.
0: So, government na nag-run?
1: Hindi. Ano pa rin? Sa ating church pa
0: pero
1: rin.
0: Online.
1: Online. Yeah,
0: okay,
1: online.
0: So this is our Ho Chi Minh International Seventh-day Adventist Church, mga kababayan.
1: Yeah.
0: So, Pastor, mga kababayan, ito po nasa sentro ng syudad ng Ho Chi Minh.
1: Ho Chi Minh.
0: Ang ating pong church.
1: Yes.
0: So, nandito po si Pastor. Pastor, sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang bansa, nasa Pilipinas, ano yung pwede mong mensahe para sa kanila? I know, kailangan mo ng panalangin.
1: Yeah.
0: At anong mga support na kailangan mo rito para mag-flourish, ma-continue, ma-sustain yung programa ng Missionary Focus. At syempre, may mga personal advocacies ka.
1: Yeah.
0: Ano yung mga pwedeng maitulong ng ating leadership, ng ating church? Please share with us.
1: Yeah, una po, yan, panalangin. Kailangan po natin ng panalangin para po ang ating lugar dito sa Vietnam ay maging open yung mga tao na tumanggap sa mga ino-offer natin na community service o kaya Bible studies o kaya yung ating pag-invite sa kanila. And then, pangalawa po ay tuloy po nyo na suportahan ang Missionary Focus.
0: Yes,
1: yeah, kasi
0: course.
1: I think nasa programa yan ng ating mga offerings.
0: Yes.
1: Pag tayo nagbibigay ng offerings, may part na napupunta sa Missionary Focus. So patuloy tayo na magtapat, maging generous sa pagbibigay ng offerings para po masuportahan po ang gawain ng Missionary Focus na ang mga missionary pinapadala sa iba't ibang bansa na kung saan kakaunti talaga ang Adventist. So kailangan po natin, mga kapatid, na humayo para pumunta at suportahan niyo po itong Missionary Focus na ito. Ngayon po, kapag naman kayo ay mapagawi dito sa Vietnam, huwag niyo pong kakalimutan na pumunta po, dumalaw po sa church at magsimba dito. At dito niyo po makikita rin yung mga pangangailangan at kung magkataon na meron pong mga gawain ay we are very willing na tanggapin po kung ano man po ang maitutulong nyo sa gawain po dito ng community service.
0: Yeah, Pastor, yeah. Regarding community service, napakinggan ko sa iyo kanina, merong regular na ginagawa ng mga kabataan.
1: Yes.
0: Pwede mo bang explain ito?
1: Anong... Yeah. Actually, ito po, ginagawa nila itong sa mga kabataan. Iba pa yung sa mga adult.
0: Oh.
1: Kasi sa mga adult, yun ang talagang every Thursday ginagawa dito. Libreng pagkain niyon sa mga
0: feeding program.
1: Yes, feeding program sa mga mahihirap. Ayun. So yung mga nakabisikleta lang, nagmumotor na hikaho sa buhay, merong nakalagay diyan na free food. So dadaan sila at makakakain sila. Yun ay libre every Thursday.
0: So every Thursday dito mismo in front of our church. So meron ditong isang booth na sinasagawa po. Dumadaan dito yung lahat ng mga hirap sa buhay, yung mga kailangan ng pagkain.
1: Yoko.
0: So pinapakain natin
1: pinapakain
0: sila
1: po.
0: Ng libre.
1: Libre.
0: So mga kababayan, indeed, this is the ministry of Christ. This is Christ's method.
1: Yeah.
0: And this is also the advocacy being supported by the Adventist World Radio 360 Cares.
1: Amen.
0: So aside every Thursday, ano pa itong mga ginagawang community work ng church?
1: Yeah, ito katulad po ng mga youth, meron silang meron silang bukod na pag-reach out sa mga kalye na kung saan may mga hikahos. So sila na mismo ang pumupunta doon. Mamaya, yung mga kabataan natin pupunta sila doon para magpakain ng aros kaldo, ganyan, para maramdaman ng community na meron nagke-care, meron nagmamahal. Maliban diyan, meron ding kung

0: lifestyle,
1: yes,
0: and nurturing discipleship retention initiative ng Southern Asia Pacific Division,
1: yes,
0: at syempre ng ating World Church programa po ito na para po ipadama yung malasakit at pagmamahal ng Panginoon sa ating, hindi lang sa ating kapwa member ano ng church kundi sa ating community.
1: Yes.
0: So indeed this is a caring community because we are a caring church. Hindi lamang tayo expert sa ating doctrine, sa ating mga pagpapahayag ng balita, pabalita ng Panginoon, and we are also tangible at ito po ay pagpapahayag ng pagmamahal at malasakit ng Panginoon sa atin pong mga kababayan. So ngayon po mga kababayan, hindi na po namin ito puputulin, Pastor.
1: Yes.
0: We will go directly doon sa mga kabataan natin ngayon
1: na naghahanda.
0: Nagpiprepare po sila right now.
1: Pagkain.
0: Ano po, this afternoon's event mga kapatid, ito po ay sinusuportahan po ng Adventist World Radio 360 Cares and through the IEL NDR Department ng Vietnam with Sister Tuit, ano po,
1: yes,
0: na kinonek po tayo sa ating mga kabataan ngayon. So we will be sponsoring this
1: event,
0: you know, community service ngayong,
1: yes,
0: hapon.
1: Yes.
0: May feeding ngayong hapon. So puntahan po natin sila at ating pong tingnan yung ginagawa po nila ngayong preparation, mga kababayan. So,
1: okay,
0: samahan niyo po kami. Ano po, maglalakad po kami ngayon para,
1: yeah,
0: amin pong, ito pong nakikita niyo ngayon, mga kababayan, yan. This is Sister Tweet. Sister Tweet, hello.
2: Yeah.
0: So, ito po yung church, mga kababayan. Napakaganda po ng church dito. Ito po yung mga facilities dito.
1: Mm.
0: So, Pastor, itur mo ako dito. Ito po yung,
1: yeah,
0: nila papunta ito doon sa likod.
1: Yung likod, yan yung Bible College, Pastor.
0: Okay, Bible College.
1: May mga ano lang sila, may mga occasion na pumupunta yung mga estudyante para magturo, pero most of the time ay online sila.
0: Okay. Ating pong tingnan, mga kapatid, ano yung
1: pagluluto.
0: This is volunteer work, ano po, talagang napakasigla. Ito po yung ating youth leader, kung hindi ako nagkakamali, ano?
1: Sa ano, dito sa local siguro.
0: Sa local, yeah. I will interview you by and, yeah, by, okay? Ito po, mga kapatid, yung inihahanda nilang pagkain.
1: Oh, wow.
0: So, hello, sister, good afternoon.
1: Yeah.
0: Good afternoon, good evening. Yeah. Ito po yung kanilang kitchen, ano po, inihahanda na po nila yung ating pong community work, community service, feeding program po mamaya.
1: Yeah.
0: Ano po, ito po yung ipapakain. At
1: puntaan natin yung mga kabataan na naghihimay ng isasahog.
0: Isasahog. So,
1: okay. Yan.
0: Ito,
1: wow,
0: po yung mga kabataan. Hello, good evening, good afternoon. Good afternoon. Ito po yung ating pong mga volunteers. Ano po, good afternoon everyone.
1: Hello.
0: Good afternoon. Say hello. So sila po yung magpi-prepare ng mga pagkain po mamaya na ipamimigay.
1: Ito ang ating AY leader.
0: This is our AY leader.
3: AWR 360.
0: We will interview her.
1: Yeah, yeah,
0: okay.
1: Yeah, yeah.
0: Okay, there are announcement.
1: Yeah,
0: so this will be live 89.1 FM Manila and Asia Pacific. So pwede na rin i-broadcast mamaya, ano? Sabihin natin ano
1: ito,
0: mga promotion.
1: Mga Pilipino.
0: Ito po yung Filipino communities natin, mga kababayan. Ano po? Yeah.
1: Ito, mga, yeah, Vietnamese naman.
0: Ito naman, mga kapatid natin ng mga Vietnamese.
1: Parang so, mga Pilipino rin.
3: Mukha.
1: Yeah.
0: Okay. So, Pastor, yes, ngayon nandito tayo. So, ano yung pwede mong masabi pa, mensahe sa atin ngayong hapon?
1: Yeah, maraming salamat po sa ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo o ng bansang Pilipinas sa suporta, patuloy na panalangin ang aming hinihingi sa inyo at patuloy na kung kayo po ay meron pong nakikita na maitulong dito, ay very willing po kami na tanggapin ang maitutulong nyo po dito sa Vietnam. At kung kayo makapasyal dito, ay welcome na welcome po kayo dito.
0: Okay, mga kababayan, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Pagkatapos po, anong mensahe na inyo pong mapapakinggan?

Mga kababayan, nagbabalik pong Adventist World Radio 360 Cares. Nandito po tayo sa Ho Chi Minh City. Ano po, kanina po kasama natin doon sa kabilang table yung grupo po ng mga Vietnamese young people natin na very active, engaged ano po sa community work. And syempre, ang goal, ano po, ang mission ng Youth Department is meron tayong motto na save to serve. Ano? Save to serve. We are saved to serve. At ngayon po, kasama po natin ang youth leader po ng Ho Chi Minh International Seventh-day Adventist

0: This shirt. Isa pong Pilipina. So, ipakilala po natin si Sister
1: Lori Alvarez po.
0: So, Sister Lori Alvarez. So, Sister Lori, magandang hapon sa iyo. So, live tayo ngayon, 89.1 AWR FM Manila. At napapakinggan tayo sa ating Adventist World Radio Manila Facebook page. Ano po, huwag niyo pong kalimutan, ano po, na i-share, i-click and share ang ating pong official Facebook page, Adventist World Radio Manila. And syempre po yung Adventist World Radio Asia Pacific Region. At live din po tayo sa ating YouTube channel po ng Adventist World Radio Manila. At syempre, it's our honor and privilege na makasama po natin, mga kababayan, ano po, ang ating pong mga kababayan dito po sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. At kasama po natin Sister
1: Lori po.
0: Lori Alvarez. At mamaya, nandito yes. po sa likod po namin, kasama natin dito yung iba po naming mga yes. kapatid. Ano
1: ibang
0: po,
1: youth po.
0: Ibang Sister youth natin. M, Sister
1: Brother
0: M.
1: Brother Chris Miller yeah. and Sister Jessa po.
0: Yan. At siya po, Sister,
1: of course, Sister Eden.
0: Si Sister yes. Eden. Ano, Sister yes. Eden. So mamaya, Sister Eden, good afternoon, Sister Eden. Yan, mamaya interview din po natin siya. Kasi isa
1: and
0: siya
1: Sister
0: sa mga...
1: Sister Jessie, our associate. Po.
0: Yeah, our associate youth leader. Vietnamese.
1: Siya po yung nagko-connect from like sa atin sa International Church towards the Vietnamese community.
0: Okay, Sister Lori.
1: Yes.
0: Alvarez, please share to us, ano ba itong regular na ginagawa ng ating church ano dito sa Ho Chi Minh City, especially dito sa Vietnam? At ano itong nangyayari ngayong hapon?
1: Actually po, this is a wonderful initiative from the youth department of the Phun Yuan Church.
0: Uh-huh.
1: Yung Vietnamese community po dito. So we... quarterly po, nag-i-invite po sila sa atin mm-hmm. to join them in preparing this wonderful food to give to the people po na nasa streets.
0: Okay.
1: So, yan po.
0: So, regular program ito ng ating church dito, yung mga community outreach.
1: Yes,
0: and
1: yes,
0: how engaged ano, our Filipino communities in this ano, in this ministry?
1: Actually po, praise the Lord for the wonderful opportunities tsaka yung cooperation talaga from the youth pastor. No? So, talagang ano, masasabi natin na God is good kahit mo dito sa Vietnam. So actually, last March, we held our Global Youth Day.
0: Uh-huh.
1: So nag-outreach din po kami. And then doon, na actually very overwhelming po yun kasi yun po yung first time na nag-held kami ng program outside the church.
0: Okay.
1: Which is sa isang community po talaga. So very thankful po sa experience na yon at saka ngayon din po ito po yung ano quarterly po na ginagawa namin.
0: So napapakinggan tayo no, napapakinggan tayo sa iba't ibang panig ng mundo, lalo higit napapakinggan tayo sa Pilipinas ano, mm-hmm. sa napakaraming mga radio stations natin sa Pilipinas at sa Asia.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung mensahe mo? Ano bang support yung kailangan nyo dito sa samantalang nandito kayo sa ibang bansa, dito lalo sa Ho Chi Minh, dito sa Vietnam, which is a communist country, non-Christian country. So, ano yung mga challenges, ano yung mga panawagan mo ano, sa mga nakikinig natin? How can we support you? O, kami na nasa ibang lugar, na ano yung mga possible na support na pwede naming extend dito sa mga programa ng mga kabataan, ng ating church dito sa Ho Chi Minh?
1: Yes, well, first of all po, your prayers are... Well, are great po. Mm-hmm. Talagang makakatulong po dito sa amin, sa aming ministry. And of course, if you have any help po, every month may mga activities kami. Mm-hmm. Talagang kailangan ng support po. So, mm-hmm. yes, yun po.
0: So, si Pastor Jun, ano, siya yung cameraman natin mm-hmm. ngayon. At mamaya po, we will talk how Adventist World Radio 360 Cares and the World Church and even our Southern Asia Pacific Division at ang ating studio, ang ating programa ng AWR 360 Cares, how we can extend because Ho Chi Minh is on top of our priority list ano po, na cities na kailangan po nating suportahan at ihanda ano po sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. So, itong mga, anong mensahe mo sa ating mga kabataan? Ano? Sa ating mga nakikinig, sa ating mga kabataan because the objective of this program is to you know, inspire others mm-hmm. para ma-inspire sila na gayahin yung ginagawa nyo dito mm-hmm. sa Vietnam.
1: Well, actually po, talagang just keep the faith, Pastor. Mm-hmm. Wherever you will go, always have that heart of service towards our fellow men. So, hindi naman po yun nag-matter if ano mm-hmm. yung country mo, ano yung race mo. Mm-hmm. Everywhere you go, just have the heart to serve.
0: Amen.
1: Yes.
0: Amen. Amen. So mga kabataan, napakinggan niyo po si Lori, ano, Sister Lori Alvarez. Ano po, magkaroon tayo yung puso ano, sa paglilingkod, puso na pagmamahal sa ating kapwa. And this is the very message of the three angels' messages. Now, hindi lang tayo audible, hindi lang tayo visible, kinakailangan tangible din tayo sa ating community na maramdaman nila yung presensya natin, maramdaman nila yung malasakit at pag-ibig ng ating Panginoon. At syempre, meron tayong isang member dito, very supportive mula kaninang umaga hanggang ngayon po. Kasama natin, Sister Eden. Okay, Sister Eden. So, Sister Eden, ano ang pamilya ni Sister Eden? Kasi kanina ko lang po siya nakilala, mga kababayan. Ano po? Si Sister Eden, nakausap ko po siya, nakasama ko po siya sa lunch kanina. Shinare niya sa akin yung kanyang mga advocacy, yung kanyang mga paglilingkod para sa pamilya, sa kanyang nag-iisang anak. Napaka-active niya po, ano, mga kababayan, dito po sa Ho Chi Minh International Seventh-day Adventist Church. So, Sister Eden, what is your message sa ating mga kabataan? What is your message sa ating mga kababayan at sa ating mga church members all across the globe? At from mula kanina umaga hanggang ngayon po, nandito siya kasama ng ating mga youth, ano po. So, you are an inspiration. I was surprised that, you know, nakita kita ngayon dito, Sister Eden. I didn't expect actually na kanina nung naghiwalay tayo after Patlak, nandito ka pa. Mula Patlak kanina, mula kaninang umaga, nandito pa rin po siya. And I was surprised. And this is an expression, manifestation of commitment, conviction ng dedication sa ating Panginoon. So Sister Eden, please inspire us, you know. Mensahe mo sa ating mga kabataan, mensahe mo sa ating mga kapatiran, at sa ating pagsuporta sa banal na gawain ng Panginoon.
2: I think one
0: pwede ba Tagalog?
2: Sige,
0: we are
2: Tagalog.
0: Live in the
2: sorry,
0: Philippines.
2: Sorry. Kasi po, I have a son, only son, kaya homeschool, we're here. Ang hirap makahanap ng, wala talaga, the whole Vietnam, walang Christian school, Adventist Christian school. So, homeschooling kami. So, the church is like our school, like a training ground for my son, for him to have a community and to be connected in church. So that's why I'm here, not for anything, kahit basta youth
0: ipakita
2: department.
0: Yung support,
2: yes, I'm always 100% through pathfinding program to any feeding program here in the church. Dapat kasama ako, okay. Palaging nasa sa tabi niya.
0: So siya po yung mother talaga na ever supportive, ano po, sa programa ng mga kabataan dito po sa Ho Chi Minh International Seventh-day Adventist Church. So sister, what is your message sa mga nanay, sa mga kabataan natin na nakikinig sa atin ngayon?
2: I think ang message ko lang na we should support and we should bring our children to church and be connected. Kahit anong programa yun, that we have to bring Christ in ourselves at ipartake sa mga tao na makikita yung Christ. We are Filipino here. Mm-hmm. So, hindi namin dinadala yung culture ng Philippine. Dapat madala natin kahit saan man tayo mapunta yung Christ in us. So, people will see us through our actions, through our words. Mm-hmm. Kaya yun.
0: Thank you, salamat. Maraming salamat, Sister Eden.
2: Sorry, yeah. I'm not good on it. And first time to be interviewed. And thank you. Hindi ko naisip na mapasama dito. You, Pastor, it's a great opportunity to be here. And to all parents, I can say, bring your children and be connected in church.
0: Amen.
2: Activities above all things. Amen. Because I'm a believer that everything will give. God will give you the rest if we search and study and be a priority and have the intentional relationship with our Christ.
0: So mga kababayan, ano po, napakinggan po natin ang isang ina na may malasakit sa kanyang anak, malasakit sa mga kabataan na suportahan, dali natin sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon. So magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan.

Balik po ang Adventist World Radio 360 Cares at napanood nyo po at napakinggan ano po yung atin pong feature ng atin pong ministry na isinagawa po sa Ho Chi Minh City sa bansa po ng Vietnam. Alam nyo po napaka-challenging talaga ng atin pong mga nang gawain po sa lugar na yan. Kaya let's continue to pray and uphold ano po sa ating panalangin, sa ating pasuporta, ang gawain po rito ang Ho Chi Minh City, one of the target cities po para po sa One Voice 27 ng atin pong World Church Initiative. Kaya mga kapatid, mga kababayan, patuloy po natin ipanalangin at suportahan. By the way, nais ko lang pong batiin ano po yung naabot po ng ating broadcast po ngayong hapon. Ano po? Nais ko rin pong batiin po. Kanina, nakasama ko po ng ilang oras ano po si Pastor and Mrs. Nelson De Chavez. Ano po? Ang isa po sa ating aking pong isa sa mga ninong at ninang ano po na nakausap po natin kanina. Kaninang tanghali ano po hanggang hapon, ano po hours na kami po ay nagkaroon ng consultation and panalangin at paglilingkod. So binabati ko po ang akin pong ninong at ninang Pastor Nelson De Chavez at ninang Delba De Chavez. Ano po? At sila po sa kanilang pagbabiyahe, i-share po nila kanina sa akin na talagang 89.1 ang kanila pong pinapakinggan sa kanila pong sasakyan. So, nais ko pong batiin din po at pasalamatan po ang panalangin at suporta ano po ni Sister Lynn Sashimoto from Japan. Ano po? At sabi niya talagang inspired siya sa atin pong ginagawang mga paglilingkod at sa lahat po ng ating mga kapatid na tumututok. At ganun din nais kong basahin, sabi ni Sister Ging Gloria Martiliano, praise God. Si Roger Roy Rivera, sabi niya pagpalain ng Panginoon ang Vietnam. Ano? God bless Vietnam and Philippines. Sabi ni Maria Corazon, tongkol to God, all the glory, sabi niya. So thank you so much mga kapatid sa inyong pagtutok at pag-share ano po ng atin pong programang ito. Si Sofia Tabuyo, sabi niya, amen. At si nandito yung sila Lynn Sashimoto, talagang very active sila sa atin pong live ngayon, ano, nakatutok sa ating Facebook at marami silang mga panalangin at mga expression of gratitude at maraming salamat. So mga kababayan, natapos po natin ano po, mayroong isang short video ano po, last parting video po from Vietnam natin pong mapapakinggan pagkatapos po nito. Ito po yung katapusan ng atin pong segment ng Adventist World Radio 360 Cares ngayon pong araw ng Linggo. So maraming salamat po sa inyong pagtutok, maraming salamat po sa inyong panalangin at patuloy pa na pagtitiwala sa programa pong ito ng Adventist World Radio 360 Cares. Magbabalik po kami pagkalipas po ng atin pong advertisement.

0: Ayan, so maraming pong salamat sa atin pong leadership sa SSD, lalo na po sa Mission Refocus na pinapangunahan ni Pastor Jose Zabat, na inyo po akong pinadala dito upang gamitin ninyo, gamitin ng Panginoon na palawagin pa ang gawain dito, spread ang good news of salvation ng ating Panginoong Jesus. Maraming pong salamat sa support nyo, sa inyo pong leadership na hindi lang po dito sa Ho Chi Minh, hindi lang dito sa Vietnam, kundi sa buong mundo, na magpadala pa ng mga missionary na gagawa sa inyo sa bukiran ng ating Panginoon. At salamat din po sa AWR na ngayon kasama natin si Pastor Robert Dulay, very supportive sa atin pong gawain dito na mayroon tayong gagawing One Voice 2027. At sa kanila pong support sa panalangin and financial at sa kanilang leadership ay atin pong maisasagawa po ang One Voice 2027 dito na successful sa tulong ng ating Panginoon. Maraming pong salamat, Pastor Dulay. And salamat din sa ating church dito. Meron tayo actually dalawang church dito na nagsiservice sa church natin, yung local. Ito yung mga, ito po yung Vietnamese, mga Vietnamese ang nagsisimba. And then yung international, ito po yung iba-ibang lahi at karamihan po ng mga nandito sa atin sa international ay mga Pilipino. Kaya nandito yung mga friends natin, mga Pilipino, nangunguna sa mga kabataan ay Pilipino at sila ay very supportive po sa mga community service ano po, at mga iba pang gawain. Maraming pong salamat sa ating church, sa leadership ng church, at sa ating mga youth, ang ating pong leader sa youth. Maraming po salamat. Ganun din sa ating mga youth ng Vietnamese local church. So, salamat po ng marami at dalangin namin nawa patuloy po kayo magsuporta, panalangin nyo kami, patuloy na kung kayo po ay meron pong naiisip na gawain po dito, kung halimbawa gusto nyo pong mag conduct ng medical mission dito o kaya ay mag-feeding din sa mga mahirap na mga tao, welcome na welcome po kayo. Bisitahin nyo po kami dito sa Ho Chi Minh International Seventh-day Adventist Church. God bless po.
1: So, mga kababayan, ano po, nandito po tayo at maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod po ang Adventist World Radio 360 Cares dito po sa Ho Chi Minh City, dito po sa Vietnam. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsama po sa isang oras po ng ating paglilingkod dito po sa Adventist World Radio 360 Cares. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay na lagi po nagsasabing mahal po tayo ng ating Panginoon. Nagmamalasakit sa atin ang ating Panginoong Jesus at siya'y nangakong muling darating at siya'y tiyak na darating. Kaya't maghanda tayong siya'y ating
0: salubungin.
1: Salubungin. God bless everyone. Jesus is coming soon.
2: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin na patuloy pong sumusubaybay at sumusuporta sa atin pong programa. Nawa, saan man po kayo naroroon ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong pong kaibigan at inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalitan ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, ang tema ng ating pinag-aaralan ngayon ay The Gospel of Jesus. At muli, makasama pa rin po natin ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick,
2: salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ang aking pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Yes, at tayo po ay humingi muna ng gabay bago po sa ating pong pasisimula sa pamamagitan ng panalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
2: Mapagpala at mahabagin po naming Diyos sa kalangitan. Tunay na napakabuti mo sa amin. Patuloy mo kaming sinasamahan, ginagabayan at pinagpapala sa aming mga buhay. Kagaya sa oras na ito na muli kaming magkakasama-sama na mag-aral ng Biblia, ng iyong banal na salita, sa mga kwentong ito ng kasaysayan ng aming Panginoong Hesus upang patuloy naming makita at makintal sa aming kaisipan ang mga pabalita ng pag-asa at kaligtasan. Ang iyong pong patnubay pagpapala, aming maging karanasan kasama ng aming mga taga-subaybay sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayong iniimbitahan na manatili sa inyong pakikinig o sa inyong pong panonood sa ating programa at huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa sa pamamagitan ng ating pong mga Facebook pages. Hanapin niyo lang po ang Adventist Teleradio, gayon na rin po ang Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
2: Patuloy tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus, narito ang mga pabalita ng pag-asa, pabalita ng katotohanan na maaari nating matagpuan na ibibigay ng salita ng ating Panginoon mismo o kaya naman ay sa pangangatwiran at sa sagot ng mga tao at maging ang mga sitwasyon ay nagpapakita ng aral para sa ating kasalukuyang buhay. At ang ating paksa ng usapan ay Pista ng mga Tabernakulo. Ito yung okasyon kung saan ay nalagay sa mainit na sitwasyon ang ating Panginoon sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa mga taong umiikot sa loob ng templo ng Panginoon doon sa Jerusalem. Pista ng mga Tabernakulo. Ito yung kapiestahan nila ng pagpapasalamat na sila ay nagtatayo ng mga kubol, kaya tinawag na Tabernakulo. Punong-munta ng palihim ang ating Panginoon. Sa mga bandang una ng usapan diyan ay tinatanong ang ating Panginoon ng kanyang mga kapatid, hindi ba siya pupunta sa Jerusalem? Kasi taon-taon na nagpipiesta, tuwing may piyesta sa Jerusalem, una siyang pumupunta. Pero ngayon, parang wala siyang balak pumunta. At nang siya naman ay pumunta, ay hindi siya dumiretso sa Jerusalem, kundi humihinto siya sa mga daan, sa mga nayon at sa mga bayan-bayan. John 7:10. Subalit nang makaahon na ang kanyang mga kapatid para sa pista, saka naman siya umahon, hindi hayagan, kundi palihim. Ganyan ang usapan nilang magkakapatid. Tara, sumabay ka na sa amin. Kasi nag-aalala ang kanyang mga kapatid na baka kung ano ang mangyari sa kanya pagdating doon sa Jerusalem. Kaya inaalaala ng mga kapatid ni Jesus siya sa kanyang pagpunta doon. Pero ang sabi dito, hindi hayagan ang kanyang pagpunta, kundi palihim. Aklat ng Juan 7:14 and 15, nang ang kapistahan ay nasa kalagitnaan na, ay pumunta si Jesus sa templo at nagturo. Kung ang simula ng kapiestahan ay Sabado, maaring dumating siya doon, si Jesus sa Jerusalem, maaring Martes o Miyerkules na. Kung nagsimula naman ang Linggo, ganun din. At sa kanyang pagdating doon ay bigla siyang lumagay sa kanilang kalagitnaan at nagturo sa templo. Maaaring sa tagiliran, maaaring sa gitna o sa isang bahagi kung saan ay naroon ang maraming mga tao, bigla siyang lumitaw at nagsalita. Namangha ang mga Hudyo na nagsasabi, paanong nagkaroon ang taong ito ng karunungan gayong hindi naman nag-aral kailanman? Ang university kasi nila doon sa panahon na yon ay nasa Jerusalem. At ito ay ang mga teacher mismo ay ang mga pari. Sila yung mga advanced na mga learned people doon sa kanilang kapanahonan. Ang ating Panginoon ay hindi nag-enroll sa kanila, hindi nag-aral sa kanilang paaralan. Kaya ang sabi, siya ay hindi nag-aral kailanman. Ang mga tao sa malayo sa Jerusalem ay tinuturuan lang ng kanilang mga magulang o kaya ng kanilang mga ambulant teacher, ng mga leader ng mga sinagoga o kung sino ang marunong sa kanila. John 7:16 and 17. Sinagot sila ni Jesus, ang turo ko ay hindi akin, kundi sa kanya na nagsugo sa akin. Ito ang pinatututuhanan ng Panginoon na kaya ang kanyang aral ay kahanga-hanga at ang kanyang aral ay makapangyarihan sapagkat ito ay hindi sa kanyang sarili, kundi ito ay galing sa Ama. Ito naman ang sagot na lalong ikinasasakit ng kalooban at ikinagagalit ng mga kalaban ng ating Panginoon, bakit inaangkin niya na siya ay galing sa Diyos. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Dito'y lalong nasaktan ang mga kausap ng ating Panginoon. Kung talagang kayo ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, dapat makilala ninyo kung ang aking turo ay mula sa Diyos o kung nagsasalita ako sa aking sarili. Ang hirap, hindi nila maunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon. Parang sinabi ng ating Panginoon, hindi nga kayo kasi gumagawa ng kalooban ng Diyos, kaya hindi ninyo ako maunawaan. Juan 7:19. Hindi ba ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan? Subalit wala sa inyong tumutupad ng kautusan. Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? Talagang ganon ang usapan nila at pag-aaral sa Jerusalem. Wala silang ibang pinag-uusapan kundi ang mga propeta at ang kautusan ni Moses. Ito ang kanilang karunungan sa kanilang kapanahunan. Kung ikaw ay magdo-doktor, ikaw ay magiging political science o ano man ang kurso na iyong kukuhanin, ikaw man ay magiging libita o magiging public servant o magiging pari, lahat ng iyan ay magpagdadaanan ay ang aklat o ang kautusan ni Moses. Itong ating tinatawag na Pentateuch, itong limang aklat ni Moses na Genesis, Exodo, Levitico, Deuteronomio, Bilang. Itong mga aklat na ito ay napakahalaga sa kanilang kapanahunan. Kaya lang sinabi ni ng Panginoon na hindi nga ninyo tinutupad ang utos ni Moises at ako'y inyong pinagsisikapang patayin. Yung kanilang iniisip, yung kanilang ipinapanukala ay idiniin ng Panginoon sa kanilang isipan. Ganito ang kanilang sagot. John 7:23-24. Kung ang isang lalaki ay tumatanggap ng pagtutuli sa Sabat upang huwag malabag ang kautusan ni Moises, nagagalit ba kayo sa akin dahil sa pinagaling ko ang buong katawan ng isang tao sa Sabat? Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Hinatulan nila ang ating Panginoon. Ito ang kanyang ginawa. Sinabi sa kanyang pagtatanggol, bakit kayo tinutuli ninyo ang isang bata, ang isang lalaki sa araw ng Sabat? Samantalang ang Panginoon nagpagaling ay kanilang pinagalitan. John 7:25-26, sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong kanilang pinagsisikapang patayin? Yung ibang nakakakilala ng kaunti sa ating Panginoon, nandito. Inaantay nila yan . Inaabangan nila yan . Ilang araw na nilang inaantay yan . Wala pa ba? O ngayon dumating, hindi ba ito yung kanilang pinagsisikapang patayin? Yung bintang ng Panginoon, sinabi rin ng ibang mga tao na nasa kanilang paligid. At narito, siya'y hayag na nagsasalita at sila'y walang anumang sinasabi sa kanya. Tunay kayang nakikilala ng mga pinuno na ito ang Kristo. Ito ang napakalaking tanong sa kanilang kalagitnaan. Bakit hindi makilala ng kanilang mga pinuno na ang ating Panginoong Hesus ay siyang Kristo? Hindi nila makilala. Bakit ayaw nilang tanggapin? 1:7-27. Subalit nalaman natin kung saan nagmula ang taong ito. Subalit ang Kristo, pagdating niya ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Ang mga taong nag-uusap-usap ay nagsasabing alam nila kung saan magmumula ang tagapagligtas sangayon sa nasusulat. Pero ang ating Panginoon ay hindi nila kilala. Ganito ang pagkasulat. Subalit nalalaman natin kung saan nagmula ang taong ito. Subalit ang Kristo pagdating niya ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Bakit hindi nila naunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan? Samantalang sinabi na noong una pa na ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ay magmumula sa Bethlehem. Tatawagin din siya na Nazareo. Ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay mayroon ng sinabi kung saan siya magmumula. Pagpapakilala ng ating Panginoon. Juan 7:28. Sumagaw si Jesus habang nagtuturo sa templo. Ako'y inyong nakikilala at nalalaman din ninyo kung taga saan ako. Hindi ako pumarito sa aking sariling otoridad. Subalit ang nagsugo sa akin ay siyang totoo na hindi ninyo nakikilala. Ang totoo niyan, kilalang kilala na nila ang ating Panginoon. Kasi inimbestigahan na nila yan. Kilala nga nila ang ama't ina ng ating Panginoon, si Jose na karpintero at si Maria, at gayon din ang kanyang mga kapatid. Kilalang kilala na nila, inimbestigahan nila kung saan, taga saan, ano ang kalagayan ng ating Panginoon. Alam nga nila na hindi nag-aral kailanman. Ibig sabihin, kilala nila. Kaya lang, kilala nila ang ating Panginoon. Ang suliranin ng mga taong nakakarinig sa ating Panginoon ay hindi nila kilala ang Ama. At iyon ang ipinakikilala ng ating Panginoon sa kanila. John 7:30-31. Kaya sinikap nilang siya'y hulihin, subalit walang taong sumunggab sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Yan ang gawain ng banal na Espiritu na hindi pinahihintulot ang anumang bagay kung ito ay hindi kalooban ng Diyos. Kahit na sila sa kanilang kalagitnaan ay may ganitong panukala at kanilang huhulihin ang ating Panginoon, walang makakilos sa kanila. Gayon may marami sa mga tao ang sumampalataya sa kanya at kanilang sinabi, pagdating ng Kristo, gagawa ba siya ng mas maraming tanda kaysa mga ginawa ng taong ito? Maliwanag ang kanilang katanungan. Sila rin ay nagtanong sa kanilang sarili walang sino man na dumating sa kanilang panahon o darating na susunod na makagagawa ng higit sa ginawa ng ating Panginoon. Kagaya ng bumuhay ng patay, lumakad sa tubig, at mga milagro mang nagpagaling ng mga may sakit, at ito, nagsalita ng mga makapangyarihang salita. Walang taong makagagawa ng ganyan, maliban ang ating Panginoon lamang. Ibig sabihin, wala nang darating na makagagawa ng higit sa ginawa ng ating Panginoon. At iyang ebidensyang yan, iyang ebanghelyong yan, ay nagmula mismo sa kanilang mga bibig. Aklat ng Juan 7:32. Narinig ng mga Pariseo ang bulong-bulungan ng mga tao tungkol kay Jesus. Nagsugo ang mga punong pari at ang mga Pariseo ng mga kawal upang siya'y hulihin. Kaya sa ganitong mga pagkakagulo doon sa Jerusalem sa pesta ng Tabernakulo ay nag-utos ang mga Pariseo, yung mga leader nila sa kanilang kalagitnaan ay nag-utos sa mga pulis, sa mga sundalo, na mga Romano na kailangan ng pigilin ang ating Panginoon, kailangan siya'y hulihin. Pero meron silang mga tao na inuutusan na pwedeng humuli sa ating Panginoon. Kaya lang, ang sabi kanina, wala pa sa kanilang kapanahunan. Hindi ipinahihintulot ng Panginoon. Ngayon naman, ay nag-utos sila sa mga sundalong Romano na hulihin ang ating Panginoon. Juan 7:33-34, sinabi ni Jesus, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako matatagpuan. At kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makapupunta roon. Ang mga pangyayaring ito ay, ang mga salitang ito na sinabi ng ating Panginoon ay nagsasabi tungkol sa kaniyang kamatayan at tungkol sa kaniyang pinagmulan na walang iba kundi ang langit at doon din siya pupunta sa kaniyang pagkamatay. Ang siya ay pumaroon sa langit. Aklat ng Juan 7:37-38. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Sa ganitong mga anyaya ng ating Panginoon, doon sa Jerusalem ay mayroong tinatawag na Hezekiah Tunnel na sila lamang ang isang kaharian na mayroong bumubukal na tubig sa kalagitnaan ng siyudad, na ito ay umaagos ng sagana at lahat ng tao ay doon umiinom, pati ang kanilang mga kamelyo at lahat ng kanilang mga hayop, kaya sila ay sagana sa tubig. Sa isang bahagi ng umaagos na tubig na ito, ay sumigaw ang ating Panginoon, kung sino sa inyo ay nauuhaw, lumapit kayo sa akin at uminom. Kung sino sa inyo ay nagugutom, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking bubusugin. Mayroong pagkakataong ganito ang salita ng ating Panginoon na kailangang maunawaan nila ang espiritual na pagkain at inumin na kailangan ng tao. At iyan ay walang iba kundi ang pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang mga taong lumapit sa ating Panginoon na nagbigay ng panahon at pagkakataon upang makinig sa ating Panginoon ay nagkaroon ng kaginhawahan, kapanatagan sa kanilang buhay. Ito ay isa sa bahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kung tayo ay palaging magbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, at ito ay pag-aaralan natin para sa ganang ating sarili, ang ating kauhawan, ang ating pagkagutom sa mga espiritual na karanasan ng buhay ay masasapatan. At ito ang resulta ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Magkakaroon siya ng kapayapaan, magkakaroon ng kapanatagan, katiwasayan at kaginhawahan sa buhay. Ito ay maaaring mangyari sa bawat isa sa atin kaya lamang kailangan nating maranasan at subukan. Juan 7:40-41. Nang marinig ng ilan mula sa maraming tao ang mga salitang ito, sila ay nagsabi, tunay na ito nga ang propeta. Sinasabi ng iba, ito ang Kristo. Subalit sinasabi ng ilan, sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? Nagkaroon ng pagtatalo-talo sa kanilang kalagitnaan at marami rin ang nagsasabi sa kanila na ito na ang propeta, ito na ang Kristo. Dahil sa kanilang kapanahunan ay pinag-aaralan na rin nila ang pagdating ng Mesiyas. Pinag-aaralan na rin nila ang pagdating ng Mesiyas. Kaya sikat na usapan doon ang tungkol sa ating Panginoon. Kaya lang mayroon talagang mga tao na ayaw magsipaniwala. Hindi ba sinasabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa binhi ni David at mula sa Bethlehem ang bayan ni David? Diba? Alam nila kung saan magmumula ang Kristo. At ang ating Panginoon ay gayon din. At siya ay lahi ni David. Kaya't nagkaroon ng pagkakahati-hati sa maraming tao dahil sa kanya. Ito ay isa sa magulong kapiestahan sa kanilang kapanahunan dahil sa ating Panginoon. Juan 7:45-46. Bumalik ang mga kawal sa mga punong pari at sa mga pariseyo at sinabi ng mga ito sa kanila, bakit hindi ninyo siya dinakip? Sumagot ang mga kawal, kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Kanina'y binasa natin na dahil sa kaguluhan sa Jerusalem, dahil sa mga pagtatalo-talo, ang mga eskriba ay nagsuplong sa punong kawal o sa detachment na ipinahuhuli ang ating Panginoon. Dahil wala silang lakas ng loob na dakpin, kaya sila'y nag-utos sa punong kawal. Kaya lang, bumalik ang mga kawal sa punong pari at nagulat. Nag-report sila. Wala silang dala, hindi nila dala ang ating Panginoon. Kaya tinanong sila ng punong pari, bakit hindi ninyo siya dinakip? Iniutos nga sa kanila, sumagot ang mga kawal, kailan may walang taong nagsalita ng gayon. Ang mga kawal na tagapagpatupad ng batas, humanga sa mga salita ng ating Panginoon. Pero itong mga taong ito na mga saserdote, mga matalino sa templo ay tutol sa ating Panginoon. Juan 7:48-49. Mayroon ba sa mga pinuno o sa mga pariseyo na sumasampalataya sa kanya? Subalit ang mga taong ito na hindi nakakaalam ng kautusan ay mga sinumpa. Ang ginawa ng mga iskriba at pariseyo, hinatulan nila ang lahat ng mga tao na sa kanilang palagay ay puro mangmang na hindi nakakaalam ng kautusan at sinabi pa nila mga isinumpa. Kaya talagang matinding kasamaan ang idinulot ng galit sa mga iskriba at pariseyo. Sinabi sa kanila ni Nicodemo, iyong pumunta kay Jesus noon at isa sa kanila, hinahatulan ba ng ating kautusan ang isang tao malibang siya atin munang dinggin at alamin kung ano ang kanyang ginagawa? Ang sinagot sila ni Nicodemo, isa sa mga pariseyo sa kanilang kalagitnaan, hindi hinahatulan ang isang tao nang hindi pa nahahatulan. Juan 7:52-53. Sila'y sumagot sa kanya, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Siyasatin mo. At iyong makikita na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta at ang bawat isa sa kanila'y umuwi sa kanya-kanyang sariling bahay. Natapos ang kapiestahan sa mahabang pagtatalo-talo kung ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang Kristo o hindi. Sa kanila ring kalagitnaan ay lumilitaw ang kakampi at

0: na sangayon sa kanilang hatol, kailangang mamatay ang Kristo. Iyan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa maayos at napakagandang aral na atin pong napakinggan. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa. Atin nyo rin pong suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna yung mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
0: Makapangyarihan po naming Diyos sa kalangitan. Salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng panahon at pagkakataon na mag-aral ng Biblia. At patuloy naming naririnig at napag-aaralan ang kwento, kasaysayan at karanasan ng aming Panginoon samantalang siya ay narito sa ibabaw ng lupa. Nasa ganito'y aming naririnig at napagtatanto ang pagkakilala, ang tunay na pagkakilala sa aming Panginoon, na siya ang Kristo, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas, bugtong na anak ng Diyos. Pagpalain po kami sa aming pag-aaral na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
0: Ang ebanghelyo sa kwentong ito ng Paskwa, ng piyesta ng tabernakulo na pinuntahan ng ating Panginoon, ay mayroong malaking pagtatalo sa kalagitnaan ng napakaraming mga tao. Ang mga taong nangangasiwa at mga makapangyarihan sa kanilang kapaligiran ay nagtatalo-talo tungkol sa pagiging Kristo o Misayas ng ating Panginoong Hesus. Gayon din ang mga ordinaryong mga tao ay nakikinig na patuloy at sumasampalataya at naniniwala sa ating Panginoon. Gayon din ang ibang mga nasa kapangyarihan ay sumasampalataya rin at naniniwala sa sinasabi ng ating Panginoon. Subalit sa mga pagkakataong ito, narito ang malaking pagtutol na nagmula sa mga taong may posisyon at may kapangyarihan sa kanilang lipunan. Gayon din sa ating kapanahunan, marami ang tumatanggap at naniniwala sa pabalita ng kaligtasan at tumatanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Subalit marami rin ang nagwawalang bahala, patuloy na tumatanggi, at gayon din mayroong iba na patuloy na tumututol, patuloy na lumalaban sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang ganitong mga karanasan at pagkakataon ay totoo rin sa ating kapanahunan. Tayo bilang mga estudyante ng salita ng Diyos at patuloy na nag-aaral ng Biblia, patuloy nating maunawaan at ating isakabuhayan na ang paniniwala, pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon ay itataguyod natin ng personal. Kung tayo ay aasa sa ating mga leader, baka sakaling sila ay nagkakamali. Kung ating ipagtitiwala ang ating kaligtasan at pagkakilala sa ibang mga tao, ito ay magiging mabuhay. Magkaroon tayo ng sarili, pansarili at personal na relasyon sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Ang inyong programang nagbibigay po ng tamang kaalaman at inspirasyon para sa mas malusog na pamumuhay. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi mga kaibigan ay pag-uusapan po natin ang isang karaniwang reklamo ng maraming Pilipino. Yan po ay ang paulit-ulit-ulit na sipon, baradong ilong at pagbahing na walang katapusan. Kung kayo po ay may mga karanasan o di po kaya mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na allergic rhinitis, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Marami pong nag-iisip mga kaibigan na simpleng sipon lang ang kanila pong nararanasan. Pero alam nyo ba mga kaibigan na maaari pala ito maging senyales ng isang kondisyon na tinatawag po nating allergic rhinitis. Ito po ay hindi dahil sa virus kundi dahil sa sobrang pagiging sensitibo po ng ating immune system sa mga bagay sa paligid. Kagaya na lang po ng alikabok, ng pollen galing po sa mga halaman o bulaklak Balahibo po ng hayop. Kung kayo po ay may mga alagang aso o pusa sa bahay o bigla ang pagbabago po ng panahon. Upang bigyan po tayo ng mas malinaw na kaalaman patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, makakasama po natin si Doc Linda Varona. Pinaway maging pagpapala po ang ating programa ngayong gabi at kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa na allergic rhinitis, maaari po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Good evening po, Doc Linda Varona.
1: Magandang gabi sa iyo, DJ Iris, at sa lahat ng ating tagapakinig.
0: Ayan, para po sa ating bagong listeners, suki na po si Doc Linda sa ating radio clinic. Pero para po sa ating mga bagong listeners, Doc Linda, maaari niyo po bang i-introduce ang inyong sarili? Ano po ang inyong specialization at saang ospital po kayo currently naglilingkod?
1: Yeah, ako ay basically isang internal medicine specialist na may subspecialty sa allergy, immunology, at dagdag na rin lifestyle medicine. At dito ako nagpa-practice sa Adventist Medical Center Manila sa Pasay. Kaya kung meron po kayong mga karamdaman or gustong ipa-check up sa ganitong sakit, ay welcome po kayo sa Adventist Medical Center Manila.
0: Yes, and thank you so much for sparing us some of your precious time, Doc Linda. And ang topic natin this evening is very close to my heart. Dahil ako po ay meron din akong allergic rhinitis ever since na nagkaisip na ako, Doc. Meron na akong laging hawak na bimpo, Nalala ko po nung ako po ay pumapasok pa sa school, hindi niyo po akong makikita na walang hawak na bimpo dahil lagi pong tumutulo, ang aking sipon. And I'm sure na hindi lang po ako nakakaranas nito dahil marami pong Pilipino, ang nakakaranas po ng paulit-ulit, pabalik-balik na sipon. And Doc Linda, ano po ba ang sanhi, ng paulit-ulit na sipon?
1: Yan ang tinatawag natin, kung paulit-ulit yung keywords, recurrent, ay malaki ang tsansa na ito ay allergic rhinitis. At ito ay yung daanan ng hininga sa ilong, ay namamaga dahil sa nagre-react yung ating mucous membrane, yung ating mucus or skin dun sa loob ng ilong sa mga bagay na nasa kapaligiran. Kaya yan ang nangyayari, Kaya allergic rhinitis. At usually, sa totoong definition, dapat parang more than 4 weeks yung duration. Pwedeng on and off kasi kung like once or twice a week lang, pwedeng tinatawag natin yan na intermittent. Pero kung yan ay 4 times a week or more, araw-araw, yan ay tinatawag na nating persistent, allergic rhinitis. Kasi yung severity niyan or yung duration ay importante na ma-classify para malaman sa paggamutan, ano?
0: Thank you so much, Doc Linda. At mga kaibigan, no, marami pong dahilan. Pero kadalasan ito po ay allergic rhinitis. Based on our research, Doc, ano, hindi po ito virus. Tama po ba?
1: Correct. At gayon nga, allergic. So, ang importante ay ma-qualify or ma-differentiate. Kasi pagka viral infection, ano, rhinitis yon or infectious rhinitis, usually yan ilang araw lang at nawawala. Pero pag persistent na, no, malamang ay allergic rhinitis, tsaka kung ito ay may mga triggers na napapansin or na-o-observe yung nagsasuffer, kagaya ng sabi mo, ikaw din ay nagkakaroon ng ganitong episode. So usually, na-identify mo kung ano yung mga triggers, then that's a big chance na allergic rhinitis yung problema.
0: Yes, and kaya pala Doc, no, kahit wala pong lagnat, posible na may sipon pa din, ano? Dahil hindi po lahat ng sipon ay galing po sa virus, mga kaibigan. Minsan, ito po ay allergy, ano? At ang ating pong paksa ngayong gabi is exactly that, ano? Allergic rhinitis. Ano po ba ang dahilan, Doc? Bakit po ba nagkakaroon ng allergic rhinitis ang isang tao?
1: Okay, sa dahilan ay... Kagaya ng sabi ko nga, allergy, no, that means may nagti-trigger. At ang pinakakaraniwan dyan ay ang mga nasa kapaligiran or nasa hangin. Kaya yung pollens, no, nabanggit mo yung mga pollen ng mga halaman na wind blow, no, hindi po yung kunwari yung gumamela, yung rose, may pollen po yan, daisy, ay mabibigat po ang pollens niyan at yung mga insect ang nagpo-pollinate. Pero yung sa mga damo, kagaya ng talahib, kogon, at yung sa puno, no, akasya, mangga, nililipad ng hangin ang pollens niyan at yun ay sobrang maliit at nalalanghap natin. At ang isang tao na may allergy ay, kung normal lang na tao, nakalanghap ka ng medyo hindi maganda, ay isang bahin lang, okay na. Pero yung taong may allergy ay tuloy-tuloy na yon, parang nagkaano na, parang naumpisahan lang noon ay nagkokos na ng tuloy-tuloy na reaksyon. And then sa indoors, no, yung mga house dust mite, yung tinatawag natin na dust mites, o di kaya ay yung mga insect na like yung cockroach o kaya yung molds, ay pwede. At yun, sa mga hayop, kung may pets tayo sa bahay, yung balahibo ng aso, balahibo ng pusa, o di kaya yung sa mga ibon, kung may alaga tayong ibon, yung mga feathers, basta yung mga light na nalalanghap natin or pumapasok sa ilong natin, pwede yung makatrigger ng allergic rhinitis.
0: Yes, napakarami pong posibleng dahilan, mga kaibigan. It's very important, ano, na alam po natin kung ano ba yung nakaka-trigger ng allergy na yon para po maiwasan, ano. And Doc, para po sa ating mga listeners na hindi po sila sure kung rhinitis po ba ito, ano. So ano po ba ang mga sintomas ng allergic rhinitis?
1: Okay, so ang allergic rhinitis ay ang pinakakaraniwan niyan ay yung pagbabahin, ano, hatching ng hatching, konting ano lang, konting exposure lang, bahin na ng bahin. And then, yung sabi mo nga kanina, yung tulo ng sipon, ano, kaya yung mga yan, minsan isang buong bimpo, o di kaya isang roll yun ng tissue, eh, baka kulang pa, kasi talagang persistent, no, na tumutulo ang sipon. Yung ang isa pa ay yung pangangati ng ilong. Parang ganyan, ano, laging kinakam na ano yung ilong. At yung may tinatawag pa nga tayo na allergic salute. Kahit hindi mo tanungin kung siya ay may sipon, nakita mo yung bata, either nga ginaganyan o di kaya ay ginaganon, ano, kung sa radyo ito. Yung ilong ay pinupush, no, at parang sumasaludo pero sa ilong dumadaan yung kamay kasi nga nangangate para makamot o di kaya ay nagbabara para lumuwag, no, kaya pinupush yung ilong para makadaan yung hininga kasi usually congested yan ang isa pang asintomas, nagbabaray yung ilong. So, okay. So, ang karaniwan, sneezing or pagbabahing, pangangate ng ilong, at pagtulo ng sipon. At kung ito ay chronic or matagal na or paulit-ulit, merong congestion na nangyayari, nagbabara. Tapos ano ang related na mga symptoms? Yung iba, pati yung mata, nangangati na rin. May allergic conjunctivitis. O di kaya yung ilo ay tenga. Parang sasabihin nila parang nagbabara din po yung tenga or nangangati din ang tenga or nangangati ang lalamunan o kaya yung ngalangala nangangati. Yan po yung mga nearby organs ay nangangati na rin or related na rin sa allergic rhinitis.
0: Yes, and yung mga sintomas po na ito, Doc Linda, nakaka-apekto po talaga sa kalidad po ng buhay. Ano? Ang pinaka-ayoko pong symptoms talaga ng allergic rhinitis, mga kaibigan, is pati yung mata nyo po talaga, nangangati talaga siya. To the point na minsan nga, Doc, nalalaho nung bata pa po ako, nagdudugo na yung gilid, yung parang sa tear duct ng aking eyes. Kasi parang super talaga ang katipo niya, mga kaibigan, ano? Pati na rin po ang tenga, ano? Bakit kaya, Doc? Bakit po siya connected? May reason po ba yan?
1: Oh, tama yan, ano, DJ Ari. Siguro kailangan talaga ma-skin test ka kung ganyan ang symptoms mo. Kasi yung allergy nga, pagka na-touch yun, sabi ko, kung karaniwang tao, isang bahin lang, na-expel na niya yung foreign body na yon na pumasok sa ilong niya. Pero ang taong may allergy ay nag-trigger, no, na yung mga mast cells, yung mga cell na responsible sa allergy ay natitrigger niya at ito ay nagre-release ng mga chemicals, yung tinatawag nating histamine, leukotriene, basta maraming mga chemicals yan na nagre-release or nagkakos nung pangangate, nung pagbabara at saka pagtulo ng sipon. At kung ito ay chronic, yun nga, pati yung makikita mo din yan, tinatawag nating allergic shiners kasi na parang may eye bags o di kaya nangingitim dito sa ilalim ng mata kasi yung circulation ng dugo ay naaapektuhan, hindi masyadong nakaka-circulate dahil nga namamaga yung mga turbinates dun sa loob ng ilong. Kaya ay nako, yung sabi mo yung kalidad ng buhay ay naaapektuhan, tama yan, ano? Ang allergic rhinitis ay hindi life and death na sakit kagaya ng heart attack o di kaya ay yung mga hika, yung mga ganon, ano? Pero ang problema sa allergic rhinitis ay yung quality of life. May mga pasyente po ako na pagka sila ay na-treat, na gamot, sasabi nila, ay, ganun pala yung buhay na walang sipon or ganun pala yung buhay na hindi barado ang ilong or hindi ako magbabahin pag gising. Parang para silang set free, no? Kaya DJ Iris, I hope you will have that kind of ano na hindi apektado yung daily routines mo because of the signs and symptoms of allergic rhinitis.
0: Yes, Doc. And I just want to share po, ano, nung college kami, Doc, meron kaming final exam. Nalala ko to, Doc. I will never forget, ano. And grabe yung pagre-review ko, Doc, sa exam na yon. And I was very confident na mapapasa ko po yung exam. But because nung morning na yon, Doc, is in allergy po ako, ano. Grabe po, mga kaibigan. Kahit memorize ko po yung exam na yon. Pagkasagot ko ng exam, mga kaibigan, wala po akong nasagot. Dahil pag kayo po ay inatake na ng allergy, no, parang buong mukha nyo po talaga makate. Tapos bahing po kayo ng bahing. Tapos yung lalamunan nyo po is sobrang, sobrang makate din po siya. No? Kaya kahit hindi po ito life and death, mga kaibigan, napaka-importante po na kayo po ay madiagnose ng tama. Dahil nakaka-apekto nga po ito sa kalidad po ng buhay. Lalo na po sa trabaho, ano, at sa pag-aaral. And Doc, may edad po ba na mas prone sa allergic rhinitis?
1: Yeah, okay. Usually, ang kasi sa allergy, may tinatawag tayong allergic march. Siguro na-discuss ko na dati ito. Yung allergic march, eh, parang nagmamarcha yung allergy. Sa mga bata, nagsisimula ito sa yung sa skin, ano, yung atopic dermatitis. Kaya yung iba tinatawag, ay, ano yan, asma sa balat, no? Pero actually, wala, hindi related, hindi humihinga yung balat natin. Pero dahil nga, allergy siya, and then sa balat, allergy sa balat, tapos yung allergy sa cow's milk, no? Allergy sa eggs, pwedeng sa balat lalabas yun, o di kaya ay yun sumasaktan siya ng bata. And then, mga school age, no? Or preschool, pumupunta na sa respiratory. Pwedeng yung iba sinisimulan sa asthma, yung iba sa rhinitis, no? At for some, sabi nila, pag mga school age or teenage, medyo nawawala yan. Pero pagdating ng mga after teens, no, early 20s, yung iba ay bumabalik ulit. Kaya kung nakaka-expose pa rin lagi. Kaya usually sinasabi ko sa pasyente ko, pagka nawala na or na-overcome mo na, huwag mo pa rin i-expose ang sarili mo sa mga triggers kasi pwedeng bumalik ulit. So in short, usually yan mga school age ay doon mas mataas. Pero at any age pwedeng dumating or magkaroon ng symptoms ng allergic rhinitis.
0: Yes, and Doc, you received our first question, ano? This one po is from May Chavez. Sabi niya, Doc, kasalukuyan po kaming may mga lagnat ng mga kids ngayon, 38.9 to 39.8. Naku, napakataas po ng lagnat nila, Doc. May mga paracetamol naman po. Pwede po bang malaman ano pong pwedeng medicine na over-the-counter or herbal po for dry cough at bahing ng bahing? More on water na po kami, but yung dry cough nagpapahirap po sa amin.
1: Okay, so most likely hindi allergic rhinitis yan kasi naghawa-hawa sila sa family at may kasamang lagnat. Pagka may kasamang lagnat, mas malamang po may viral infection yan or at the worst kung talagang medyo matindi, may bacterial infection na rin. Ano? At kung paracetamol po, tama, pwedeng over-the-counter yung mga phenylpropanolamine, yung mga common na medicines para sa sipon or para sa bahen, yung mga antihistamine. Pero yan po ay mga symptomatic relief. And then vitamin C, pwede pong inumin. At mas importante po, tama yan, take water and then rest po ang importante. Pwede rin po kayong mag-steam inhalation, no, para ma-relieve. Pero kung ang lagnat po ninyo ay lumalagpas na ng 3 araw o di kaya ay sobrang mataas, maganda po ma-evaluate ng doktor kasi baka may bacterial infection na rin po or baka may kasi may ubo, baka may pneumonia na rin, eh kailangan po ng antibiotic. Pero kailangan po ma-check up ng doktor. Pero kung symptomatic relief lang po, yung mga common natin na gamot para sa sipon ay uubra. At saka lots of water, rest, fruits, vitamin C ay pwede po ninyo inamin. And then take salabat, no? Kasi kung nangangati ang lalamunan, mainam po yan, lalo na yung medyo gumuguhit sa lalamunan at may anti-inflammatory effect din po yan.
0: Thank you so much, Doc Linda. And thank you so much din po kay May Chavez. Ano, get well soon po sa inyong buong pamilya. At para po sa ating mga tagapakinig, kung kayo rin po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na allergic rhinitis, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. At pwede din po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila.
1: Meron akong idadagdag para doon kay May, ano?
0: Yes po.
1: Kasi alam mo, at saka sa lahat ng listeners, ngayon po talagang uso ang tinatawag nating influenza-like symptom or yung parang flu syndrome, no? Flu symptom or trangkaso. Kasi in fact, nakita ko sa news na nitong linggong ito, ano na bang day ngayon? Yeah, early this week or last week, na beyond epidemic level na daw po ang trangkaso na na-experience ng mga tao dito sa Quezon City. So hindi naman po yan confined. So maari din po sa ibang parte, eh marami po ngayon talaga ang nagkakatrangkaso, no? Pananakit ng katawan, mataas na lagnat, at yun, may kasamang sipon or minsan pamamalat pa. Kaya mag-ingat po tayo, ang importante ay mataas ang ating immune system para kung hindi tayo tablan ng virus o di kaya ay mabilis ang ating recovery.
0: Yes, and pabago-bago din po ang panahon natin, ano, Doc Linda. Bagyo, init, ano, and isa rin po yan sa cause ng allergic rhinitis po, ano, ang pabago-bago po ng panahon. Doc Linda, ano po ba ang consequences ng allergic rhinitis pag hindi po ito maagapan at pong posibleng mangyari?
1: Okay, nabanggit mo kanina yung pabago-bagong panahon, no? Yun, tama, sa changes ng weather. Eh parang weather bureau nga daw yung may mga allergic rhinitis o kaya may asthma. Kasi parang pag ano, alam na nila na kasi yung ano bang tawag dito, no? Yung pressure ay nagbabago. Ngayon, ang tanong mo, ano ang consequences? So pagka po ang allergic rhinitis ay napabayaan or malala, yun po, unang-una, sabi ko, namamaga yung turbinates. Yung doon sa loob, pag sinilip mo, may bilog doon, ano? Ay doon po kasi nakasiksik or doon yung butas ng galing sa sinus. Ang sinus po natin dito sa maxilla, tsaka dito po sa frontal, tsaka meron pa po doon sa loob. Eh kung nababarahan po yun, eh nagkaka-sinusitis. Kaya nung araw, naalala ko may patalasas, ikaw ba ay may kulong na sipon? Ibig sabihin na barahan yon at yung sipon or yung infection na andon, ang pamamaga, yung sinusitis. So yun ang una na or pinakakaraniwan na complication ng allergic rhinitis, yung sinusitis. And then yung tinatawag nating United Airway na sa ilong, bumababa sa lungs, no, nagkakahika din, isang allergy. At marami po, halos 50% ng mga may allergic rhinitis ay meron ding asthma. At 80% ng mga may asthma ay may allergic rhinitis din. What else? Yun, nagkakaroon ng infection sa tenga, o di kaya yung allergic conjunctivitis, o di kaya yung sinusitis po, nagkakaroon ng post-nasal drip, o nagkakaroon din ng pananakit ng lalamunan or laging namamalat. O di kaya po yung sa obstructive sleep apnea, no, related po yan. Kasi sa mga kabataan, yung adenoids, malaki dun sa likod ng lalamunan yon sa may bandang ilong, ay pwede rin po yon. Tsaka naghihilik pagka siya ay natutulog. At tsaka alam nyo, kung lagi yung mga bata, laging barado ang ilong, ay masasabi po ninyo na may allergic rhinitis kasi ano, yung parang nakanganga sila or tapos yung ipin nila ay minsan mausli kasi mouth breather yung mga ganitong mga bata, makikita mo dahil sa allergic rhinitis. Yun.
0: And Doc, I just want to read the comment of Josie Adriano. Siya po ay nanunood from Silang, Cavite. Sabi niya, ganyan po ako, Doc. Nag-start po ng 20 years old po ako nagka-allergy at mga 48 po and nagka-asthma na po ako until now. Kaya hindi na po ako kumakain ng mga nagpapatrigger sa allergy ko po. Doc, may food po ba na nakaka-trigger po sa allergy na ito or most of the triggers ay airborne? Ano po ba, Doc?
1: Meron ding food na nagtitrigger.

0: Another question from one of our listeners. Sabi nila, good evening po, Doc Linda. Safe po ba yung mga inhaler? I believe ito yung mga sinisinghot, Doc Linda. Ano? Sabi niya, safe po ba ang inhaler pag may allergic rhinitis? Or posible po ba itong makatrigger pa din?
1: Okay, depende po yan dun sa inhaler kasi general lang yung nabanggit niya. Pero ang one of the best, no, if not the talagang siya yung pinaka, ano man tawag dito, pinaka main treatment for allergic rhinitis ay yung nasal spray na steroid, no? Itinatawag na intranasal corticosteroids like fluticasone, budesonide, at mometasone, yung mga ganyan po, ano? Pero meron pang ibang, pero yon ang kasi yung inflammation nga eh, kasi yung pamamaga, yun ang tinitreat. Ngayon, yung may mga ibang, ano ba sabi niya? Spray, ano? Ano yung term niya?
0: Inhaler? Inhaler, Doc. I believe ito yung mga uso sa, nag-start to sa Thailand, Doc, eh. Yung mga sinisinghot-singhot, yes.
1: Temporary relief lang po yun, no? Hindi po yun talaga, it will not treat, no? Mm-hmm. It will not remove or it will not reduce the inflammation. Yung ibang, may mga ibang spray, no, like saline spray, or antihistamine spray, meron din po yan, pero usually prescribed ng doctor, ay makakatulong din po, pero talagang mas specific po yung intranasal corticosteroids, no. At ang kailangan lang pong mag-ingat, may spray din po na yung decongestant, no? Yung para yung pamamaga. I think this should be used very sparingly or ano lang, limited time, no? Kasi magre-reduce po yun ng size, no? Magde-decongest. Pero pag yan po ay laging ginagamit, hindi po maganda kasi nag-a-atrophy. May mga nakita na po ako ganun. Na-atrophy, na ano ba tawag doon? Umimpis or nag-shrink po yung mga structures dun sa loob ng ilong. At kumbaga, may ano pa yon, may amoy pang hindi maganda tsaka yung pansala natin, ano? Kasi itong mga turbinates, parang kaya turbinates eh, kasi turbines, parang dun dumadaan yung hangin, pinipilter mo na bago pumasok sa ating baga, no? Kaya importante na guided ng doktor yung paggagamot ng allergic rhinitis.
0: Thank you so much, Doc. And thank you so much din po sa ating mga listeners. And we are receiving quite a few questions, Doc, ano? And most of them are from parents. Ang mga anak daw nila is may allergic rhinitis. Unahin ko po ito si Ma'am. Sabi po niya, good evening, Doc. Okay lang po ba na kapag nararamdaman ko na po ang mga symptoms ng allergy, ay mag-take na po agad ng cetirizine? At alam ko po na susumpungin na ako ng asthma ko. Eh mag-take na rin po ako ng, ano ba to? Paano ba ang basa po dito? Montelukast? Tama po ba?
1: Yes. Montelukast.
0: Yes.
1: Okay, antihistamine like cetirizine, tapos yung anti-leukotriene, yung Montelukast. These are medicines for allergy. Pero ano po yan? Parang, ano ba tawag doon? Reliever lamang po. Pero kailangan nyo ay controller. Kailangan po ay yung merong sangkap na corticosteroids dahil yun nga pong pamamaga, inflammation ang isa sa underlying mechanism or dahilan bakit nagkakaroon ng mga allergic condition. So, yung pagka po ganun ay temporary lang. Siguro kung intermittent na tinatawag, yung paminsan-minsan lang ang allergy, pwede po yan. Pero kung ang allergy po ninyo ay persistent, ibig sabihin more than 4 times a week, or kung hindi naman persistent, less than 4 times a week, pero nagkakaroon na po, no, moderate to severe, naaapektuhan po yung pagtulog or naaapektuhan yung daily activities or talagang nababother siya, eh kailangan po yun ang may intranasal corticosteroids or inhaled corticosteroids para sa asthma. Kasi hindi po, kumbaga hindi adequate na gamitin na treatment po yun. Kung mild cases,

0: Yes, pwede, pero madalas po kaya nag-uulit-ulit, I ask my patients, gaano kadalas ka nagika? Sabi niya, ito, kada buwan or kada linggo, may hika po ako, kaya iinom ako ng gamot. That means, hindi po maganda ang control nun, so that has to be treated properly para ma-relieve po kayo, no? Para guminhawa, hindi pa ulit-ulit.
1: Yes, and may follow-up question po siya, Doc. Sabi niya, how much po ang pagpapaskin test po para malaman po kung saan talaga natitrigger ang allergy? Pati po kasi sa mga antibiotic ay nagkaka-allergy din po ako.
0: Oh, yeah, nako. Iba naman po yung sa antibiotic, no, specific drugs. Pero yung pong skin test for allergens, no, yung sa food at saka sa aeroallergens na tinatawag, nagre-range po yan, no, from 7,000 to 15,000 ang pagpapa skin test. So just go or find an allergologist in your area, allergist, at magpa-skin test po kayo. Meron din pong blood test na ginagawa. Kung hindi kayang gawin ang skin test, ay pwede rin pong mag-blood test, pero medyo mas pricey po, no? Nasa 20,000 po yung ganong test. Kaya depende na po sa evaluation ng inyong doktor. But then, you can have it done. Siguro sa public hospital, no? Meron ding skin test yung may allergy training, and it may be cheaper, pero ano lamang po, ilang centers, no? In fact, if I can mention, sa PGH, sa UST, sa Fedelmundo, sa East Avenue Medical Center, yan po ang mga hospitals na may allergy training program. So you can also go there, and just medyo tiyaga, may fee din po yun sa skin test, no?
1: Thank you so much, Doc Linda. And another question naman po. This one is from Sister Marie ng Santa Rosa, Laguna. Sabi niya, "Good evening po. Mga anak ko po may allergic rhinitis. Normal lang po ba sa may allergic rhinitis ang mag-nosebleed? May pag-asa pa po ba na tuluyan ng mawala ang allergic rhinitis nila? Ano po ang mainam na gamot dito? Salamat po." From Marie ng Santa Rosa, Laguna.
0: Ayan. Thank you, Marie, sa tanong mo, no? Hindi natin sasabihin normal na dumudugo ang ilong. Pero it's an indication kasi ang mga bata ay fragile, yung ugat sa loob ng ilong. At ito ay madaling, ano tawag dito, madaling dumugo kasi manipis ang mucous membrane, hindi po skin ang nahandun, mucous membrane. Manipis, at kung talagang dahil sobrang pamamaga, sobrang kate, sobrang ano sa ilong. Ako talaga may mga ganyan po. Sobra silang halos kung pwede lang nilang tanggalin yung ilong, no? Masasabi mo to, DJ Iris. Ay, gagawin, ano? So, pwede pong mangyari na nagno-nosebleed. Pero kung ito po ay palagi, kailangan po ipasilip na rin natin sa ENT. At para masigurado na walang ibang problema. Lalo na po kung adults ang nagkakaroon ng nosebleed, ay hindi po ito karaniwang signs and symptoms ng allergic rhinitis. Ipasilip po natin sa ENT doctors, ear, nose, throat na doctor.
1: Yes, thank you so much, Doc. And thank you din kay Sister Marie for sending in your question. At meron po tayong comment din sa Facebook, Doc. I believe this is related pa rin sa allergies, ano? Not directly related to rhinitis, pero I just want to read it to you, Doc. Sabi po ni Sister May, ako naman po, nagtataka din po ako every morning. Paghawak ko po sa water, sa gripo, nangangati na po ang mga hands ko. Then, mapapansin ko na po na bigla na lang namamaga yung mukha ko po. Then, magti-take po ako ng cetirizine. Then, antagal po mawala. Ang ginagawa ko na lang po ay mag-warm compress. Humuhupa naman po siya, pero nakakatakot lang po, di ko po alam ang gagawin.
0: Okay, so yung sa kamay, sabi niya paghawak, no? Paghugas.
1: Yes
0: So I
1: po.
0: don't know kung humawak ba siya ng kunwari tubig na sa baso na may ice, no? Ay pwedeng tinatawag natin na ano 'yon, yung cold urticaria. Ibig sabihin pag yung temperature malamig ay pwede na siyang magkaroon ng pantal, no? Ngayon, yung sa mukha niya, sabi niya nangangati. I don't know kung binasa niya, kung ginamit ba niya yung tubig, pinanghilamos ba niya? Pero kung hindi, eh baka nasa environment niya, no? Like dust or molds ang nagkokos noon. Allergy pa rin yun. Kaya kailangan fully evaluated and even to do skin testing. Kasi sabi mo nga, natatakot ka kasi hindi nga natin alam kung ano yung triggers. And although hindi naman yun karaniwan, yung anaphylactic reaction, yung exposure sa mga allergens ay matinding allergic reaction.
1: Yes, thank you so much, Doc. Ano? And another question, wow, our listeners are very active ngayong gabi, Doc Linda. Ano? They are really tuning in. Another question is, sabi po ng ating listener, Doc, parehas lang po ba ang allergic rhinitis at ang morning allergies? Kasi tuwing umaga lang naman po ako sinisipon. Pagkalipas po ng morning, wala na po akong sipon. Pero everyday po talaga, tuwing umaga, ako po ay may sipon.
0: Yes, ang answer ko dyan, yes, allergic rhinitis yan, ano, pagka paulit-ulit, and you don't have to suffer, kasi talagang yung quality of life, alam nyo, kung iinom ka ng gamot na antihistamine, antok ka, hindi ka makaperform, or hindi ka nakatulog dahil dun sa symptoms mo, eh, ang mangyayari, kulang ka sa tulog or hindi maganda yung tulog mo. Kaya pagdating mo sa work, no, tinatawag pa nga yan na presenteeism. Ibig sabihin, present ka dun sa work or present ka dun sa school, but you are not functioning well or functioning right. In fact, ang allergic rhinitis ay isa sa pinakamataas na dahilan ng absences din ng mga workers or ng mga employees. No? Kaya yan, kailangan magamot, no? Ma-evaluate ng tama at magamot ng tama kasi may relief po, may gamot po. You don't have to suffer. Kailangan lang yung tamang gamot ang maibibigay sa inyo kasi quality of life is affected. Yun po.
1: Yes, and we mentioned earlier, Doc Linda, ano, na napakarami pong trigger ang allergic rhinitis. So ano po ang inyong advice? Paano po ba maiiwasan ang common triggers ng allergic rhinitis?
0: Okay, let's say, no, hindi kayo na skin test. Pero alam nyo, pag kayo ay nagwalis ng bahay or may nagwawalis o di kaya yung nagkalkal ka dun sa cabinet mo, no, or yung alikabok, ay ito po ang mas allergenic po ay yung alikabok sa loob ng bahay, yung house dust, kasi nandun po yung house dust mite. So ang kailangan po ay malinis ang bahay, no? Yung kasi yung mga dust collectors, baka meron ka mga stuffed toys or yung mga gamit mo, lalo na yung mga furry or yung sofa mo ay yung mga tela na namamahay ang alikabok, no? Or baka may carpet ka pa dyan, alisin po natin. Or ang mga kortina, kailangan po chine-change regularly. At yung beddings, no? Yan, kung pwede po, every week, papalitan. Kasi yun pong mga dust mites, alone, naturally po, nalalaglag yung ating mga dead skin. Kinakain po yan ng dust mite. At kaya yung pong kadalasan pagising sa umaga kasi yun pong mga mites na yan nandyan sa higaan natin, yun ang nalalanghap kaya bakit sa umaga nagkakaroon ng symptoms. So kailangan po linisin yan, i-identify, and then molds, no? Kung naka-aircon, kailangan regularly nililinis. At yung taong may allergy, ay sinasabi ko to dun sa mga pasyente ko, ay nako, exempted ka na sa paglilinis, senyora ka na, hindi ka na maglilinis kasi nga matitrigger So, ano ka na lang, taga-plancha ka na lang or taga-hugas ng pinggan, hindi ka na taga-walis ng bahay, ano, ganun ang ating ano. So, ang importante ay ma-identify ang triggers or kung let's say change of weather, no, huwag kayong susugod na sobrang, at saka po meron palang isang tinatawag natin na vasomotor rhinitis. Hindi po to allergic rhinitis pero pwede silang mag-coexist na yung nagre-react yung loob ng ilong. Kunwari nakatutok ang electric fan, yon pag nahanginan, mamamagana. And usually ang symptoms po niyan hindi bahin or runny nose, more on congestion, nagbabara yung ilong. So yon, huwag mong itutok sa iyo yung yung electric fan or yung aircon hindi nakatutok ng diretso. So yun ang mga ways, no, how to relieve you. And of course, kung kakailanganin o depende sa evaluation, yun nga mga medicines na sinabi ko.
1: So in other words, Doc, ano, hindi po tuluyan or permanently nawawala yung allergy, pero may magagawa po tayo na to prevent the triggers, ano, Doc? Is it correct?
0: Meron pang isa, hindi ko pa din nabanggit, no? For yung allergic rhinitis na ginamot mo na, binigyan mo na ng antihistamine, tsaka ng intranasal corticosteroids, tsaka inavoid, pero hindi pa rin, no? Or hindi kayang maiwasan yung mga allergens, no, na exposure niya, meron po tayong tinatawag na immunotherapy or allergy shots, no. I offer it to my patients na hindi nakakayanan ng yung usual treatment. Ibig sabihin na skin test siya, tapos ang taas ng kanyang allergies sa dust mites, sa pollens, or sa cockroach, or sa moles, or sa cats, or dog's hair, ay ini-injection po yan, no, yung allergy shots, unti-unti, at ini-inject every week hanggang ma-tolerate, no, parang unti-unting pinapa-tolerate sa dun sa taong may allergy, at malaki po ang success niyan, ano, na ma-improve. Kaya tsaka it is the only treatment that will prevent na ang allergic rhinitis ay magkaroon pa ng asthma or magtuloy sa asthma. Kaya yun, kailangan talaga lang magamot ng tama at magkakaroon po kayo ng relief sa inyong allergies.
1: Thank you so much, Doc. And to end our episode this evening, Doc Linda, ano po ang inyong huling mensahe para po sa ating mga listeners, lalo na po sa ating mga listeners who are suffering from allergic rhinitis or baka may kapamilya or mga kaibigan po silang may rhinitis? Ano po ang inyong huling advice or mensahe?
0: Oh, ang bilis naman ng oras, tapos na pala tayo. So, yung kung kayo po ay may paulit-ulit na sipon, runny nose, sneezing, itchiness sa ilong, o di kaya ay congestion, makati ang mata, ang tenga, ay huwag na po kayong mag-suffer niya, no? Get help, dahil marami pong magandang gamot na pwedeng makatulong sa inyo at saka ma-identify para maiwasan ninyo. There is help, no, for people who are suffering from allergic rhinitis.
1: Ayan, mga kaibigan, ano, natutunan po natin ngayong gabi na ang allergic rhinitis ay hindi po yan simpleng sipon lamang. Kung ito po ay paulit-ulit na, ano, at nakakaapekto na po sa ating pang-araw-araw na gawain, kailangan na natin itong bigyan ng pansin at tamang luna. Sabi nga po, mga kaibigan, sa Biblia, ano, sa 3 John 1:2, sinasabi po, "Minamahal, dalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at magkaroon ng mabuting kalusugan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa." Paalala po ito, mga kaibigan, ano, na ang ating pong mga katawan ay biyaya po yan. Isa po yung blessing from the Lord. At tungkulin po natin, ano, it's our responsibility to take care of it. Maraming salamat po kay Doc Linda Verona, ano, sa pagbabahagi po ng kanyang kaalaman. At maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at sa mga nagpadala po ng inyong mga katanungan. Ako po ulit si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Stay safe, stay healthy, and may the Lord bless you all.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
2: Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan sa maalaman at katotohanan.
3: Kay Jesus, mayroong tanging
4: masayang pamilya ang panukala ng
5: Jesus. Siya ang kasagutan.

Kapayapaan po sa inyong lahat. Naway ang Season 10 ng Tanging Pag-asa ay maging daan upang mas malapit tayo sa ating Panginoon. Masaya ko pong ipinaaabot ang pagbati mula sa Rizal Province, City of Pasig, City of Marikina, at Antipolo City. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga kalangitan. Sa oras-oras po na aming pagdinig, sa mga mensahe na inyo pong pinapaabot, lubos-lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Sa tanging pag-asa na aming napapakinggan, lalo na sa aming mga kaibigan, mga kapatid, ito nawa ay laging maisilid sa aming mga puso't isipan na kayo po ang aming Panginoon na pag-asa sa aming buhay. Kaya nga po, sa gabi-gabing pag-aaral, naway tulungan pa ang aming mensahero, ang aming nagmi-message gabi-gabi, walang iba kundi ang aming buting pastor sa katauhan ni Pastor Rene Montoya. Kaya nga po aming hinihiling, Panginoon, na inyo pong ibuhos sa kanya at lalo na sa mga tagapakinig ang inyong buong pusong pagmamahal sapagkat kayo ang aming Panginoon na nagbigay ng lahat ng mabuti para sa amin. Ang lahat po nito ay aming hinihiling, aming dinadalangin sa matamis at mapagpalang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Welcome muli sa ating pong pag-aaral ng Salita ng Diyos na mayroong temang si Jesus ang kasagutan. Araw-araw sa ating pong serye, tinitingnan natin ang mahalagang tanong ng buhay at hinahanap natin ang malinaw na kasagutan mula mismo sa banal na kasulatan. Kahapon, pinag-usapan po natin ang tungkol sa Sabat. Nakita natin mula pa sa creation, ibinigay ito ng Diyos. Ipinagkatiwala sa Sinai, iningatan ng kanyang bayan, sinunod mismo ito ni Jesus. At pinarangalan ito ng mga alagad. Naging tanda ng kapangyarihan ng Diyos at ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid ko, kaibigan ko, ipagdidiriwang pa rin ito sa bagong langit at sa bagong lupa. Napakaganda dahil ipinakita nito ang mga plano ng Diyos. Hindi pabago-bago, kundi palaging consistent. Ngayon pong oras na ito, isa na ng mga napakahalagang paksa ang tatalakayin natin, ang ating pong kalusugan. Ang title ng ating pag-aaral ay Kalusugan, Pangangalaga sa Katawan, Buhay na Matibay. Kaibigan, kung tutuusin, lahat tayo ay may desire na maging malusog. Marami na ang nag-iimbest ng vitamins, supplement, membership sa gym, o iba't ibang klase ng diet programs. Pero kadalasan, nakakalimot po tayo sa pinaka-core ng prinsipyo. At iyon ay ang lifestyle na itinuturo ng Diyos. Kaibigan, alam mo ba na ang kaaway ay sabik na sirain ang ating kalusugan sa pamamagitan ng maling pamumuhay at masasamang bisyo. Pero ang Diyos ang nagnanais na patatagin tayo at bigyan tayo ng buhay na masagana at makabuluhanan. Kaya nga kaibigan ko, napakahalaga na maunawaan natin kung bakit ang mga Kristiyano ay tinawag na maging maingat at responsable sa kanilang katawan. Ano po ba ang salita ng Diyos na binabanggit sa Apokalipsis 14 verse 7 at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwalatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang pagatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. O kaibigan ko, dito malinaw na pinapakita na ang Diyos ay tumatawag ng isang bayan na hindi lang basta sumasamba, kundi nagbibigay ng kalulatian sa Kanya sa lahat ng aspeto ng buhay. Pero paano nga ba natin siya luwalatiin in a practical way? Sabi po ni Apostol San Pablo sa 1 Corinto, Kapitulo 6, versikulo 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Oo, kaibigan ko, simple ang point dito. Hindi tayo pag-aari ng sarili natin dahil binili tayo ng dugo ni Kristo. Kaya bawat ginawa natin sa ating katawan ay dapat magbigay ng glory sa Diyos. Dagdag pa niya sa 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 31. Kaya nga kung kayo'y magsikain o kayo'y magsiinom o anuman ang inyong ginagawa ay gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaibigan, ibig pong sabihin pati mga simpleng bagay gaya ng pagkain, pag-inom, at araw-araw na choices ay may eternal value. Oho, dito natin makikita
dalawa lang ang option. Either we glorify God with our bodies or nadi-dishonor natin siya sa maling lifestyle. Kaibigan ko, malinaw na ang Diyos ay naghahanap ng mga taong buo ang commitment sa Kanya. Hindi lang spiritual kundi pati physical at mental. Oo, kaibigan ko, kaya nga mahalagang pag-usapan ang mga lifestyle practices na sumisira sa katawan. At isa rito ang paninigarilyo. Oo, kaibigan ko, scientific evidence shows na smoking is one of the deadliest killers sa mundo. Sabi nga ng isang doktor na si Dr. Linus Pauling, bawat sigarilyong iyong sinitindian ay kumakaltas ng 14.5 minutes sa iyong buhay. Imagine kung 30 sticks a day ka, halos 8 oras ng buhay mo ang nawawala bawat araw. Hindi ba parang slow suicide iyon? Kaya hindi nakakapagtaka na sinasabi ng researchers na smoking ang single biggest cause ng cancer sa buong mundo. Ah, kaibigan, at hindi lang ang smoker ang apektado, kundi pati ang nasa paligid, ang mga bata na exposed sa second hand smoke ay mas prone sa sipon, asthma at iba pang sakit. Mas mataas din ang cancer risk nila kumpara sa mga batang lumalaki sa smoke-free na bahay. Kaya kaibigan, tanungin mo ang sarili mo. Gusto mo baga talagang lasunin ang hangin na nilalanghap ng mga anak mo? Kaibigan, pero here's the good news. Hindi mo kailangan harapin ito mag-isa. Ang Diyos ang may kapangyarihan para tulungan ka na maging free. Oh, ang sabi nga po sa Roma chapter 5 verse 20, datapat kung saan lumabis ang kasalanan ay sumasagana naman ang biyaya. Amen. Oh, kaibigan, mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa anumang bisyo. Ang maganda, kapag tumigil ka sa paninigarilyo, ang katawan mo ay nagsisimulang mag-heal. Bumababa ang risk ng cancer at heart disease. At bumabalik ang lakas na nawala sa atin. Kaibigan ko, si Jesus ang nagbigay ng tunay na kalayaan. Siya ang nagbibigay ng bagong simula ng victory laban sa sigarilyo at alak at anumang addiction. Kaibigan, tanda mo ito. With Christ, quitters always win. Amen? Another battle pa is yung laban sa bote. Malinaw ang sabi po ni Haring Solomon. Ayon po sa Kawikaan chapter 20 verse 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sino mang naliligaw dahil doon ay hindi pantas. O kaibigan, napaka-direct ng message. Kapag inalipin ka ng alak, mawawala ang wisdom mo. At napaka-obvious naman sa mundo kung bakit dangerous ito. Bakit kaya hindi pinapayagang uminom ang mga piloto 24 hours bago lumipad? Bakit bawal sa medical students ang uminom bago ang board exams nila? Kasi ang judgment nila ay direktang nakaka-epekto sa kanilang utak. Ano ho? So mga kaibigan ko, hindi ba't napakarami ring tao na sinusubukan lang magipaglaro sa alak pero nauwi sa addiction na sumisira ng kanilang pamilya, trabaho at minsan pati kinabukasan.
Oo, mga kaibigan ko at mga kapatid, sabi nga sa Kawikaan 23, 29 to 33, sino ang may kapigatian? Sino ang may kapanglawan? Sino ang may pakikipagtalo? Sino ang may daing? Sino ang may mga sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? Sila na natutulog ng mahaba sa alak. Silang nagsisidaan upang tikman ang pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro, pagka kumikislap ng maayos. Sa huli ay kumakagat na gaya ng ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata ay mga kita ng mga kaibahang bagay at ang iyong puso ay magbabadya ng mga mandarayang bagay. Kaibigan, grabe, di ba? Ang listahan, kapigatian, kapanglawan, pagtatalo, sugat, dugo sa mata, lahat yan ay bunga ng alak. At malinaw ang instruction sa atin. Huwag mo na raw tingnan ang alak kasi ito'y mandaraya at sa huli, lason ang epekto. Kaibigan ko, gusto ng kaaway ay sirain ang ating pag-iisip dahil dito dumadaan ang communication ng banal na espiritu. Pero ang gusto ng Diyos, malinaw ang isip natin para hindi tayo sa kanyang, para handa tayo sa kanyang pagbabalik. Kaibigan ko, may isa lang tunay na paraan para maging malaya ka. Ibigay natin ang ating katawan kay Jesus. Ilingin natin ang kanyang kapangyarihan na tulungan tayong magtagumpay laban sa bisyo. Alam mo, napakaganda ng pangako ng Diyos pagdating sa ating pong kalusugan. Oo, kaibigan ko, sa lumang tipan pa lang, ano po ang sabi sa Exodo 15 verse 26, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karandaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. O kaibigan, napakalinaw ng message. Ayaw ng Diyos na maghirap tayo sa sakit na dulot ng maling lifestyle gaya ng alak, sigarilyo, droga, immoralidad at maling pagkain. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, meron bang sinasabi ang Biblia tungkol po sa tamang diet? O kaibigan, absolutely yes. Ano po ba ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 29? Narito, aking ibinigay sa inyo ang bawat halamang nakakabini na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bungang nakakabinhi ay magiging pagkain ninyo. O kaibigan, ang ibig pong sabihin, nung simula pa lang ang original Eden diet ay ang plant-based, puro prutas, butil at mani. Hindi nagbigay ang Diyos ng karne para kainin ni Adan at Eva sa Arden ng Eden. Ang plano niya ay mabuhay tayo ng mahaba at masagana sa mga pagkaing magbibigay ng pinakamabuting kalusugan sa ating pong katawan. Ngunit, nagbago ito after the flood. At wali sa panahon po ni Noe, dahil winasak ng baha ang lahat ng vegetation, pinayagan ng Diyos na kumain ng karne ang tao. Pero hindi yon ang original plan.
makikita rin natin ng after the flood. Ano ho? Biglang bumaba ng gusto ang lifespan ng tao. Dati, umaabot sila ng mahigit 900 years. Pero ilang generation lang pagkatapos, bumaba na ito hanggang 140 years na lang. Kitang-kita ang epekto ng pagbabago ng diet sa kalusugan po ng tao. O kaibigan, dito na pumapasok ang distinction ng Diyos tungkol sa malilinis at maruruming hayop. O sa Genesis chapter 7 verses 1 to 2, pasok ka at ang inyong buong sambahayan sa daong, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng 7 na lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay 2 na lalaki at ng kanyang babae. O kaibigan, mapapansin natin na mas marami ang malinis na hayop kaysa sa marumi. Bakit? Kasi may purpose ito. Ang malilinis ay pwedeng gamitin bilang handog at pagkain. Pero ang marurumi ay tigdadalawa lang dahil hindi sila nilayon ng Diyos na kainin at hindi rin ito pwedeng ihandog. Kaibigan ko, makikita natin dito na kahit binigyan ng Diyos ng permit na kumain ng karne ang tao, ano ho, after the flood, may clear na patnubay at hindi basta-basta. Ang marurumi

sa Garden of Eden, ito pa rin ang pinakamaganda dahil iyon ang original na plano ng Diyos para at para sa ating kalusugan at haba ng buhay. Pero ano ba ang clean and unclean meats? Malinaw na binigay ang instruction sa Leviticus 11 at Deuteronomy chapter 14. Dalawang buong chapter ang nilaan para ipaliwanag kung aling hayop ang pwedeng kainin at alin ang hindi pwedeng kainin. O kaibigan ko, this shows na concern talaga ang Diyos sa ating pong kalusugan. Hindi ito basta dietary preference lang, kundi part ng kanyang loving plan para sa kalusugan ng kanyang bayan. Kaibigan ko, ang sabi po ni Moses sa Deuteronomy chapter 14 verses 6 to 8, ang bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Gayunman, ang mga ito ay hindi dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang libre at ang kuneho sapagkat sila'y ngumunguya ngunit walang hati ang paa. Ang mga ito ay marumi sa inyo at ang baboy sapagkat may hati ang paa. Ngunit hindi ito ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman niya'y huwag ninyong kakainin at ang kanilang bangkay ay huwag iipuin. So, mga minamahal kong kaibigan, malinaw na may dalawang qualification para masabing malinis ang isang hayop. Una, dapat ati ang kuko o may split hoof. At pangalawa, dapat gumunguya o chew the cud. Kapag parehong meron ito, malinis siya at pwedeng kainin. Alimbawa, kaibigan, baka, tupa, kambing at usa, swak lahat sa description ng ating Diyos. Pero may mga hayop din na automatic unclean. Kahit gumunguya pero wala na mga split hoof, hindi sila pwede. Tulad po ng kamelyo, libre o rabbit at rack, hyrax. Sa kabilang banda, may mga hayop din na may split hoof pero hindi gumunguya. Isa na dito mga kaibigan ko, ano, ang pinaka-popular pero malinaw ang sabi ng Biblia, ang baboy o pork mismo. Ano po ang sabi sa Deuteronomy chapter 14 verse 8? Ang laman ng mga iyon ay huwag ninyong kakainin, di huwag ninyong ipuin ang kanilang mga bangkay. O kaibigan, ano ho, kung iisipin mo, bakit kaya binawal ng Diyos ang baboy? Hindi lang dahil bawal, kundi dahil gusto niya tayong protektahan. Pigs are scavengers. Nililinis nila ang dumi ng kalikasan. At yung toxin ay naipon sa katawan nila. Kaya nga, scientifically, pork as one of the highest cholesterol levels among all meats. At kung may epekto na ito sa katawan noon, mas lalo na ngayon na mas grabe na ang lifestyle-related disease. Ngayon, paano naman ang mga isda, kaibigan ko? Sabi po ni Moses sa Deuteronomy chapter 14, verses 9 to 11. Ito ang inyong kakainin sa lahat ng nasa tubig. Anumang may mga palikpik at mga kaliskis ay inyong kakainin. At anumang walang mga palikpik at mga kaliskis ay huwag ninyong kakainin, marumi sa inyo. Kaibigan, simple lang ang prinsipyo dito. Kung ang isda ay may palikpik at kaliskis, pwede po ito. Pero kung wala, katulad po ng alimango,

lobster, tahong, wag. Dahil mga scavengers yan. Kaya nga, kaibigan, mas pipiliin ko na sumunod sa Diyos at alam kong ganun din ang gusto mo. Matuto tayo nga kontrolin ang ating pong appetite at piliin na kumain para mabuhay kaysa mabuhay para kumain. Ang sabi nga po sa Filipos chapter 3 verse 19 na ang kanilang wakas ay kapahamakan ng kanilang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kalwalatian ay nasa kanilang kaiyan na ang iniisip ay ang mga bagay na ukol sa lupa. Kaibigan, malinaw dito na kung ang tiyan na ang sinusunod, hindi ang Diyos. Delikado po ito, kaibigan ko. Maraming Kristiyano ang mahal ni Jesus. Pero hindi nila nakikita na kapag sinasabi nilang, Lord, hindi ko na kailangan sundin yan. Kakainin ko na pati rin yung gusto ko. Nasa rebellion sila at nasa panganib. Ang Diyos na lumikha ng buong universe ay ni-invite tayo na ialay sa Kanya ang ating pong katawan. Kaibigan, baka inisip mo ngayon, paano naman ako? Nahirapan akong iwanan ang alak, ang sigarilyo, ang maruruming hayop o droga. Naririnig ko ang panawagan ng Diyos. Pero anong gagawin ko? Kaibigan, ang sagot ay hindi nakatago. Si Jesus mismo ang kasagutan. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan at lakas para mamuhay tayo at para makapagpigil tayo. Pag tayo namuhay na sumusunod sa Panginoon, magtatagumpay at magiging malusog tayo sa ating katawan. Oo, kaibigan ko, may isang mahalagang prinsipyo pagdating sa pagbibigay ng masasamang gawi na sumisira sa atin. Ano po ang sabi po ni Jesus, mga kaibigan, sa 1:15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananahan sa akin at ako'y sa kanya at siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kaya malinaw, wala tayong kakayahan sa sarili natin. Subukan mong iwan ang bisyo gamit lang ang sariling disiplina. Babalik at babalik ka rin. Pero kapag si Kristo, ang nasa puso po natin, inayaan po natin siya mag-control sa buhay natin, binibigyan tayo ng lakas. Tinutulungan niya tayong mag-control at hindi kakain ng kanyang pinagbabawal na pagkain sa ating pong katawan. Simple lang ang prinsipyo. Una, kung wala si Kristo, wala tayong magagawa. Pangalawa, kung kasama natin si Kristo, lahat ay posible. Kaya nga si Apostol San Pablo, buong tapang sinabi po niya sa Filipos chapter 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaibigan ko, wala siyang iniwang exemption. Hindi niya sinabing kaya ko lahat maliban sa pagtigil sa paninigarilyo. Maliban sa pag-iwas sa alak o droga. Maliban sa pagbabago ng lifestyle. Ang sabi ng Biblia, lahat ay posible kay Kristo. Amen? At marahil naririnig mo ngayon ang tinig ni Jesus na nagsasabi, Anak,
Lumapit ka sa akin. Ilagay mo sa dambana ang sigarilyo. Isuko mo sa akin ang alak. Ibigay mo sa akin ang droga o anumang addiction na sumisira sa katawan at kaluluwa mo. Kung nasa isang relasyon ka na nagpaplano sa akin, sabi ni Jesus, ilagay mo rin iyon sa dambana. Kung hindi mo makontrol ang pagkain o kung inaabuso mo ang katawan, isuko mo rin sa akin. Wika po ni Jesus. Kaibigan, tandaan mo, kailanman hindi ka iiwan ni Jesus sa laban na ito. Oo, siya ang Diyos na nagpapagaling ng bulag, nakakapagpalakad ng mga pilay, nakakapagpatahimik ng bagyo. At siya rin ang makapagpapala sa iyo ngayon. Kaibigan, wala nang ibang kasagutan. Wala nang ibang solusyon. Si Jesus lang ang sagot. Siya ang tanging paraan para magkaroon tayo ng bagong puso, ng bagong buhay, at bagong kinabukasan. Kaibigan, ngayon, tinatanong ka niya. Tinatanong ka ng Panginoon, ihandog mo ba sa akin ang iyong buhay? Kaibigan ko, ayaan mo ba na ako ang maging lakas mo? Tatanggapin mo ba bilang kasagutan sa lahat ng iyong kainaan? Kung ang sagot mo ay oo, tandaan mo, hindi ka kailanman maglalakad na mag-isa. Dahil simula ngayon at magpakailanman, si Jesus ang kasagutan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Welcome po mga kapatid sa ating pag-aaral na may temang propesiyang kaloob ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay Mysteries of Bible Prophecy. Misteryo. Kinaaaliwan natin ito, di ba? Gusto natin ang mga misteryosong kwento, misteryosong libro, misteryosong palabas sa sine, at mga misteryosong lugar. Isa sa misteryosong lugar ay ang siyudad sa tuktok ng Mount Andes sa Peru, na gawa ng mga Incas. Bakit at kung paano ito ginawa ay isang kababalaghan? Nariyan din ang Stonehenge sa England. Para saan at paano nilagay ang mga naglalakihang mga batong ito sa ibabaw ay isa ring misteryo. Mga batong inukita ng mukha sa Easter Island. At kahit dito sa Pilipinas ay meron ding misteryo. Isa na dito ang misteryo ng Yamashita's Gold na sinasabing nakatago sa kuweba sa isang lugar sa Luzon. Kamakailan lang ay mayroon daw na nakahanap nito, pero kahit ang mga detalye ay nababalot pa rin ng misteryo. Ang Biblia ay marami ring misteryo. Walang aklat ang sobrang minahal, ngunit sobra ding kinatakutan gaya ng Biblia. Ito ang pinakamabentang libro, subalit ito rin ang pinakanakalilitong intindihin ayon sa iba. Maraming tao ang may Biblia. Mayroong ilang nagbabasa nito, ngunit kakaunti lamang ang lubusang nakakaintindi. Nasubukan mo na bang magbasa ng parte ng Biblia, ngunit hindi mo maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito? Ang pinakauling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis, ay punong-puno ng misteryo. Nandyan din ang misteryosong babae na nakasakay sa kakaibang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay sa Apokalipsis, Kabanata 17. Sa Apokalipsis, Kabanata 12 naman, ay matatagpuan ang misteryosong babaeng buntis na nakatayo sa ibabaw ng buwan habang may dragon na nag-aabang na handang-handang kainin ang kanyang sanggol sa oras na mailuwal ito. Nariyan din ang mga misteryosong anghel na lumilipad sa impapawid at ang 4 na misteryosong mga ngabayo. At mayroong misteryosong hayop na may kalakip na tatak, ang 666, ayon sa Apokalipsis Kapitulo 13, 1 at 18. At nakita ko ang isang halimaw na umahon sa dagat. May 10 sungay at 7 ulo, at sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kalapastanganan. Kailangan dito ang karunungan. Ang mga may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng tao. Ang bilang nito ay 666. Narinig nyo na ba ang 666? Ito ay tatalakayin natin sa mga susunod nating pag-aaral. Dahil nga po sa mga misteryong ito, marami ang natakot at patuloy na naguguluhan. Akala ng iba, ang aklat na ito ay sarado at imposibleng maintindihan. Matanong ko lang po kayo, sa inyo pong palagay, ang Apokalipsis ba ay sarado o bukas na aklat? Hayaang ipaliwanag ng Biblia ang kasagutan at basahin po natin ang sagot sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 1. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Anya upang ipahayag sa Anyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Ang katagang Apokalipsis ay nangangahulugang maglantad o magbukas. Ito ay kabaliktaran ng magtago o magkubli o magsarado. At ano po ang sinasabi ng talatang ito? Ang sagot ay Apokalipsis nino ng Panginoong Hesukristo. Sa aklat na ito, mas ipinapakilala sa atin si Hesukristo. At sa gayon ay inilalantad kung sino at kung ano ang tunay na anyo ng Antikristo. Ngayon, ang aking unang tanong, sa tingin niyo po ba gusto ng Diablo na may makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo at mailantad ang Antichrist? Sagot, di po ba hindi?
Kaya nga po ginagawa ng Antikristo ang lahat ng paraan para hindi mapag-aralan ng masinsinan ang Apokalipsis. Alam niyo po ba na mayroong biyaya sa mga nagbabasa, nakikinig at tumutupad sa aklat na ito? Mababasa natin ito sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ano ang dahilan kung bakit tayo nagbabasa at nakikinig? Para tuparin ang mga nakasulat dito. Kung hindi natin susundin ang mga nakasaad sa aklat na ito, wala itong magiging bisa sa buhay natin. Kailangan nating sundin ang salita ng Diyos upang mabago ang ating buhay. Ang Apokalipsis ay naglalaman ng 404 na verses at 276 nito ay makikita sa ibang bahagi ng Biblia. Kaya upang lubusan mong maintindihan ang aklat ng Apokalipsis, ay kailangan mong pag-aralan din ang iba't ibang bahagi ng Biblia. Samantala, mayroong isang aklat ng Biblia na lubusang nagahayag na makaulugan ng mga simbolo sa Apokalipsis. Maaari po bang hulaan ninyo kung anong aklat ito sa Biblia? Ang sagot ay ang aklat ng Daniel. Ang Daniel at Apokalipsis ay dalawang dakilang kambal na aklat ng propesiya sa Biblia. Ang bawat isa ay nagtutulungan upang may paliwanag ang propesiyang nakasaad sa bawat aklat. Bago tayo magsimula sa ating pag-aaral ng propesiya, kailangan po muna nating masagot ang katanungang paano natin mabibigyang kahulugan o paano natin maiintindihan ang propesiya. Kung kayo po ay kumukuha ng mga detalye, pakisulat po nito. Merong dalawang prinsipyo upang maintindihan natin ang propesiya. Unang prinsipyo, ang Biblia ang magpapaliwanag sa anyang sarili. Mababasa po natin ito sa 2 Pedro Kapitulo 1, Talatang 20, na maalaman muna ito. Alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Kaya, mga kaibigan, hindi po ito interpretasyon na galing sa akin o sa isang simbahan o sa kanino man, kundi sa Biblia lamang. Hahayaan nating ipaliwanag ng Biblia ang kanyang sariling simbolo. Ang pangalawang prinsipyo, iambing ang kasulatan sa ibang kasulatan. At ito ay mababasa natin sa Isaiah Kapitulo 28, Talatang 9 at 10, kung saan sinasabi sa Biblia, sa pagkatuntunin sa tuntunin, letra sa letra, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Kaya ihahambing natin ang talata sa isa pang talata at pagsasamahin natin ito upang mas maliwanag nating maintindihan ang itinuturo ng Biblia. Ito ay gaya ng pagbubuo ng isang puzzle. Kailangang pagtagpi-tagpiin muna natin ang bawat piraso nito bago natin makita ang buong larawan. Ito ang pamamaraan ng pag-aaral ng Biblia. Hayaan nating ipaliwanag ng Biblia ang kanyang sariling nilalaman at ihahambing natin ang mga kasulatan sa kasulatan upang maunawaan natin ang Biblia. Masusumpungan natin ang Panginoong Hesus sa kaparaanang ito na siyang makapagbabago ng ating buhay. Sa gayong pamamaraan, dumako na tayo sa ating pag-aaral ng propesiya. Simulan natin ito sa Daniel chapter 2. Bibigyan natin ng diin ang propesiya na naglatag ng pundasyon sa halos lahat ng propesiya sa Biblia. Milyong mga taon sa buong mundo ang nakalipas. Ngayon, may nagtatanong, saan ba tayo patutungo? Ang hinaharap ay parabang walang kasiguruhan. Sila ay naguguluhan. Sila ay nagtataka kung saan patungo ang ating mundo. Hindi na natin kailangang magtaka. 2,600 taon na ang nakalipas
nang ang isang sinaunang hari ay nagkaroon ng panaginip na nagbalangkas ng kasaysayan ng ating sanlibutan. Ito ay naisulat sa aklat ng Daniel sa Biblia, ikalawang kapitulo na nagsasabi sa atin ng isang kwento ng isang kapansing-pansing panaginip. Halik kayo at ating gamitin ang ating imahinasyon tungkol sa 2,500 taon ng matandang lunsod ng Babylonia. Noong panahong iyon, ang Babylonia ang nagahari sa buong mundo. Ito ang pinakamakapangyarihan. Ang Babylonyang ito ay maraming beses na binabanggit sa propesiya. Sa katunayan, ang Babylonia ay 6 na beses na binanggit sa libro ng Apokalipsis. 6! May naalala ba kayo tungkol dito? Nakarinig na ba kayo ng numerong 6 sa Biblia? Di ba ito ay nakakabighani? Sa Babylonia ito nagmula. At ito ay makikita natin sa mga susunod nating pag-aaral. Ang lalaki na nagkaroon ng panaginip ng panahong iyon ay ang hari na namumuno sa Babylonia, na noon ang pinakamakapangyarihang karian sa mundo. Sa kanya lamang 2 taon bilang hari, si Nabucodonosor ay nagtungo sa kanyang higaan isang gabi na may kabalisahan sa kanyang isip. Siya, tulad ng lahat sa atin, pagkaminsan ay nag-aalala tungkol sa hinaharap. Siya ay nag-iisip gaano kahabang taon pa ang itatagal ng kanyang karian. Sa bandang huli ay inantok at nakatulog siya. Nang ang hari ay magising sa kanyang paudlot-udlot na pagtulog, siya ay nabagabag. Alam niya na siya ay nagkaroon ng panaginip at nalalaman niya na ang panaginip na ito ay may malaking kahalagahan, ngunit hindi niya maalala kung ano ang panaginip na iyon. Kaya siya ay nagtiwala sa binatang ang pangalan ay Daniel para maalaala kung ano ang ibig sabihin at kahulugan ng kanyang panaginip. Ito ay makikita natin sa kwento sa Daniel Kapitulo 2, talatang 26. Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belshazzar. Maipapaaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyon? Sa orinal, ang hari ay nagtanong ng, maaari mo bang sabihin kung ano ang napanaginipan ko kagabi? Mapapansin si Daniel ay sumagot sa talatang 27. Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipapaaninaw sa hari kahit na mga pantas na tao, ng mga engkantador, ng mga mahikuman o ng mga manghuhulaman. Ngunit sa talatang 28, sinabi ang ganito, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim. At siyang magpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Ito ang sabi ni Daniel, mayroong Diyos sa langit. Hindi natin may pagkakaila ang katotohanan. Minsan, hindi natin akalain, ngunit ngayon ay malalaman natin ang makatibayan na ang Panginoong Diyos sa langit ang maghahayag ng panaginip sa Daniel Kapitulo 2. Ang Panginoon sa langit ang maghahayag ng lihim. Ang dakilang sikreto ng ating hinaharap, walang sino man ang nakakaalam ng mangyayari sa kinabukasan. Ang Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam ng ating hinaharap. At ngayon, ating makikita kung paano ipinabatid ng Diyos ang mangyayari sa mundo sa mga huling araw. Ayon sa Daniel Kapitulo 2, talatang 31 hanggang 35. Ikaw, o hari, naakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya'y kakilakilabot.
Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at ang kanyang hita ay tanso at ang kanyang binti ay bakal. At ang kanyang mga paay, isang bahagi ng bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitignan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng kamay na tumama sa larawan at kanyang paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso at ang pilak at ginto ay nagkaputol-putol na magkaasama at naging parang dayami sa magiikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng buong panaginip ay pawang tumpak sang-ayon sa pagkakaalaala ng hari. Isipin na lamang kung papaanong namangha si Nabucodonosor habang saan niya ay sinasalaysay ng kabataang lalaking ito ang bawat detalye ng panaginip gaya ng mismong nakita niya. Ngunit ano ang kahulugan ng panaginip? Iyon ang ikalawang bahagi ng kwento, ang kahulugan. Sa ilang mga salita ay iginuhit ng Diyos ang pangunahing direksyon ng kasaysayan mula sa panahon ng Babylonia, 600 taon bago ipinanganak si Jesucristo hanggang sa kasukdulan ng kasaysayan ng mundo sa katapusan ng panahon. Ito ang pakahulugan na kinasabikang mapakinggan ni Nabucodonosor. Diretsahang nakatingin sa hari, sinabi ni Daniel, "Ikaw ang ulo na ginto." Ayon sa Daniel Kapitulo 2:38. Ang Babylonia ang ulo, ang bansa na sinasagisagan ng ginto. Isang ngiti ng kasiyahan ang maaaring makita sa mukha ng hari habang naririnig niya ang mga salitang iyon. Ang matandang Babylonia ay ang gintong imperyo ng gintong kapanahunan. Masagana sila sa gusaling may dekorasyong ginto. Meron silang higit 200 na templo na may gintong dekorasyon. Naroon sa loob ng Babylonia ang templo ni Marduk. Ito ay 91 metro ang taas, binabalutan ng azul na glaze, tisa sa labas, nababalutan ng ginto sa loob. Doon sa isang templo lamang, may 18 toneladang ginto ang ginamit. Si Bel Marduk, ang chief god ng Babylonia, ay may gintong imahin na may gintong trono bago ang gintong altar katabi ang gintong kandelero. 7.5 metrong tonelada ng purong ginto ang ginagamit sa altar at trono lamang. Ang ginagamit noon ng mga Babylonians para maging konkreto ang kanilang gusali ay ginto. Hindi ito may pagkakaila kaya sinabi ng Diyos kay Haring Nabucodonosor, "Ikaw ang ulong ginto." Sa loob ng lungsod ng Babylonia ay may hanging gardens, isa sa 7 kahangahangang sa matandang daigdig. Ang mga arkeologo ay nagtantiya na ang dingding ng Babylonia ay mayroong 30 metro ang lapad at 30 hanggang 100 metro ang taas. Sa tuktok ng mga pader, sa Babylonia ay may lugar para sa karera ng mga chariot. Ipinapakita nito na merong malawak na daan sa tuktok ng lungsod. Sa panahong iyon, walang anumang sandata ang makakatalo sa Babylonia. Kaya sa kuro-kuro ni Haring Nabucodonosor, ito ay magtatagal habang panahon. At natuklasan ng mga arkeologo sa mga labi ng Babylonia ang isang tablet na naglalarawan ng hangaring ito. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng Isagila at ng Babylonia ay pinatitibay ko at tinatag ang pangalan ng aking paghahari magpakailanman. Ngunit ang Babylonia ay nagtagal lamang
ng 66 na taon mula 605 to 539 BC. Kung si Daniel ay isa lamang tusong politiko na nagnanais na magkapangalan para sa kanyang sarili sa Babylonia, ay maaari na niyang itigil ang pagpapaliwanag ng panaginip sa puntong iyon habang ang hari ay masaya. Ngunit si Daniel ay mayroong mensahe na nais ng Diyos na ihayag sa sanlibutan. Isang mensahe, hindi lamang para sa kanyang panahon, ngunit isang mensahe na may kaugnayan hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng mundo. Kaya nga si Daniel ay may pagpapakumbaba, ngunit buong tapang na nagsaysay sa hari. At pagkatapos mo, ay babangon ang ibang karian na mababa sa iyo. Ayon sa Daniel, Kapitulo 2:38, ang ngiti ng kasiyahan ng hari ay maaaring mawala agad nang kanyang marinig ang mga salitang iyon mula kay Daniel. Ang palalong hari ng Babylonia ay hindi nagnanais na may iba pang bansa na mamumuno sa sanlibutan. Dinais ni Nabucodonosor ang kanyang kaharian ay tumagal magpakailanman. Ngunit sinabi ng Diyos na ito ay hindi magtatagal. Isang panibagong kaharian ang kukuha ng kanyang lugar. Sa katunayan, inihula na ng Diyos ng eksakto kung paanong ang lunsod ay sasakupin. Halos 200 taon bago pa ito masakop. Sinabi pa nga ng Diyos, kung sa pamamagitan nino ito mangyayari, si Ciro ang Mede. Ang kanyang pangalan ay ibinigay mula sa hula 150 mga taon bago pa siya ipanganak. Tanong, paano natalo ng Medo-Persia ang Babylonia? Paano nangyaring nakadaan sila sa napakalapad na pader? Ipinahayag ng propesiya ng Biblia kung papaano masasakop ng Medo-Persia ang Babylonia. 150 taon bago ito mangyari, si Haring Ciro ang nakatalo sa Babylonia. Ito ang hula sa Isaiah Kapitulo 45:1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. Kay Ciro ng kanyang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasakop ng mga bansa sa harap niya. At aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. Sa panahon ng paghahari ni Belshazzar, ang mayabang at palalong apo ni Nabucodonosor ay sinakop ni Ciro ng Mede ang Babylonia. Sa loob, si Belshazzar at ang kanyang mga maharlikang tao ay hindi nangangamba. Sa katunayan, sila ay nagkaroon ng pagsasalo-salo habang sila ay umiinom ng alak sa mga ginintuang lalagyan na kinuha ni Nabucodonosor mula sa templo sa Jerusalem, ay pinupuri nila ang mga Diyos ng Babylonia. Hindi nila nalalaman na mga hula ni Isaias at Daniel ay unti-unti nang nagaganap. Hindi mawasak ni Ciro ang mga pader sapagkat sila ay napakataas at lubhang makapal. Kaya, siya ay gumawa ng ibang paraan. Inilis niya ang mga agos ng ilog na dumadaloy patungo sa sentro ng lungsod at ang kanyang mga sundalo ay gumapang sa ilog hanggang sa makasumpong sila ng daan papasok sa lungsod. Isang tao sa kapabayaan o pagtataksil ay iniwang bukas at walang bantay ang malaking pintuang daan na gawa sa tanso ng hari. Ay napatay at ang kanyang pamahalaan ay naigupo. Noong Oktobre 13, 539 BC, ang Babylonia ay sumapit sa kahiyahiyang katapusan tulad na lamang ng sinabi ng hula. Ang dibdib at bisig ng imahin ng ribulto ay sumisimbolo sa kaharian ng Medo at Persia. Ang Medo-Persia ay naghari mula 539 hanggang 331 BC. Dito'y mapapansin natin na ang halaga ng metal ay pababa mula sa ginto patungo sa pilak. Ang pagsasanib ng pamahalaan
ng mga Medes at mga Persyano ay tunay na mas mababa sa maringal na imperyo ng Babylonia. Ngunit pinamunuan ito ang gitnang silangan ng 2 siglo. Inihula ni Daniel na ang kaharian ng Pilak ay madadaig din ng 1 pang kaharian. Ang talaan ng pagtatagumpay ay nakatala sa bato, ang Cyrus Silindro. Ngayon, ang talata ay nasa museo ng London, England. Katunayan ng hula sa Biblia ay totoo. Sa pamamagitan ng Biblia, ang Panginoong Diyos ay nagsabi na matatalo ang Medo-Persia. Matatalo nila ang Babylonia. At bago pa mangyari ito, ito ay itinala at inihula na ng ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos ang may alam ng ating hinaharap. Kaya magtiwala lang tayo sa Kanya. Ang dibdib at bisig ng imahe ng ribulto ay sumisimbolo sa kaharian ng Medo-Persia na naghari mula 539 hanggang 331 BC. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisagan ng tanso at sasakupin ito ang mga naunang kaharian. Ito ay naitala sa Daniel Kapitulo 2, talatang 39. Ito ba ay nangyari? Ang hulang ito ay naganap ng matalino at batang heneral na si Alexander the Great ay tinalo si Darius III ng Persia sa labanan sa Arabella noong 331 BC. At ang ikatlong imperyo ay ang Gresya. Tugmang-tugma sa pagsasalarawan, halos lahat ng mga baluti na suot ng hukbong Grego ay gawa sa tanso. Ang ikatlong metal sa panaginip ni Nabucodonosor. Sa murang gulang na 25, ang batang si Alexander ay naging pinuno sa isa sa pinakamalawak na imperyo na nakilala sa buong mundo. Ang mananalaysay na Grego na si Arian na sumulat ng aklat tungkol kay Alexander ay nagsabi, "Ako ay naniniwala na walang bansa, lunsod o tao man na ang kanyang pangalan ay hindi nakilala." Sinabi ni Alexander, "Parang sa akin ay may makapangyarihang kamay na gumagabay mula sa pagkapanganak."

may kalituhan, may kaguluhan, at walang saysay. Hayaan ninyong ang Panginoong Diyos ang siyang magkontrol ng inyong buhay para siyang gumabay sa inyo. Walang dakilang kapayapaan kung hindi ka lalapit at magsusuko ng iyong buhay sa ating Panginoong Diyos. Kung ang Diyos ay ginagabayan ang makaharian ng daigdig, siya din ang gagabay sa atin. At kung pabayaan natin siyang pumatnubay sa atin, makikita natin ang kapayapaan sa ating buhay at pag-asa sa hinaharap. Ngunit bumalik tayo sa Gresya. Si Alexander ay namatay bago ang kanyang 33 kaarawan ng dahil sa lagnat. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang imperyo ay humina at nahati sa ilang bahagi hanggang sa nagwakas. Noong Hunyo 22, 168 BC, sa labanan sa Pedna, napahamak ang imperyo ni Alexander na dakila. 144 na taon pagkatapos na siya ay namatay, ayon sa History of Rome, Book 3, Chapter 10. Sa ngayon, ang hula ay malinaw na natutupad sa mga pagkakasunod-sunod ng imperyo. Kung naalala ninyo ang panaginip, ay humula ng apat na mga imperyo sa mundo. Ang isa pagkatapos ng isa. Ang Gresya ang sumisimbolo sa tanso, sa metal na imahin. Ito ay naghari mula 331 up to 168 BC. Ang kagulat-gulat na bagay noong 200 taon bago mamahala ang Greece. Sinabi na ng Panginoong Diyos na ito ang 3rd imperyo ayon sa Daniel Kapitulo 8:21. Makikita ninyo, mga kaibigan, alam ng Diyos ang ating hinaharap. At ito ang makikita natin ngayon. Ating balikan ang kasaysayan ng gabing iyon nang ito'y sinulat ni Daniel. Sinasabi niya na ang Diyos ang nakababatid kahit hindi pa ito nangyayari. Nakakagulat kung paano ito akma sa hula. Atin ngayong basahin ang Daniel Kapitulo 2:40 at ang 4th na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay, ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng mga bagay. Kung paanong dinikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. Kaya ito ay may bakal na binti, ang 4th na imperyo. Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang 4th na kaharian? Ang sagot po ay ang Roma. Tunay nga, ang bakal ay ang angkop na metal para sa Roma o Imperyong Romano. Sa panahong ito ng pamumuno ng Roma, may dalawang mahalagang pangyayari ang nangyari. Una, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. Isang kautosang pambuwis na Maromano ang nag-adya sa kanyang mga magulang na magtungo sa lungsod ni David, ngunit ang kanyang kapanganakan doon ay kaganapan ng mga hula tungkol sa Mesiyas. Ikalawa, si Jesus ay ipinako sa Judea sa ilalim ng pamamahala ng mga Romano. Isang gobernador ng Romano ang nagpahintulot para si Jesus ay parusahan at si Jesus ay ipako sa krus ng mga Romanong sundalo. Ngunit ngayon, ang mga pangyayari sa propesiya ay nagbago. Wala ni isa mang imperyo sa mundo ang susunod sa Roma. Totoo na ang binting bahagi ay ang pinakamahabang parte ng ating katawan. Kaya ang Roma ay namahala ng mahabang panahon sa loob ng 500 taon ang Roma ay namayagpag. Ang kanyang pamantayan ay naipalaganap mula sa British Isles hanggang sa Northern Africa, mula sa Iberian Peninsula hanggang Asia Minor, mula sa Atlantic Ocean hanggang sa Black Sea. Ang Roma ang pang-apat na imperyo, ang bakal na monarkiya. Ang Roma ay namahala mula 168 BC hanggang AD 476. Romano siyempre ang namahala nang dumating si Jesucristo sa mundo. Si Jesus ay pinarusahan ng Romanong gobernador.
pinako sa pamagitan

pamamagitan ng Romanong sundalo. Romanong sundalo ang naghati-hati ng kanyang damit ang nagbantay sa kanyang libingan. Ito ay dahil sa pangunguna ng mga Pariseo. Ngunit nang si Jesus ay mamatay sa krus, sinong may gawa o dahilan ng kanyang kamatayan? Namatay siya para sa ating lahat. Ang Biblia ang nagsabi sa Juan Kapitulo 3, talatang 16. Ating pong basahin ito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin, para tayo ay maligtas. Ganyan niya tayo kamahal at ako'y lakas loob na nagsasabing ang Apokalipsis ay kwento ni Jesucristo. Ito ay kung bakit ang libro ay nangungusap sa kanyang sarili at nagsasabing ito ang Apokalipsis ni Jesucristo. Ang buong libro ay nagsasabi ng tungkol sa kanya. Ngunit noong si Jesus ay namatay sa krus, ay hinati niya ang kasaysayan. Si Jesus ang sentro ng kasaysayan at ang paksa ng propesiya. Alam ba ninyo, kung mag-aral tayo ng Biblia, marami tayong madidiskubre. Makikilala natin ng gusto ang Panginoong Jesucristo. Itong libro ng Apokalipsis ang magtuturo sa atin na si Jesucristo ang ating tagapagligtas sa pag-aaral natin ng Biblia. Lagi nating makikita ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa pag-aaral natin ng Biblia, masusumpungan natin ang Panginoong Jesucristo. Magpatuloy tayo. Ang sunod na katanungan, sino ang tumalo sa kaharian ng Roma? Ang ikalimang imperyo. Meron bang mayroong Babylonia, mayroong Medo-Persia, mayroong Greece, mayroong Roma? Ngunit ngayon ano? Alam natin mula sa kasaysayan na ang Roma ay nahati. Kaya sa pagkakasunod-sunod ng hula, ating masusumpungan ang sunod na kaganapan. Ito ang larawan ng paghahati-hati ng matandang imperyo ng Roma. Makinig po kayo kung paano ito nahulaan. Ito ay makikita natin sa Daniel Kapitulo 2, 41. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon niyaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. Sa pamamagitan ng karangyaan, katiwalian sa politika at kabulukang moral ay nawala ang katatagan at lakas ng Roma na naging madaling silain ng barbarikong tribo na nagsimulang humamon sa imperyo sa pagitan ng AD 351 at AD 476. Ang mga pananakop na ito ang humati sa imperyo at bumuo sa pundasyon ng mga bansang masusumpungan sa Europa ngayon. Ang ganitong paghahati ay simbolo ng pinaghalong luwad at bakal sa mga paa. Ang hating kaharian ay mula sa AD 476 hanggang sa ngayon. Ito ang mapa ng orihinal na sampung kaharian ng paghahati-hati ng Imperyo ng Roma. Sampo sa bahaging ito ay itinala ng mga mananalaysay sangayon sa mga sumusunod. Alamani, ang mga Aliman, Burgundians, ang mga Sueso, Franks, ang mga Pranses, Lombards, ang mga Italiano, Saxon, ang mga English, Suevi, ang mga Portuguese, Visigoths, ang mga Kastila, ang Heruli, Ostrogoths, at Vandals ay itinuturing ng mga mananalaysay na nalipol o nakianib sa ibang grupo, kaya wala na ang mga bansang ito ngayon. Sa susunod na mga pag-aaral natin, malalaman natin bakit nawala ang tatlong bansang ito. Iba't ibang grupo ang dumating mula sa labas ng hilaga at nahati ang matandang Romang Imperyo.
Walang duda kung bakit ang paa ay inilarawan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng luwad at bakal na ipinakita ang paghahati ng matandang Romanong Imperyo. 2,500 taon ang nakaraan, iginuhit ng Panginoong Diyos ang kasaysayan ng Europa at nakita natin ngayon ang pagkakasunod-sunod sa propesiya ng Biblia. Iba't ibang kamangha-manghang katotohanan, ang propesiya ay nakita natin ngayon at nahawakan natin ang susi para mahayag kung saan nagmula ang Antikristo. Makikita natin ang detalye sa ating pag-aaral sa mga susunod na mga pag-aaral. Bigyan pansin pa natin, ang paa ay kumakatawan sa hiwa-hiwalay na Europa. Sa Daniel, Kapitulo 2:43, sa pagpapatuloy, at yamang iyong nakita ng bakal ay nahaluan ng putik na luto. Sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao. Sila'y magkakahalo ng lahi na kumakatawan sa intermarriage. Kung ating babalikan ang 100 to 200 taong nakalipas, marami sa mga prinsipe at mga prinsesa sa Europa ay pumasok sa pag-aasawa upang mabuo ulit ang imperyo ng Roma. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa isang palasyo sa Denmark, ang talangkanan o family tree ng mga pamilya ng angka ng hari sa Europa ay nakalarawan. Tulad na lamang ng sinabi ng Diyos, sila ay nagkaroon ng intermarriage. Sila ay umasa na mapigilan nito ang digmaan at makapagdadala ng pagkakaisa. Ngunit wala itong nagawa. Maraming digmaan na naganap sa Europa ay tunay na away sa pamilya. Inihula ng Diyos na sila ay hindi magkakalakip na magkakasama. Walang pagtatangkang pagsamahing muli ang Imperyong Romano ang tatagal, tulad na lamang ng bakal at putik na hindi maaaring maghalo. Isipin ang maraming pagtatangka na ginawa para mapag-isang muli ang Europa sa ilalim ng isang pamahalan. Ano ang nangyari sa mga makapangyarihang pinuno na sumusubok na pagkaisahin ang hati-hating Europa? Ipinatapon sa isla ng Elba si Napoleon, ang makapangyarihang mandirigma ng Pransya noong bahagi ng 1800, ay napilitang tanggapin na marahil ay hindi niya kaya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, ang Diyos ay napakamakapangyarihan para sa kanilang lahat. Sinabi ng Diyos, sila ay hindi magkakalakip sa isa't isa. Kung ang matandang imperyo ay napag-isa lamang, mapapatunayan ito na ang sinasabi ng Biblia ay mali. Ngunit ang pitong salitang ito sa pagpapaliwanag ni Daniel ay nakalampas sa katalinuhan at determinasyon ng ilang dakilang pinuno sa kasaysayan. Ang panaginip ni Nabucodonosor ay nanatiling nakatayo o nangyari pa rin sa ngayon. Si Napoleon na sumubok sa rurok ng kanyang tagumpay noon, nakita niyang kaya niyang masakop ang buong Europa, ngunit isang Kristiyanong ministro ang pumunta sa kanya at binasa ang hula ng Daniel 2 at sinabing, Napoleon, ayon sa propesiya dito sa Daniel 2, sinasabi ko sa iyo, hindi mo masasakop ang buong Europa. Alam mo ang sabi ni Napoleon? Kahit ang Diyos mismo, hindi niya ako kayang pigilan. Ngunit ang Panginoong Diyos ang nagpatigil kay Napoleon. Sa Battle of Waterloo, umulan ng malakas at ang kanilang kanyon ay bumaon sa putik. Ngayon, sinong nagpadala ng ulan? Ito'y maliwanag na ang Panginoong Diyos ang nagpadala ng ulan. Ang kasaysayan ang nagsabing pagkatapos matalo ni Napoleon sa Waterloo, siya ay nagpatira pang lumuhod sa lupa at nagsabing, hindi ko kakayaning kontrolin ang Panginoon. Ang Panginoon ang may kontrol ng kasaysayan ng mundo, hindi ang tao. Kahit ang kasaysayan ay parang hindi makontrol, ang Panginoon ang may kontrol ng kasaysayan.
Ang sabi ng Panginoong Diyos, ito'y hindi magtatagal. Na matigil si Napoleon, meron pang sumubok uli na pagkaisahin ang buong Europa. Si Hitler ay sumubok, ngunit siya'y bigo dahil ang Diyos ang nagsabing hindi na sila magiging isa. At dumating ang komunismo upang subukan din na sakupin ang buong mundo. Ngunit ng December 25, 1991, naglaho ang USSR. Pagkat sinabi ng Biblia, hindi na ito mabubuo uli. Yung nagpahinto kay Napoleon, Hitler at komunismo ang magpapahinto din sa sinumang magtangkang buuin muli ang Europa. Ano ang kinabukasan ng European Union? Maaring magkasundo sila ngayon, ngunit hindi magtatagal ang pagkakaisang iyon. Ayon sa banal na kasulatan sa Daniel 2:43, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Balikan natin ang ating kwento. Si Haring Nabucodonosor ay maaring namangha sa mga kahanga-hangang hulang ito. Sa pamamagitan ng kanyang panaginip, ay ipinagpaunang sinabi ng Diyos ang pagbangon at pagbagsak ng mga dakilang imperyo. Ang huling imperyo ay papalitan ng ilang bilang ng mga bansa. Ang ilan ay malakas at ang ilan ay mahina. Ngunit ang lahat ay walang pag-asang magkakasama-sama. Napatunayan natin na ang Biblia ay mapagkakatiwalaan ang kanyang hula. Ngunit ang tanong ngayon, malalaman ba natin ang mangyayari sa kinabukasan? Anong sinasabi ng Biblia sa kinabukasan natin? Ang pagdating ng batong iyan ay matatagpuan sa Daniel, Kapitulo 2, talatang 44 hanggang 45. At sa mga kaarawan ng haring iyon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niyo'y iiwanan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito at siya o'y lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita ng isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin at ang panaginip ay tunay at ang pagkakaaninaw niya o'y tapat. Ang susunod na dakilang pangyayari sa tanghala ng kasaysayan ng tao ay ang ikalawang pagparito ni Kristo at ang pagtatatag ng kanyang kaharian na kinatawanan ng bato na natibag ng hindi sa mga kamay. Ang kanyang kaharian ay matatatag, hindi sa pamamagitan ng tao, ngunit sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang kaharian na pupuno sa buong lupa. Ang batong ito ay walang iba, kundi ang walang hanggang kaharian ni Jesucristo. Si Kristo ay tinatawag na bato sa Biblia. At ito ay mababasa natin sa 1 Korinto Kapitulo 10, talatang 4. At ang batong iyon ay si Kristo. At sa Isaiah 28:16, ang batong ito sa propesiya ay ang pagbabalik ni Kristo at ang pagtataguyod ng kanyang kaharian. Ang batong ito ay parating na. Tayo'y nabubuhay na sa huling mga araw kung magkagayoy matutupad ang hula, ang kaharian ng sanlibutan ng ating Panginoon. At siya'y magahari magpakailanman. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 11, talatang 15. Pagkatapos na ipaliwanag ni Daniel sa hari ang kanyang naaagulat na pangitain at ang kanyang katakatakang kapaliwanagan tungkol sa Diyos, si Haring Nabucodonosor ay tumayo mula sa kanyang luklukan at may pagpapakumbabang nagpatira pa sa harapan ni Daniel bilang pagpaparangal sa Diyos ni Daniel na ang katalinuhan at ang kapangyarihan ay malinaw na naipakita. Sinabi ng hari kay Daniel, sa katotohanan, ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga lihim. Ayon sa Daniel 2:47. Tunay, ang Diyos si Daniel
ang Diyos na gusto kong Diyos, ang Diyos na may hawak ng hinaharap sa kanyang mga kamay. Oo, kaibigan, ang panaginip ay tunay. Ang kalugan niya on ay tiyak. Ang paglalakbay ay malapit nang matapos. Maaaring ikaw, tulad ni Nabucodonosor, ay nag-aalala sa mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay para sa iyo. Ito ay nagsasabi sa atin ng mga nabubuhay ngayon na hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa hinaharap. Ang mga paghihirap at kapaguran na dinala ng kasalanan sa libutang ito, lahat ay mapapawi. Ang Diyos ng langit ay hindi iiwan ang salibutan ito sa kamay ng mga taong namumuno. Siya ay muling babalik upang ituwid ang lahat. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa inaarap, kaibigan ko. Ang panaginip ni Nabucodonosor ay magsasabi sa atin na tayo ay nabubuhay sa panahong bago si Jesus ay dumating. Siya yung magtatayo ng walang hanggang kaharian sa sanlibutang ito at nais niya na ikaw ay maging bahagi ng kanyang magandang bukas na yaon. Nais niyang sabihin sa iyo ang mga salitang ito. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na kanda sa inyo. Sa Matthew 25:34. Ngunit paano mo malalaman na ikaw ay makakaparoon? Paano mo malalaman na ikaw ay may lugar sa kanyang walang hanggang kaharian? Ikaw ay makatitiyak. Ikaw ay makaparoroon sa pamamagitan ng pananampalataya ay gagawin mo ang ginawa ng magnanakaw doon sa krus habang siya ay nakabayubay katabi ng ating Panginoong Yesus. Hindi siya makalapit pa ng mas malapit kay Yesus, ngunit nalalaman niya na siya ay makasalanan at siya ay nangangailangang maligtas mula sa kasalanang yaon na nagawa niya. Siya ay tumingin sa tagapagligtas ng salibutan at nakita niya ang dugo na dumadaloy sa kanyang mukha mula sa kanyang noong natusok ng tinik. Ang kanyang puso ay nahipo, ikinumpisal niya ang kanyang mga kasalanan at tumangis sa malakas na tinig, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Ayon sa Lucas 23:44. At siya ay binigyan ng katiyakan ni Jesus na siya ay makakasama niya sa kaharian yaon. Ikaw din ay maaaring makatanggap katulad ng katiyakan na ikaw ay makakasama ni Kristo sa kanyang kaharian na malapit nang dumating. Nais mo ba ng katiyakang iyon? Nais mo ba ng pusong puno ng pag-asa sa halip na pag-aalala at kapagalan ng salibutan ito? Nais mo ba nang iyong buhay ay mapa sa kamay ng Diyos na nakakaalam at may kapangyarihan sa hinaharap? Ikaw ay maaaring makapagpahingang may katiyakan sa kanyang mga kamay. Iyan ay kung nais mo ngayon na tanggapin siya bilang Diyos ng iyong buhay. Siya ay tumatawag sa iyo ngayon. Siya ay nag-aanyaya sa iyo ngayon. Siya ay nananawagan sa iyong puso ngayon. Gusto mo bang samahan ako ngayon sa pagsasabi sa kanya, "Opo, Panginoon, ako ay magtitiwala sa iyo ng buong buo. Ipapahintulot ko na ikaw ang maging tagapagligtas ng aking puso at ng salibutan ito ng makasalanan. Hinihingi ko po na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay gawin mo akong mamamayan ng iyong walang hanggang kaharian. Iyon ba ang iyong hangarin? Magagawa mo ito ngayon na kasama ko habang tayo ay nananalangin. Ama po naming nasa langit, maraming salamat po na ipinahayag niyo po sa amin ngayon na kayo po ang Diyos na may hawak ng kinabukasan, na kayo po ang Diyos na aming mapagkakatiwalaan, na kayo din po ang Diyos na hahawak ng aming mga buhay upang bigyan kami ng katiwasayan, ng kapanatagan at ng pag-asa. Maraming salamat po dakilang Diyos na sa gabi pong ito, inyo rin pong tinanggap ang pagsuko ng aming pong mga sarili upang kami po ay magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan mula po sa inyo. Maraming salamat po na kayo po ang umahawak ng aming buhay at kayo po ay lagi nariyan upang magbigay sa amin ng isang tanging pag-asa. Salamat sa pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwang ko sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung ano, nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isa na namang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo po ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in dito po sa ating programa. At ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa umagang ito. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. Muli natin siyang pasalamatan, purihin sa buhay at kalusugan, lakas na kanyang ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Sa Apokalipsis, Kabanatang 15, Talatang 6, at mula sa templo ay lumabas ang pitong anghel na may pitong salot na nakadamit ng dalisay at makintab na lino at nabibigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. Ito ay isang powerful picture ng banal na paghahanda ng Diyos sa huling yugto ng paghuhukom. Ang templo sa langit ay tahanan ng presensya at pamamahala ng Diyos. Ang paglabas ng mga anghel mula sa templo ay nagpapahayag na ang kanilang gawain ay sa kapahintulutan ng Diyos. Ang pitong salot ay sumisimbolo sa panghuling hatol ng Diyos laban sa kasamaan matapos tanggihan ng tao ang kanyang awa at mga babala. Ang gawaing gagampanan ng pitong anghel na may dalang pitong salot ay hindi lang basta galit, kundi banal na paghuhukom ng hari ng Sansinukob. Ang Diyos ay banal at makatarungan. Lahat ng kanyang hatol ay tama at walang bahid ng pagkamakasarili at kasamaan. Kaya bago ang salot, maraming babala ang ibinibigay ng Diyos. Kaya kapag dumating ang hatol, ito ay matapos ang paulit-ulit na paanyaya. Seryoso ang ating Panginoong Diyos sa kasalanan at seryoso din siya sa pagliligtas o sa kaligtasan nating lahat. Kaya nga inilarawan siya sa Biblia na ang kanyang kaawaan ay mapagpahinuhod. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia,

Maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ngayon ang Kabanatang 15, Talatang 5 hanggang 8 ng Apokalipsis. Pagkatapos, nakita kong bumukas ang temple sa langit. Nandun yung banal na tent. Lumabas galing sa temple yung pitong angels na may pitong salot. Nakabihis sila ng malinis at kumikinang na telang linen. May gold na tela na nakatali sa bandang dibdib nila. Isa sa mga apat na buhay na nilalang ang nagbigay sa pitong angels ng pitong gintong mangkok na puno ng galit ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. Napuno ng usok yung temple. Usok na galing sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Walang makapasok sa temple hanggat hindi pa tapos yung pitong salot na dala ng pitong angels. Ano ang pitong salot? Ano ang kanyang kahulugan? Nagawa na ng mga tao ang kanilang pagpili. Kung sila ba ay para sa Diyos o para sa kay Satanas o sa Babylonia. Ngunit bago dumating si Kristo, pakakawalan muna ang mapanirang hangin ng puot ni Satanas na pansamantalang pinigil sangayon sa Apokalipsis, Kabanatang 7, Talatang 1 hanggang 3. At susunod dito ang pitong huling salot. Ang pitong huling salot ay tinawag na huli sapagkat darating ang mga ito sa pinakadulo ng kasaysayan ng sanlibutan. Sa kabaligtaran, ang mga salot ng pitong trompeta ay sumasaklaw sa buong panahon ng Kristyanismo at limitado lamang ang saklaw nito. Isinasagawa ang mga ito habang ipinapangaral pa ang Ebanghelyo sa Apokalipsis Kabanatang 10, Talatang 8 hanggang 11, Talatang 14 at habang nagpapatuloy pa ang pamamagitan o mediatorial work ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Apokalipsis, Kabanatang 8, Talatang 2 hanggang 5, ganito ang nakasulat, at nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at sila'y binigyan ng pitong trompeta. Dumating ang isa pang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong lalagyan ng insenso at binigyan siya ng maraming insenso upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng trono. At umakyat ang usok ng insenso, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, mula sa kamay ng anghel patungo sa harapan ng Diyos. At kinuha ng anghel ang lalagyan ng insenso at pinuno niya ng apoy ng dambana. Itinapon niya sa lupa at nagkaroon ng mga kulog, mga tunog, mga kidlat at ng lindol. Ang mga ito ay walang halong awa at ang layunin ay akayin ang mga kaaway ng bayan ng Diyos sa pagsisisi. Ito ang huling panawagan. Samantala, ang pitong huling salot ay ibubuhos bago mismo ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ibubuhos ang mga ito sa mga taong tulad ni Paraon na nagpatigas ng kanilang puso laban sa tumutubos na pag-ibig ng Diyos at tumangging magsisi. Sa Apokalipsis, Kabanatang 16, Talatang 1, ang sabi ng talata, at nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Talagang nagdesisyon na sila, nagpasya na talagang sila ay hindi papanig sa Diyos kundi sa kaaway. Ang banal na puot ay ang matuwid na hatol ng Diyos sa mga pagpiling ginawa ng tao. Mababasa din natin yan sa Aklat ng Roma, Kabanatang 1, Talatang 26 hanggang 28. At ang sabi nga ng talata, at palibhasa hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Inilagay nila ang kanilang mga sarili sa paglaban sa Diyos at walang pagpapasya na magsisi. At sa panahong iyon, aanihin ang mga hindi ligtas ng mga masasama ang bunga ng sarili nilang mga desisyon.
Ang pananalitang walang makapasok sa templo, yung phrase na walang makapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang gawain ng pitong mga anghel na may pitong huling salot sa Apokalipsis Kabanatang 15, talatang 8, ay tumutukoy sa pagsasara ng awa, close of provision. Panahon na natapos na ang mediatorial work ng ating Panginoong Yesus, tapos na ang kanyang pamamagitan, kaya nagsara na ang pinto ng awa. At sa Apokalipsis, Kabanatang 22, talatang 11, ang masama ay hahayaang magpakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. At ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Kapag natapos na ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo doon sa templo sa langit bilang tagapamagitan, magsasara na magpakailanpaman ang pagkakataong bumalik o magsisi ang tao sa kanyang kasalanan. Kaya ang mga huling salot ay hindi na magdadala sa sinuman sa pagsisisi, kundi magpapakita lamang ng katigasan ng puso ng mga pumiling kumampi sa Babylonia o sa halimaw na siyang magtutulak sa kanila upang lalo pang magalit sa Diyos. Sa Apokalipsis, Kabanatang 16, talatang 9, at napaso ang mga tao sa matinding init, ngunit kanilang nilait ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. Sa talatang 11 naman, at nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Ang pitong huling salot ay darating sa pinakadulo ng kasaysayan matapos makapili ang lahat kung susunod sila sa Diyos o sa kay Satanas o sa Babylonia. Hindi tulad ng mga naunang hatol na may layuning magdala sa pagsisisi. Ang mga salot na ito, ang pitong huling salot, ay tanda na tapos na ang panahon ng biyaya at darating na ang matuwid na paghuhukom ng Diyos. Sa panahong iyon, aanihin ang bawat tao ang bunga ng sarili nilang mga pagpili. Kaibigan, nasa panahon pa tayo na may pagkakataon upang pumanig sa ating Panginoong Diyos. Magsisi, ipasakop ang ating mga sarili at magpakatibay sa pananampalataya sa tulong ng banal na Espiritu. Nasa iyo ang pagpapasya. Kaibigan, habang bukas pa ang panahon ng biyaya ngayon, pinipili ba natin araw-araw ang Diyos o unti-unting pinatitigas ang ating mga puso sa Kanyang paanyaya? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na nasa Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong ilagay dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sapagkat bukas pa ang panahon na kami po ay maaaring magsisi at ang iyong biyaya at awa ay available pa para sa amin. Huwag mo pong hayaang tumigas ang aming mga puso sa iyong mga paanyaya at babala. Tulungan mo po kaming piliin ka, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, sa aming mga pag-iisip, salita at gawa. Bigyan mo po kami ng pusong handang magsisi, sumunod at manatiling nananampalataya sa iyo hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Ngayong umaga, dakilang Ama, akin pong patuloy na inilalapit ang ilan sa aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong karamdaman. Kayo po nawa ang maglapat ng kagalingan sa kanila pong mga nahihirapang katawan. Ang ilan pong mga tagapakinig ay may kanya-kanya pong mga suliranin na dinadala. Kanila pong ipinahayag ang kanila pong mga panalangin. Kayo po nawa ang maging katugunan sa mga panalangin ito.
Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available sa English, The Great Controversy, at ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers dyan po sa comment section upang mapadalhan po namin kayo ng mga aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isa pong masayang pagbati ang nais kong ipaabot sa inyong lahat. Tayo po ay muling narito sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Yan, dito pinag-aaralan natin ang napakahalagang mga salita na naisulat ni Propeta Daniel. Itong mga bagay na ating tinatalakay, maaring makita ninyo kung bakit mahalaga itong propesiya, sapagkat ito yung naghahanda ng ating mga kaisipan tungkol sa panukala ng Diyos sa bawat bansa at bawat tao dito sa sanlibutan, at higit sa lahat ay para maihanda tayo sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Bilang maselan ng ating pag-aaral, nais ko pong anyayahan kayo na tayo'y manalangin at sumalok ng karunungan mula sa Panginoon. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na pasalamatan kayo sa inyong

para tanggapin ang inyong pabalita sa araw na ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang nakaraan nating pag-aaral ay atin pong pinag-usapan ang tungkol sa pagsamba na nang ang Haring Nabucodonosor ay nagtayo ng isang malaking ribulto, inaasahan nila na yung tatlong mga kaibigan ni Daniel ay pawang yuyukod sa ribulto. Pagkapag-uusapan po yung issue ng pagsamba, alam ba ninyo na malaking kontrobersya ito sa pagitan ng mabuti at ng masama? Dito yung talagang pipiliin mo kanino ka maglilingkod. Kung ang susundin mo ay kabutihan, paglilingkuran mo ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng kabutihan. At kung hindi ka susunod sa mga utos ng Diyos at mananatili ka na sumusuway at ang sinusunod mo ay yung mga tradisyon ng mga tao o di kaya yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito ang pinagmumulan ay masama. So kaya nga yung issue po ng malaking kontrobersya sa pagitan ng mabuti't masama, laging ito ay naglalaban sa atin hong mga isipan. At dito nakaugnay kung ano ang ating magiging pasya. Kaya naman nakita natin na itong mga kaibigan ni Daniel na tinuruan sa kanilang tahanan ng kanilang ina tungkol sa pagsamba sa tunay na Diyos, at hindi lamang sa tahanan na turuan, kundi sila actually ay naging mga mag-aaral din sa School of the Prophet. Yung kanilang mga nakuha at natutunan na mga aral tungkol sa Diyos, ito yung mabigat na kumbaga ito yung matibay na pundasyon na naibigay sa kanila ng kanilang magulang. Kaya mahalaga po pala mga kapatid at mga kaibigan, yung tahanan at ang paaralan ay nagkakatulong-tulong para magkaroon ng matibay na pundasyon ng pananampalataya ang atin hong mga anak. So, tingnan po natin kung saan ba patungkol yung transaksyon sa issue po ng kung kanino sila papanig at bakit ba napakahalaga ng usapin ng pagsamba. Pansinin po ninyo ang sinabi sa Daniel Kapitulo 3, ang talata po ay 6. Ang sabi ay, ang sino mang hindi magpatira pa at sumamba ay agad. Yung salitang agad, ibig sabihin hindi na ito mag-iisip pa, hindi na ikukulong pa, kundi ang sabi ay agad na itatapon sa nagniningas na horno. Grabe itong utos ng haring ito. Alam niyo, ang utos ng hari, talagang sabi nga, hindi mababali na kapag hindi ginawa ng hari ang kanyang kautusan, mapapahiya siya sa kanyang mga nasasakupan. Kaya nga ang nailagay doon sa mandato, itatapon agad sa nagniningas na horno yung hindi sasamba sa ribulto na Diyos. Alam ba ninyo ang larawan, ang sabi sa Apokalipsis 13:15, ay nakakapagsalita at ang lahat ng tumatangging sumamba sa larawan ay patayin, ang sabing ganoon. Pasinin natin yung sinabi sa Apokalipsis 13:15. Dahil sa mga huling araw, actually magiging issue rin po ito ng pagsamba. Yan, ito'y tumutukoy sa larawan ng hayop, yung kapangyarihan na pawang babangon sa mga huling araw upang pasambahin ang lahat ng mga tao sa hayop. Sa Apokalipsis 13, ang sabing gano'n sa talatang 15, at ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita. Ang larawan ay makapagsalita at may papatay naman ang lahat ng hindi

sumamba sa larawan. So, lahat ng tatanggi doon sa larawan ng hayop, ang sabing ganoon, ay papatayin, ang sabing ganoon. So, bakit po? Kasi yung yonhong nagbigay ng kapangyarihan doon sa sa hayop, ang sabing ganoon, yung hayop na tinutukoy dito, ito'y pag-aaralan natin sa mga susunod na panahon. Ang nais ko lamang idiin sa pag-aaral na ito, ito yung kapangyarihan. Ito yung tataglayin ng may kapangyarihang ito na ang lahat ay kanyang pasusunurin para sambahin ang larawan ng hayop. At kung hindi ka sasambay, kay papatayin. Kaya malaki ang kaugnayan nito sa pagsamba. Karamihan sa mga relasyon sa mundong ito ay mga transactional na relasyon na pinapanatili lamang kapag mayroong isang palitan ng ilang uri. Parang nananatili yung transaksyon na relasyon kapag kaho mayroong papalitan o may mga bagay na kung saan ang sabing ganoon, tulad halimbawa ng relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Yan, yung mga tungkol sa relasyon. Yan, nakabatay yan sa isang walang kondisyong pag-ibig na lumalakas habang ang mga bata ay nagiging mas mahirap hawakan o ang mga magulang ay kinakailangan magsakripisyo ng higit pa. Ganon din sa ating relasyon sa Diyos na siyang nagbibigay ng buhay. Kung isipin natin, yung pagsamba sa Diyos ay ito po yung simpleng tugon ng tao sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kung naniniwala tayo na ang Diyos ay pag-ibig, siya yung nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang mabayubay sa cross para tayo ay kanyang matubos, nagsakripisyo sa ating lahat. Mararamdaman ng Diyos na mahal din natin siya kung tayo ay tutugon. At ang nais ng Diyos na pagtugon ay sa pamamagitan ng pagsamba. Dahil kapag ka may sumasamba sa Kanya, doon niya nadarama na siya ay Diyos. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Kaya nga ito yung pilit na inaagaw ni Satanas na kanyang inaakay ang mga nilikha ng Diyos na sa Kanya maniwala at sa Kanya sumamba. Kaya kapag ka po nadarama natin, kapag ka naging mahalaga sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang pagsamba ang magiging tugon dapat natin sa Kanya. Bakit po? Dahil ang walang hanggang pag-ibig po ng Diyos sa mga huling araw ay ito yung aagawin sa atin ni Satanas na ipagpalit ang atin pong pananampalataya habang tayo nakatayo doon sa nagsasangang daan. Yan, kasi kaya ko binabanggit yung nagsasangang daan kasi nadadoon yung pagkakataon na talagang pipiliin mo kung doon ka sa kaliwa dadaan o doon ka sa kanan. Dapat nating piliin kung sasamba tayo sa Diyos o tayo ay susunugin. Dahil ang sabing ganoon sa talata, itong tatlong Hebreo, kapag ka nakita sila, ang sino man ang sabing ganoon, na makikita ng mga tauhan ng hari na siyang hindi sasamba sa ribulto ay itatapon sa horno ng apoy. Papaano na kung kayo yung naroon sa ganong sitwasyon? Mga kapatid at mga kaibigan, alam nyo sa araw-araw, sa bawat oras, kailangan nating magpasya. May mga pagkakataon na naroon tayo sa isang sitwasyon na pumili kung ano yung gagawin natin. Kaya nga kung
Doon masusubok mo kung gaano ka katibay sa pananampalataya sa Diyos na kahit na walang kapalit yung pipiliin mo dahil sa paglilingkod, kahit na ikaw ay parurusahan dahil pinili mo pa rin ang mangilin ng araw ng Sabat, kahit na ang katumbas nito'y pagkawala ng trabaho, pero dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, pinipili mo pa rin siya dahil nagtitiwala ka siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa sanlibutang ito. Bakit po? Dahil siya ang Diyos na lumikha sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, dalangin ko sa ating lahat, tayo ay magkaroon ng parehong relasyon sa pananampalataya. Dahil kung tayo po'y may matibay na relasyon sa Panginoon, hindi po tayo nag-aalala kung anong mawawala sa atin. Kapag ka ang pinag-uusapan ay pagsamba, marami ang pawang nawawaglit sapagkat nag-aalala sila, baka mawalan sila ng pagkain kapag ka sumimba ng araw ng Sabat, nag-aalala sila, baka mawalan ng trabaho, baka hindi mapasa sa kanilang mga subjects. So, dito pinapakita sa atin na ang Diyos, kabilang ang tatlong kaibigan ni Daniel, ay talagang kinakitaan sa kanilang mga aksyon na ang pananampalataya sa Diyos ay nauna bago ang kanilang buhay at kaligtasan. So, napakaganda pong modelo ito sa bawat isa sa atin. Na itong tatlong Hebreo, pinili nila ang Diyos. Bagamat alam nila na sila ay ihahagis doon sa horno ng apoy. Mga kaibigan, alam ninyo kapag ka dumaranas kayo ng pagsubok, dumaranas kayo ng kahirapan dahil sa paglilingkod, ito'y nagpapahayag ng inyong pananampalataya. Naranasan ito ni Job. Napakaraming bagay ang nawala sa kanya, subalit pinatunayan niya sa Diyos ang kanyang pananampalataya, kaya nga't nang ibalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya, higit pa ang kanyang natanggap. So kaya sa araw na ito, piliin natin manampalataya sa Diyos dahil tanging siya ang nagmamahal sa atin. Ayaw niya tayong mapahamak. Nais niya tayong nasa sa kanyang piling sapagkat kapag tayo nasa kanya, ating tatanggapin ang kaligtasan. Mapapasa atin ang kaligtasan. Mapapasa atin ang kanyang pag-iingat. Mapapasa atin ang kapayapaan at ang kaligayahan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, may mga pagsubok sa buhay natin, pero hindi ito dararapat magpahiwalay sa atin sa Diyos, kundi dito natin lalong maranasan na ang Diyos hindi niya tayo pababayaan dahil mahal na mahal niya tayo. Yan, tayo po ay manalangin. Dakila at mahal naming Diyos, maraming salamat sa isa na namang napakagandang pag-aaral na inyong pinagkaloob sa amin, na sa pamamagitan ng aming matatag na pananampalataya sa inyo, humarap man kami sa napakalaking pagsubok, humarap man kami sa nang magiging kapalit ay kamatayan o di kaya mga bagay na pawang mawawala sa aming buhay, pero dahil pinili naming manatili sa inyo, alam namin anuman ang mawala, muli ninyong ipagkakaloob ng higit pa. So kaya Panginoon, maraming salamat. Pinaalalahanan nyo kami sa mga oras na ito. Yakapin nyo muli ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Ipadaman nyo sa kanila ang inyong wagas na pag-ibig, ang inyong pakikipagkaisa, at ang mga bagay na nararapat naming isakabuhayan habang naghihintay sa pagparito ng aming Panginoong Hesus. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Patawarin kami kung kami nagkulang at nagkasala. Ito pong aming hiling. Sa pangalan ni Hesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: panahon ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabat, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Juan, ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi, parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay hindi, pumayag na kami sa gayon. Ay hindi, kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ-CHA-CHA-CHA-TED pylon, doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency, doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko kung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist doon sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist doon sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang ko na, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok namin sa loob ng eskwelahan. Wala mga kami, nakita namin isang batang malit na elementary pa tayo, nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon yung mga kausa kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun ang naman si, nahabang na ako sa pimbata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman, ay ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismohan. Ayun, di August 9, kami nababautismohan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, kung kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang nakapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating pagmamahalan sa loob ng sambahayan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po ba ang pagiging mabuti at pagkakaroon ng malasakit sa iba ay mga simpleng bagay na may malaking kapangyarihan na magpagaan ng puso at magbigay ng pag-asa sa iba. Maaring hindi po natin kayang alisin ang lahat ng problema ng isang tao, ngunit sa pamamagitan po ng mabubuting salita, yung pangunawa natin sa iba at tunay na pagmamalasakit, ay maaari po nating ipadama na hindi po sila nag-iisa. Ang may mabuti at mahabaging puso ay nagiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa mundong puno ng sakit, galit at pagod. Minsan, ang pinakamagandang paraan sa pagpapakita po ng ating pananampalataya ay ang pagiging mabuti at maunawain sa kapwa araw-araw. Nawa po ito yung naging inspirasyon to show kindness every day sa ating mga nakakasalamuha sa araw-araw. So mga kaibigan, sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Bago po tayo magpatuloy sa ating buhay pamilya, nais ko po muling i-promote ang ating devotional book na The Strength for Today. Ito po ay 365 Devotions for Women by Women. Maganda po ito, makakakuha po tayo dito ng lakas, ng inspirasyon para sa araw-araw. And yung portion po nito, yung portion of the proceeds po will support higher education for women globally. So sa pag-avail nyo po nito, marami po kayong matutulungan na kababaihan sa buong mundo. Kung nais nyo po yan, ay mag-inquire lamang po sa 0976-04-44-464. Inuulit ko po, 0976-04-44-464. Ayan, napakaraming 4 niyan mga kaibigan. At tayo nga po ay dumako na sa ating buhay pamilya. Ang atin pong tatalakay naman ngayong umaga ay patungkol sa practical virtues. Atin nga pong ibigay ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: Pagpapatuloy po natin para sa bahaging gabay sa buhay, yung ating simulan discussion kahapon. Ano nga tungkol yun? Tungkol sa obedience o pagsunod. Ayan po. At kulang tayo sa oras at kahapon, dahil very interesting ang ating discussion. Tsaka pag pinag-usapan natin ang obedience, talagang maraming nakapaloob dito. At itutuloy po natin ito ngayon. Ang obedience, very crucial yan para magkaroon tayo ng masaya, mapayapa, na pagsasama-sama sa loob ng tahanan. Ngayon po ay bibigay uli natin ang time kay Ma'am Ai. Ma'am Ai.
2: Thank you, Melo. Hello, happy morning po sa ating lahat.
1: Hello po.
2: Yes. At kahapon nga po ay pinag-aralan natin ang may kinalaman sa obedience na alam ko pong maraming nakaka-relate na mga magulang. At habang kami po ay nagdi-discuss dito, alam kong mayroon din po kayong inyong mga insights na i-share niyo po yan. I-type niyo po yan sa ating comment box para po tayo din po ay malaman din po na namin ang inyo pong mga magagandang insights. So, para po sa pagpapatuloy ng atin pong discussion about obedience, ay nais ko pong simulan ito kasi kahapon po hindi ko na ibigay yung text na matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 6 at Magsimula po ako sa verse 6. Okay, Deuteronomy 6:6-7. Ang sabi po dito, "And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house, mm-hmm. when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up." So, ito pong ang tawag po natin dito ay yung the principle of day 6. Sabihin ay Deuteronomy chapter 6. Pinapaalalahanan po na tayo na atin pong turuan talaga yung ating mga bata. Kasi pinag-aralan po natin kahapon na one of the first lessons to teach our children is the lesson of obedience. So, biblically po ay sinasabi sa atin na talagang ang pagtuturo sa ating mga anak ng pagsunod ay isa sa makalangit po na prinsipyo. Ano po? Mm-hmm. At pinag-aralan din po natin kahapon na yung mga mabata pa lang, talagang tuturuan na natin ang ating mga anak at magpapatuloy yun po yun. Alam niyo po ba mga kaibigan, na ang pagtuturo natin ng obedience ay pagtuturo din po natin na ang ating mga anak po ay sumunod sa ating Panginoon. Di ba? Kasi po, yung tayo mga magulang, sumusunod po tayo sa magagandang prinsipyo. Gusto natin pong ipasa sa ating mga anak yung mga magagandang prinsipyo na ito, Melo, di ba? Ikaw din, may maliit kang anak. Alam kong based din sa Bible, yung ating mga prinsipyo na sinusunod kasi naniniwala po tayo na ang mga anak po ay ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. And the Lord has given us the manual which is the Holy Scriptures para po maging basehan po natin ng lahat po ng ating gagawin sa atin pong mga anak. Unang-una po tayong mga magulang ang makikinabang, and then kapag tayo ay blessed po, talagang punong-puno po tayo o marami po tayong mga knowledge o mga prinsipyo na mga alam po, ay madali na po natin itong masasabi sa ating mga anak. Okay, so speaking of obedience, meron akong magandang melo na isi-share ngayon. Ito ay ang tungkol sa teaching our children the practical virtues.
1: Ano ba itong ibig sabihin yan, ma'am? Ano ba yung mga practical virtues na yan?
2: Ano ba itong mga practical virtues na ito? Unang-una is, let us teach our children to be helpful. Pag sinabi nating practical virtues, yung mga araw-araw na mga practical na ginagawa natin na ang ating mga anak ay tuturuan natin na sumunod po sa atin o na maging masunurin or maging matulungin. Yan, helpful, maging matulungin. Nakakalungkot po sa loob ng tahanan na ang ating nanay o ang ating tatay ay busy, ang dami-daming ginagawa, pero ang mga anak po ay nakahilata, at walang ginagawa. Yan, mga anak, nakikinig ba kayo?
1: Palagay ko, ma'am, nakaka-relate sa atin ang mga nanay at mga tatay, ano po?
2: Yun na nga, kaya ay tayo naman po ng mga, ako na lamang po, ayaw natin na yung makalat yung bahay. Uh-huh. Ang sabi po kasi ng ibang mga nanay ay, para hindi na lang sumama ang loob ko, ako na lang ang gagawa. Pero alam niyo po ba yung pagsisakripisyo natin na yon ay tayo po yung masyadong napapagod at tinuturuan pa rin po natin yung ating mga anak na maging tamad. Sorry po, yun talaga, na pinababayaan po natin na sila ay wala pong ginagawa. Lumilipas ang maghapon. Ngayon ngayon na meron tayong maraming time po. Ito ang best time para talagang ating matutukan ang ating mga anak na maging matulungin sa atin.
1: Ma'am, paano natin ba tuturuan yung ating mga anak na maging matulungin? Ano po?
2: Yes. Papasok pa rin dyan yung parenting approach natin. Yung sasabihin natin, ikaw ay hilata ka lang ng hilata dyan, pumarito ka at ikaw ay magsampay ng damit. Mm-hmm. Hindi po yun ang tamang approach ng atin pong pagpapasunod. Sa halip na susunod po sa atin, ay hindi po mangyayari yon. Mas maganda po talagang merong magandang words na sasabihin. Sabi ng ibang mga magulang nung nag-seminar ako minsan, sabi na, ma'am, naku, hindi ba naman parang parang labis na yon na kami ay maglalambing pa sa kanila. Ay, natural po yun. Kasama po yun. Kung gusto po natin, alam niyo po ba kapag tayo nag-utos sa ating mga anak ng palambing, tayo mismo masarap din ang pakiramdam, di ba, Melo? Kaysa yung ikaw ay galit na nag-uutos, ikaw mismo hindi ka masaya. Okay? So, ano yung mga ituturo po natin? Yung mga practical na duties. Like, simple tasks at mm-hmm. home. Diba, paghuhugas ng pinggan. Ang atin po ba mga anak na babae, lalo't higit, marunong ba silang maghugas ng
1: pinggan?
2: Hindi lang basta tayo, kasi sabi natin kahapon, diba Melo, yung isi-show natin, ipapakita uh-huh. natin. Huwag natin pabayaan na sasabihin natin, okay anak, maghugas ka ng pinggan yan, maghugas ka ng mga kinainan. Pagka ganun, parang burden of burden yung ano
1: yung bata sa kanyang paghugas.
2: Meron nga pong nanay na nagsabi sa akin, alam mo ma'am, nalaman ko kung bakit itong anak kong ito ay hindi sumasabay sa amin ng pagkain.
1: Uh-huh.
2: Kasi baka siya ay mautusan na maghugas ng pinggan, di ba? Ay pagka ganun po ay i-review natin tayo mga nanay po kasi talaga yung ano eh mag-a-adjust dito at tayo po yung magtuturo talaga sa atin pong mga anak. So kapag sinabi natin na anak halika at tulungan mo si mami. Yun muna mm-hmm. siguro ang ano okay, para hindi masyadong ano may bonding pa kayo. Halika anak, tulungan mo nga si mami dito na maghugas tayo dito. Okay. Halimbawa tapos pag nandoon, i-demo mo. Okay, ganito anak, ang 'di ba tayo mga nanay nakaka-relate po kayo. Okay, paghiwa-hiwalayin muna natin dito yung mga baso, kutsara, tinador, dito yung mga pinggan. Okay? Mm-hmm. Dito yung mga kaldero halimbawa. Eh siguro sa una, wag naman nating i-overwhelm agad na sobrang dami agad ng lang.
1: Madala ng tumulong.
2: Yes. Halimbawa, o sige anak, pwede bang ikaw muna? Kasi po, lalo na sa mga maliliit. Mga maliliit, di ba? Curious pa yan. Gusto pa nilang tumulong.
1: Nag-enjoy pa sila.
2: Nag-enjoy yes. pa sila. O sige anak, sa iyo lang yung mga baso. Okay? Mm-hmm. Ganito yung tamang paghuhugas ng baso. Practical nga po eh, di ba? Very practical na ituturo talaga sa kanila.
1: Tsaka siguro mamahalaga rin na minsan kasi pag nag-utos tayo at willing naman magtumulong ang anak, ano po, habang ginagawa yung anak, siyempre, meron siyang ibang paraan. Minsan, yes. meron siyang ibang style. Mm-hmm. Eh, pinupuna pa natin yun na, kumbaga, napaka-meticulosa na natin, na napaka-detailed naman natin, na, mm-hmm. or papagalitan pa natin yung bata dun sa paraan na ginagawa niya.
2: Yeah.
1: So, ang tendency, ayoko na nga gawin to at ayoko na nga makita pa ako ni mami na gumagawa nito or ng nanay ko kasi pupunahin lang naman ako ng pupunahin. Mabuti pang humilata, mm-hmm. hindi pa ako napapansin. Parang ganun, ano
2: yes.
1: po?
2: Kasama po dito sa pagtuturo natin, yung halimbawang naguhugas nga po ng kinainan o plato mm-hmm. yung ating mga anak, tapos biglang nabitawan niya at nabasag, ano po ang gagawin ninyo, nanay? Diba? Alin ang mas mahalaga sa inyo, yung nabasag na plato o yung puso, yung damdamin ng ating mga anak? Minsan, ang initial reaction natin, yan, hindi ka nag-iingat. Alam mo ba, ang mahal-mahal pa ng platong yan, inipon ko pa ang ipinambili niya, ang dami-dami mga sinabi ng mga nanay, hindi po natin matutulungan ang ating mga anak. Okay? Mm-hmm. Hindi naman po ibig sabihin, tatawa na lang tayo at sabihin natin, sige na, ganyan, hindi naman po ganun. Kung hindi, sasabihin natin, okay, next time anak, pagka naghugas ka ay dahan-dahan mm-hmm. na para hindi mahulog yung plato. Kasi po, talagang pag nag-utos po tayo ng sa ating mga anak, alam naman po, aware naman po talaga tayo na babasagin niyo po yung kanyang
1: hinuhugasan.
2: Or siguro, Melo, bago siya maghugas, sabihin mo, anak, mag-ingat.
1: Uh-huh.
2: Ha? Kasi babasagin ito, pwedeng madulas yung plato at mabasag ito.
1: At yan. Saka, ma'am, talagang siguro, kaakibat talaga ng parenting, ano po, lalo mm-hmm. na lumalaki yung mga anak natin. Mga learning din yan nila,
2: yes.
1: learning experiences mm-hmm. ng mga bata.
2: Yeah. Naalala ko tuloy po nung, hindi ko makalimutan talaga, two years old yung aming panganay. Tapos nagluto ako ng taho, yung homemade na taho. Inilagay ko yun sa malaki talagang lalagyan. Tapos pinasok ko sa ref.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung anak ko, pagbukas niya ng ref, biglang nalaglag yung malaking lalagyan. At talagang as in, nabubo yung ano, yung taho. Hindi pa matigas yung taho ng ano eh, hindi pa firm. So yung anak ko, umiyak, sabi yung mommy. Talagang takot na takot siya at hinayang din naman mm-hmm. siya doon sa nahulog na taho. Alam niyo po, yun pa lang sa bata, realization na agad
1: yes.
2: eh. Diba? So, wag na nating paluin kasi na-realize na po niya eh. Nanghingi siya sa agad ng sorry, umiyak po siya sa panghihinayang niya. So, ang role na lang natin ay ibangon siya kasi talagang umiyak siya doon sa harap nung natapon na taho. Kaya para po sa akin, natuwa na rin po ako no na na-realize po niya na hindi siya naging maingat. Po? So kapag pinalo pa natin, lalo na nung napakasakit ang pagpalo natin, yung anak natin po ay matatakot sa atin. At isa pa po, every time na siya makakakita ng taho, that will associate doon sa palo na ginawa natin sa kanya.
1: Parang may trauma, yes, something, gano'n.
2: Ano, di ba? Talagang practical po itong pinag-uusapan natin. Kaya turuan po natin ang ating mga anak, lalo na po sa panahong ito.
1: Tsaka yung mga ganun, ma'am, parang... Ay, yeah. Sorry, ma'am. Yung mga, yun nga, na nakatapon na sila, sumama na yung pakiramdam nila, yes. Dinagdagan pa natin. Yun parang uh-huh. Sabi nila, you adding insult to the injury or you, yes. Nirarab, nagrarab ka ng salt dun sa open na wound. Mm-hmm. Yung parang talagang mas pinasama pa natin yung pakiramdam nila, samantalang na-realize naman na nila yung mali nga naman nila.
2: Uh-huh. Kasi ito ay action na hindi nila sinasadya.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Iba kasi po yung sinasadya nila. Ibang approach po tayo naman doon. Pero yung hindi nila sinasadya na nagawa nila, tapos umiyak na po sila at nag-sorry na yung ating mga anak, tayo namang mga magulang. Ay, alam ko karanasan po naman natin yan, ano? Na sa halip po na pagalitan natin ay atin pong tinuturuan sila na, or sabihin natin na, anak, it's okay, sa susunod anak ay mag-iingat na lang tayo. Ano? Okay, punta na tayo sa pangatlo kasi yes. Masyadong mabilis. Appreciate and reward our child's obedience. Ano yung pagsunod natin sa atin ng ating mga anak? I-appreciate naman po natin. Paano mo Melo ina-appreciate yung anak mo kung halimbang sumunod sa'yo?
1: Asa ngayon po kasi syempre bata, baby. Clap, clap!
2: Yes, diba?
1: Or kinikis, gano'n.
2: Yeah. So yun yung mga iba't ibang klase ng reward. Hindi ibig sabihin naman ng reward ay bibili ka pa sa mall, ng kung ano pang mahamahalin. Yung pag ma-appreciate natin, atin pong i-kiss, atin pong, lalo na yung mga baby, yay! Very good! Yan, yung mga words na gano'n. Maging generous po tayo, maging mayaman tayo sa pagsasabi po ng... Kasi minsan ang mga magulang, sorry po ha, doon sa ilan lamang mga magulang lang na yung mas, sabi ng mga anak kasi, mas maano daw po sila, mas mabilis daw pong mag-comment ang mga nanay o tatay kapag may mali silang ginawa. Pero pag may maganda daw po silang ginawa, parang wala lang po, 'di ba? Kawawa naman yung ating mga anak. At karanasan din naman po natin, 'di ba? Naging bata din po tayo. Kaya gusto din po natin na appreciate din naman po yung atin pong ginagawa. So mahalaga po yung reward and appreciation. This is one parenting strategy po na pwede nating gawin para po sumunod po yung ating mga bata. Pero wag naman po reward ng reward. Kailangan po ay balanse. Okay ba yun, Melo?
1: Iba't iba naman pong mga, kumbaga, iba't ibang forms itong pagpapakita natin ng appreciation at reward sa ating bata, na hindi, sa ating mga anak, na hindi rin naman, kumbaga, ikakalaki ng kanilang ulo or hindi naman sila napipet or napapamper. Yeah. Ano po. So, dito rin siguro papasok yung we strike a balance, ano po, as parents. Ayan. Meron pa po ba kayong gustong i-add, ma'am?
2: Yeah, okay. So, gusto
1: points?
2: Ko lang, ano, yun na nga, yung dun sa points natin na yung mahalaga po na atin talagang turuan yung ating mga anak na maging matulungin po sa loob ng tahanan. Kung halimbawa po, ma'am, hindi talaga yan tumutulong. Simple lang po, unti-unti lang, hanggang sa masanay po siya na ginagawa na niya. Alam niyo po ba, kapag sabi ko nga po nung maliit pa ako, hanggang sa lumaki na sabi ko, parang napansin ko na ako yung official dishwasher sa bahay namin. Kasi para bang automatic na pagkakain. Ako na talaga yung pupunta. Uh-huh. Hindi na po ako nagre-reklamo kasi naturuan po ako ng nanay ko ng paghuhugas ng plato. Parang na-enjoy ko na po talaga. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nag-e-enjoy ako sa paghuhugas ng plato. Okay, so lumalao tayo at masarap ang kwentuhan natin. Gusto ko lamang pong iwan sa inyo, ano po, yung nasa verse sa Bible po, John 14:15. Ang sabi po doon ay, if you love me, keep my commandments. Ang sabi po ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. So, nandun po yung element ng obedience. Ang atin pong mga anak ay mas masarap na susunod sa atin kung nararamdaman po nila yung pagmamahal. At yung atin naman mga anak, ano, mga anak na nanonood at nakikinig sa amin, kung mahal natin ang ating mga mami, mga magulang natin at daddy ay susunod tayo ng sabi nga po sa akin nung isang kaibigan na foreigner, ano, sabi sa aming mga anak ay you love your mommy and daddy because you only have one set of them. Yeah. So let's respect and love our parents, and tayo naman po mga parents, let's also love our children.
1: Ayan, thank you, maraming po. Salamat, ma'am. Ay, ulitin ko po yung mga points na binanggit ni ma'am. Teach children to be helpful. Ano po yan ang una? Mm-hmm. Ang pangalawa po ay teach children practical duties. Mm-hmm. Mahalaga siguro po dito na samahan natin sila habang tinuturo natin ito sa kanila. At minsan, gawin natin interesting. Ano yes. po? Para habang ginagawa natin, bonding, hindi pa mabigat sa kalooban ng ating mga anak. At pangatlo po ay appreciate and reward child's obedience. Yes. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Umaasa po ako na sa mga tips na narinig natin ano tungkol sa obedience ay ma-instill natin ito sa ating mga anak para po maluwag din sa loob ng ating mga anak ang pagsunod. Alam niyo po ba pag ang bata ay yun nga naramdaman nila ang pagmamahal, pag-ibig, hindi sila parang threatened ang pakiramdam at mas nasa best behavior sila kapag ganun ang pakiramdam nila kaysa yung pinagalitan na sila at masama na ang kanilang loob.
0: Thank you so much, Ma'am Ai and Ma'am Melo. So sana po marami tayong natutunan ano, kung paano natin matuturuan ng practical virtues ang ating mga anak. Turuan natin sila maging helpful, i-appreciate natin sila, mag-reward tayo sa kanila. And syempre, ipakita po natin sa kanila yung pagmamahal ano, para mas madali lang sa kanila ang sumunod. Sana po ito yung naging inspirasyon sa bawat magulang na nakikinig sa atin sa umagang ito. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Ano? Sana ito'y naging inspirasyon, naging motivation para mas gumanda ang simula ng ating mga araw. So mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, gusto ko po ulit i-promote ang ating libro, ano? Strength for the Day. This is a 365 Devotions for Women by Women. So pag nag-avail po kayo nito, a portion of the proceeds will support higher education for women globally. So pag nag-avail kayo nito, mga kaibigan, marami tayong matutulungan na kababaihan sa buong mundo. So kung gusto nyo pong mag-inquire and mag-avail, tumawag lamang po o mag-text sa 0976-04-44-464. Ulitin ko po, 0976-04-44-464. Ayan mga kaibigan, tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pumpaksa ay may pamagat na The Calvary Road. Mga kaibigan, yung Calvary po ay ang lugar kung saan ipinako si Jesus sa krus, ano po, para sa kasalanan nating lahat ng sangkatauhan. Ang daan patungong Kalbaryo ay larawan ng dakilang pag-ibig, sakripisyo at biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Sa pamamagitan po ng kamatayan ni Kristo, ipinakita ng Diyos na handa siyang ibigay ang lahat upang mailigtas tayo mula sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagpapalawig po ng ating discussion para dito, no, this morning, ibigay na po natin ang time kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa krus at resurrection ng ating Panginoon. Ang ating bibigyan ng pansin ngayon ay may kinalaman sa The Calvary Road. Subalit bago nating bigyan ng pansin ito bilang pinakapangunay nating tinalakay sa nakalipas, ay merong binanggit ang ating Panginoon kay Pedro. Ang wika sa kanyang binanggit sa 16, 18 at 19 ng San Mateo, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang sinabi ng ating Panginoon kay Simon Pedro, ang wika niya, itatayo ko ang aking iglesia. Ang ibig sabihin ng Pedro sa kanyang orihinal na salita na Grego ay Petros. Kung ating itong babanggitin sa kanyang orihinal ang wika, Petros, itatayo ko ang aking iglesia sa Petra. Yung Petra, ito ay malaking bato. Hindi maaring ang saligan ng iglesia ay si Pedro sapagkat si Pedro ay nagkakamali din. Si Pedro ay nagkakasala. Pagkatapos kasi ng pangyayaring ito, sinabi ng Panginoon kay Pedro, nung sinabi ng Panginoon, hindi maaari ang Panginoon, get thee behind me Satan, ang sabi ng Panginoon kay Pedro. Mamaya ating bigyan ng pansin yon. At yung sinabi ng ating Panginoon na yung susi, ang wika, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang susi na binabanggit ng ating Panginoon, walang iba kundi ang kanyang banal na salita. Ang sabi nga sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 11, Versikulo 52, ang ganito, kahabag-habag kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat kinuha ninyo ang susi ng karunungan. Kayo mismo ay hindi pumapasok at inyong inahadlangan ang mga pumapasok. Yung sinasabi ng ating Panginoon na susi, walang iba kundi ang kanyang banal na salita. Kaya sinasabi sa atin sa aklat ng San Juan 17:17, ang wika doon, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya nga, yung katotohanan na kung saan ay ang susi ng ating Panginoon ang binabanggit ay walang iba kundi ang kanyang banal na salita. Merong pang binabanggit sa aklat ng San Juan, Kapitulo 6, versikulo 63 hanggang 68, ang wika sa ating Biblia, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. At kung ating titingnan na lang sa 68, sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko, banggitin kong muli yung sinabi sa verse 68. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, yung susi, yung salita ng ating Panginoon na ito ang nagpapabanal sa atin. At ang susi, walang iba kundi yung, sabi ko nga, ayon sa Biblia, salita ng ating Panginoon. Kaya nga, ang iglesia ng ating Panginoon na binigyan niya ng kapangyarihan ay ang pinakasaligan o pinakapundasyon ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaibigan, sa ating pagpapatuloy sa

kanilang ingatan sapagkat depensa laban sa kanilang mga kalaban. Patuloy tayo ngayon ang sabi sa ating Biblia. Sa aklat ng San Mateo 16, ating simulan ngayon sa 21. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Kung ating bibigyan ng review ang mga pangyayari bago ito dumating sa ating Panginoon, yung binabanggit niya na kinakailangan siya magdusa, sa Kapitulo 13 ng San Mateo, binanggit yung mga maraming mga taong nakikinig sa ating Panginoon. At pagkatapos sa Kapitulo 14 ay binanggit din yung 5,000 pinakain ng ating Panginoon at pagkatapos ngayon ay lumakad sa tubig at siya ay pinagkamalangang multo. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ako ito. At pagkatapos sa Kapitulo 15 ay kanyang pinagalitan ang mga religious leaders na meron siyang otoridad. Kaya nagagalit sa kanya ang mga religious leaders. At dito binabanggit ng ating Panginoon ngayon ang mangyayari sa kanya, siya'y papatay ng wika at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Sabalit, ang mga bagay na ito ay tila baga ayaw mapakinggan ng mga alagad. Sapagkat ang kanilang iniisip, ang ating Panginoon, siya ngayon ang magtatayo ng kaharian sa lupang ito sapagkat sila'y nasa ilalim ng pangangasiwa ng Roma noong panahon na yon. They are being oppressed sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Tinaasan ang mga taxes at pagkatapos ngayon nahihirapan sila sa pangunguna ng Roma noong panahon na yon. Kaya noong binanggit ng ating Panginoon, siya'y maghihirap, siya'y papatayin at subalit siya ay babangon after 3 days, ang wika ng ating Biblia sa 22, at inilayo siya ni Pedro, sinimulang pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailangan mangyayari ito sa iyo. Kaya nga, ang sabi ng lingkod ng Diyos na isa sa kanyang alagad, huwag nawang mangyari, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, ikaw ay mamamatay pahirapan ng mga pinuno ng simbahan. Subalit ang sabi sa 23, ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, laywan mo ako, Satanas, ikaw ay isang katitisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Naparito ang ating Panginoon na galing sa langit, ang sabi nga sa aklat ng San Juan. Siya'y galing sa langit at siyang ating malalalang, siyang ating tagapagligtas. At naparito siya upang tubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Sapagkat kung walang tutubos sa tao sa kanyang mga kasalanan, ang tao ay walang kaligtasan. Sa makatuwid ngayon, ang ating kaligtasan ay nakasentro kay Kristo. Kung walang Kristong mamamatay sa krus at walang magbabayad sa ating mga kasalanan, wala tayong kaligtasan. Sabagat sinasabi ng ating Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya si Kristo ay naparito, Diyos na nagkatawan tao, na siya ay magdurusa alang-alang sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya yung sinasabi na ang pagkapahayag ng ating Panginoon patungo sa Calvary Road, hindi lamang nung siya ay ipapako sa krus. Subalit sa kasaysayan, ang Calvary Road ng ating Panginoon simula nung siya ay ipinanganak sa Sabsaban. At pagkatapos siyang pinanganak, gustong ipapatay siya ni Herodes. Kaya nga ang anghel ng Panginoon sa nabiyan, si
Jose at saka

0: si Maria na kinakailangan sila'y pupunta doon sa Egypt upang takasan ang nais ng hari. Kaya nga, yung street from Pilate's Hall to Calvary called the Via Dolorosa. Subalit, ang sabi nga, ang krus ng ating Panginoon, kaibigan, ay magdurusa ang ating Panginoon alang-alang sa atin na nagkasala. At ang sabi ng ating Biblia sa Hebreo 6:6 na kapag tayo ay nagkakasala, ating binibilad muli sa kahiyan ang ating Panginoon at ating ngayong muling ipinapako sa krus. Kaibigan, ang pagpunta ng ating Panginoon sa lupang ito, seryoso ang ating Panginoon upang kanyang wakasan ang pamamayani ng kasalanan. The need of the cross reveals our sinful condition. Nanupat yung ating makasalanan na kalagayan sa ating buhay na kung tayo ay hindi tutubusin ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, tayo ay walang kaligtasan. Ganon kaseryoso ang ating Diyos. Mahal ng Diyos ang tao na nagkasala. Kaya ang sabi ng ating Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Yung sinasabi ngayon ni Pedro, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo ito. Ang sabi nga, at inilayo siya ni Pedro at sinabing muli, pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailangan mangyayari ito sa iyo. At sapagkat pinipigilan ngayon yung plan of salvation ng ating Panginoon sa tao, ang sabi nga sa ating Biblia, sa aklat ng San Juan, Kapitulo 18, versikulo 10, noong dadakpin na ang ating Panginoon ng mga sundalong Romano, ang sabi sa San Juan 18:10, pagkatapos si Simon Pedro na may tabak ay hinugot ito at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang kanyang kanang tenga. Ang pangalan ng alipin ay Malko. Kaya nga, pinipigilan ngayon ni Pedro ang mangyayari sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, huwag nawang mangyari ito sa iyo, Panginoon, sapagkat ang kanilang ninanais na ang Panginoon, ang kanilang iniisip ay magtatayo ng kaharian sa lupang ito. Pero sinabi ng Panginoon, pupunta siya sa Jerusalem, pahirapan siya at pagkatapos mamamatay siya. Kaya ang sabi pa dito sa San Mateo 26, versikulo 33 hanggang 35, ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanmay hindi tatalikod. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito bago tumilaw ang manok, ay ipagkakaila mo ako ng tatlong ulit. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo ay hindi kita ipagkakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Kaibigan, yung sinasabing ito ni Pedro, Panginoon, over my dead body. Yung karanasan ni Pedro bago pa yung apoy. Bago siya nakaranas ng pagtanggap ng banal na espiritu, ang sabi niya, Panginoon, kahit na ang lahat ay iwanan ka, basta ako hindi kita iwanan, kahit ako'y mamamatay. Kaya ang sabi ng ating Biblia, at inilayo siya ni Pedro at sinabing muli, pigilan siya na sinasabi, huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailangan mangyayari ito sa iyo. Kaibigan, noong ito ay pinipigilan ni Pedro, anong sabi ng ating Biblia? get thee behind me, Satan, ang sabi ng ating Panginoon. Kaibigan, ang ating Panginoon, seryoso siyang gampanan ang plan of salvation. Ipinakita ng ating Panginoon, tangi lamang ngayon ang kanyang pagkapako sa krus, ang siyang magiging paraan o magiging solusyon sa problema ng kasalanan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinto, Kapitulo 1, versikul 18, ang wika, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Doon sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoon ay mamamatay. Subalit ang kanyang kamatayan ay nangyari para tayo naman ay mabuhay. Napakabuti ng ating Diyos, kaibigan, na ang ating Diyos ay handang magsakripisyo, handa siyang gumawa para sa ikaliligtas ng tao. Kaya nga, ito ang wika ay kapangyarihan ng ating Diyos. Versikulo 24, ang wika, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Kaibigan, pagkatapos na ang ating Panginoon, ipinakita ngayon sa kanyang mga alagad at sa atin ngayon na kinakailangan siya'y magdusa, pasanin ang krus at mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo, subalit siya'y muling mabubuhay. Ang sino man ngayon na susunod sa ating Panginoon ay kinakailangan pasanin ang krus na iyon. Kaibigan, merong kahirapan sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Isang kahirapan sa ating mga buhay, tayo ay nakakaranas ng pag-uusig, persecution. At kung nangyari ang pag-uusig sa mga unang Kristiyano noon, ang sabi nga ng kasabihan sa English, history will repeat itself. Na kung papaano sa panahon ng Dark Ages ay nagkaroon ng pag-uusig sa bayan ng Diyos, kaibigan, sa huling kapanahunan ay uusigin ang mga anak ng Diyos. At sinasabi ito ni Pedro sa kanyang sulat na ang target ng kaaway walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Nang wika, para siyang leon, naghahanap ng kanyang masisila, ng kanyang madadaya, yun ang gawain, kaibigan, ni Satanas. Subalit, kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon at kung tayo ngayon ay nagpapasakop sa ating Panginoon, ano man ang kahirapan sa ating buhay, alang-alang sa ating pag-ibig sa Panginoon, ating tinatanggap sa ating mga buhay. Kaya lang, there is power in prayer, kaibigan. Na kung tayo ay nagkukulang sa ating mga panalangin sa araw-araw, ang sabi nga ng ating Biblia, the spirit is willing but the flesh is weak. Nakatulad ng karanasan ng ating Panginoon samantalang isinama sa Pedro, si John at gayon din ang kanyang kapatid na si Santiago. Ang sabi sa aklat ng San Mateo 26, ating simulan sa 39, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa, nananalangin at nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayunmay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang natutulog, at sinabi niya kay Pedro, sa makatawid hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng isang oras, kay maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Versikulo 42, muli, sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin, nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalaoban ang siyang mangyayari. At muli siyang lumapit at naratnan silang natutulog, sapagkat antok na antok na sila. 44. Kaya sila'y muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ang gayonding mga salita. Kaibigan, nagtagumpay ang ating Panginoon sa kanyang panukala ng pagtubo sa tao sapagkat siya'y nanalangin sa kanyang Ama. Subalit, ang pinakamahirap na panalangin, ang wika, kung maari, ito'y lumampas sa akin pero mangyari nawa ang iyong kalooban. Kaibigan, merong submission dito ang ating Panginoon. Ang road going to Calvary ay merong surrender. Ito ay merong obedience to the death at the cross. Ang ating Panginoon, siya ay merong pagsunod hanggang sa krus ng Kalbaryo. Nanupat ang pagsunod sa ating Panginoon, nangangailangan ng sacrifice, nangangailangan ng service. At ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pagsasalita, ayon sa versikulo 27, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa ating pamumuhay ngayon sa sanlibutan na ito, ano ang ating ginagawa? Anong klaseng paglilingkod meron tayo sa ating Panginoon? Kaibigan, malapit nang dumating ang ating Panginoon at siya'y darating para sa iyo at para sa akin. Kumusta ang ating pamumuhay? Handa ka bang mag-sacrifice? Handa ka bang pasanin ang krus araw-araw? Meron tayong kahirapan. Pero kung ating kukumpara yung walang hanggang buhay, yung eternal life na ipagkakaloob ng ating Panginoon, hindi mang katiting ang ating sacrifice, kaibigan. Handa ka bang tanggapin yung krus na yon na pasanin mo araw-araw? Nawa, kaibigan, sa ating ngayong pag-aaral, pagkatapos nating napakinggan ang Calvary Road, tanggapin natin ang Calvary Road na yon alang-alang sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Sabihin mo sa Panginoon, idadalangin natin yon at ang Diyos ay pakikinggan ang ating panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Pagkatapos po naming napakinggan ang Calvary Road, O Diyos, handa po naming tanggapin ang hamon na aming pasanin ang krus ng aming Panginoon. Araw-araw, yung krus na yon na aming dapat pasanin ay aming tinatanggap, Panginoon. Pagpalain ng aking kaibigan at ang kanyang naibulong sa inyo, O Diyos, tanggapin nawa po, tugunan po ninyo ayon sa inyong biyaya, ayon sa pananampalataya na inyo pong pinagkaloob. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Gomi. Sa mga kaibigan dito po sa ating napag-aralan ngayong umaga, makikita po natin na talagang walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa Kalbaryo po, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at pag-asa. Ang krus ay hindi lamang po simbolo ng paghihirap, kundi simbolo rin ng biyaya, awa, tagumpay laban sa kasalanan. Tinatawag po tayo ng Diyos na tanggapin ang sakripisyo ni Jesus at mamuhay ng may pananampalataya, pagsunod sa Kanya. Kapag nauunawaan po natin ang kahulugan ng Kalbaryo, natututo po tayong magmahal, magpatawad at magtiwala sa Diyos ng higit pa sa araw-araw. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Magandang umaga po, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Sa umagang ito, tayo ay nagagalak at nagpapasalamat. Natutuwa tayo sapagkat tayo muli ay inakay ng Panginoon sa umagang ito para umupo sa atin pong morning mana, umupo kasama ng atin pong Panginoon. Sapagkat ngayon pong umaga ay meron pong panibagong pag-asa, panibagong laan ng langit, provision na kanyang inihanda upang atin pong tanggapin sama-sama. Bago po tayo magsimula, ay nais kong hilingan ng lahat, tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po, napakabuti po ninyo sa araw na ito, sapagkat ang inyong pag-ibig ay sagana patuloy sa aming buhay. Patuloy po ninyo kaming inaakay sa isang karanasan na lalong magpapalapit ng amin pong sarili sa inyo. Ngayon, kami ay nakaupo muli sa inyong paanan. Panginoon, tulungan po ninyo kaming mabuksan ang amin pong mga puso upang tanggapin ang provision ng langit na inyo pong inilaan sa amin sa araw na ito. Salamat po ng marami sa inyong pakikisama sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman pong umaga ay ating tatalakayin ang panibago na ang pamagat ay ang pure and undefiled religion. Ano ho? Na ito ay masusumpungan sa aklat pa rin ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 26 at 27. Pahintulutan po ninyong basahin ng inyong lingkod. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves, and the religion is worthless. Verse 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. So narito ho binabanggit ng Santiago ang tunay, dalisay at anho, walang pagkakamali na anho na reliyon. Ang tanong po sa iyo at sa akin ngayon umaga ay, anong klaseng reliyon meron ka kaibigan? Anong klaseng reliyon meron ka kapatid? Ako, anong klaseng reliyon meron ako? Ito ba ay katulad ng spare tire na ginagamit lamang po natin sa panahon ng emergency? Ito ho ba ay katulad ng wheelbarrow na madaling ma-upset at kinakailangan itulak? O ito ba ay katulad ng isang bus na kung saan gusto natin puntahan ay doon tayo sumasakay? Kaibigan, mga minamahal ko pong mga kaibigan, dyan lamang po kayo sapagkat sa atin pong pag-aaral ay maintindihan po natin, opo, ikaw at ako, kung ano ang ating katatayuan sa mata ng Panginoon, kung anong uri o klase ng reliyon meron tayo. Spare tire ba na tayo ay pumupunta lamang sa simbahan o di kaya sa kapilya sa panahon ng emergency, katulad ng crisis, pandemic, o di kaya ating birthday? O tayo ba ay katulad ng wheelbarrow na madaling masaktan, manghina, magdamdam, kinakailangan tayong itulak, ipush para lamang tayo ay gumalaw at makisangkot? O yung katulad ba tayo ng isang bus na sinasakyan lang natin kung ano ang gusto natin? Ano ho, kung saan natin gustong pumunta, sasakay lang tayo. Ito ho ang ating pagsasaluhan ngayon pong umaga. Anong klaseng reliyon ang meron ikaw at ako? Alalahanin po natin, walang saysay ang atin pong reliyon maliban na atin pong ma-please o di kaya maluwalhati ang Panginoong Diyos sa atin pong pagsamba, sa atin pong buhay, sa atin pong pagiging kaanib ng iglesia. Sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 27 ay nariyan po ang definition kung ano ang nilalaman ng tunay na reliyon. Ang sabi po dyan, ayan ho, the pure, undefiled religion before God.
Para lubos po natin matiyak kung ang atin pong reliyon ay kaaya-aya sa Panginoon, atin pong tignan kung ano ang katangian ng tinatawag na pure and undefiled religion. Una, the pure and undefiled religion must be what? Number one, please take note of this, mga kapatid, sapagkat ito po ay napakahalaga. A practicing religion. Ano ho? A practicing religion. Kumusta ang iyong reliyon, mga kapatid? Ikaw ba bilang kaanib ng iglesia? Ikaw ba na sinasabi mong merong reliyon? Iprinapractice mo ba sa iyong buhay? The way you speak, the way you conduct yourselves with other people, the way you treat fellow members in the church, your office mates, yung ating kasama sa hanap buhay, yung atin pong mga kapitbahay, are we practicing a religion? Kapag sinabing practicing religion, it involves doing something on our part. Ibig sabihin ay meron tayong dapat na ano, gampanan na tungkulin. Napakaliwanag. Ano daw po yun? Sang-ayon po sa ating binasa kanina, sa talatang 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows. Sa ibang salin po, mga kapatid, ang sabi po doon ay to visit the orphans and widows. So, ibig sabihin ay kung sinasabi natin na tayo na merong reliyon ay atin pong iprinapractice ang ating reliyon, sana'y nakikita sa atin na meron tayong panahon na dumadalaw sa mga, ang sabi po dito'y, sa mga ulila at ganun din po sa mga balo, ganun din po sa mga nangangailangan para tayo ay magbigay sa kanila ng blessing, ng tulong, o di kaya ay pagpapalakas sa kanilang mga kalooban. Napakaliwanag, minabanggit po diyan. Pansinin po ninyo, kahapon ay atin pong napag-aralan, ang sabi po dito yan ho, wag lang sana tayong maging tagapakinig ng salita, bagkus tayo ay ano ho, kinakikitaan na isang buhay ayon sa salita. Nabubuhay tayo ayon sa salita. We walk as we talk. Kung ano ang lumalabas sa atin pong bibig ay nakikita sa atin pong buhay. We should not be hearers only, but be doers of the word. Yan po ay napakaliwanag, mga minamahal kong mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Mateo 7 talatang 21, babasahin ko po ito sa inyo sapagkat napakaliwanag na binabanggit ng Panginoon sa kung ano ang pakay ng Diyos sa isang taong katulad mo at katulad ko na Kristiyano, daladala natin ang pangalan ng Panginoon, tayo nakaanib ng iglesia, tayo na naniniwala na tayo ang iglesyang ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Listen what the Lord says, Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is what? In heaven. So hindi ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ayan ho, maliligtas, kundi sila na gumaganap, gumagampan. Sila yung mga kaanib ng iglesia na kanilang prinapraktis ang diwa at espiritu ng tunay at dalisay na reliyon, mga minamahal kong mga kapatid. Sapagkat ito ang katuruan ng ating Panginoon. Ito ang liwanag na atin pong masusumpungan sa aklat ng Biblia. Hindi lamang tayo, ano ho? If we are not doers, pansinin po ninyo mga kapatid, kapag hindi nakikita sa atin ang practicing Christian, we are practicing a religion, ang sabi po ng talatang 22, we are deceiving ourselves. Hindi napapadaya ang Diyos. Hindi rin napapadaya si Satanas.
Ang sabi po dito'y ang nadadaya ay ang aking sarili, ang iyong sarili. Kaibigan, kapatid, kapag tayo bilang kaanib ng iglesia ay hindi nakakakitaan ng Espiritu ng langit o di kaya yung diwa, katuruan ng Panginoon na dapat ay makita sa atin pong buhay. Hindi lamang natin dinadaya ang ating mga sarili. Dinadaya din natin ang ating mga anak. Dinadaya din natin ang ating pong kapwa-tao. Pero ang kaaway, si ang Diyos, hindi po natin sila kayang dayain. Kaya nga't kaibigan, maaring ikaw at ako, matagal na tayong kaanib sa isang pananampalataya. Baka ikaw naman at ako ay dinadaya natin ang ating sarili, ang miyembro ng ating pamilya, dahil hindi makatotohanan ang ating pong buhay, hindi nahayag sa ating salita, hindi nakikita sa ating pong buhay, sa ating pagtrato sa ating kapwa-tao, sa ating mga kapatid sa iglesia, na tayo ay talagang tunay na pinamumugaran ng Espiritu ng Langit na nakikita sa atin that we are practicing the pure and undefiled religion, which is the Spirit of Heaven, mga minamahal kong mga kapatid. So having said that, a practicing religion na ito ho ay napakahalaga, mga kapatid. Well, of course, idiniin din po ng sulat ni Santiago yung pananampalatayang gumagawa. Ano ho? Ano yung pananampalatayang gumagawa? Ang sabi po diyan, ang isang reliyon na hindi prinapraktis ang diwa at espiritu ng Biblia o ng katotohanan, ibig sabihin ay ang kanyang reliyon ay ano ho, ay patay. So, ang isang pure and undefiled religion, one, must be what? A practicing religion. Two, it must be what? A practical religion. Iba yung practicing, iba naman yung practical religion. Ano ang ibig sabihin? Alalahanin po ninyo, hindi lang dahilan na tayo ay kaanib ng iglesia ay tayo ay dadalo lamang sa atin pong simbahan, sa atin pong iglesia. Hindi po yun ang binubuo ng ating pananampalataya. Ang atin pong pagdalo, hindi lang ito ang intensyon ng Panginoon, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, ayan ho, maliban na tayo ay dumadalo, gusto niyang i-extend ang ating pagsamba sa kung papaano tayo dumadalaw, kung papaano tayo tumutugon at kung papaano natin pinupuntahan at iniuunat ang ating kamay ng pag-ibig, pagtulong, pagmamalasakit sa mga taong nangangailangan. Ang practical religion, mga kapatid, ay ano ho? Atin pong inuunat ang ating mga kamay sa mga taong higit na nangangailangan. Iniuunat natin na ito po'y kapahayagan ng atin pong paglilingkod sa Panginoon, paglilingkod sa iglesia, paglilingkod sa atin pong kapwa-tao. Sa Bagong Tipan ay idiniin po dyan hindi lamang ang paggawa ng mabuti, mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, talatang 10, ang sabi po ni Pablo, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of what? To the family of God." So, ibig sabihin, mga kapatid, ayan ho, hindi lang pagdalo, kundi pagtulong. Bawat pagkakataon, opportunity, ay atin pong ano ho, samantalahin na ating inuunat ang ating pong puso, ang ating kamay, ang ating mga paa sa pagdalaw at pagtugon sa pangangailangan ng mga tao, lalong-lalo na ang kaanib ng ating pong iglesia. Sang-ayon po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, talatang 16, "Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices to God is pleased." Kita po ninyo, hindi lamang pala ang pagtugon, pagtulong, pagministeryo ay sa mga kaanib ng iglesia.
even extending beyond the walls of our church building, my dear friends. Pagtulong, pakikisangkot, pakikibahagi sa mga pangangailangan ng ibang mga tao. Sa aklat po ng 1 John chapter 3 verses 17 and 18, ang sabi po ay ganito, "If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person?" Katanungan, ano ho? Kung totoong meron tayong reliyon, tayo na merong inaangkin, o di kaya tinatangkilik na kaunti sa atin pong buhay, subalit kung ang isang taong nangangailangan, kapatid, sa atin pong iglesia o kapitbahay, but we are never extending any help to them, o ang sabi, paano natin maipapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa kanila? Dear children, listen to the appeal of John. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Oh, purihin at salamat sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat kapag atin pong inapply ang salita ng Diyos sa pagpapakita ng kabaitan, kabutihan, kahabagan sa mga mahihirap at nangangailangan, ibig sabihin ay ano ho, yung ating mga pangangaral ay totoo, yung ating mga katuruan ay totoo, yung ating pag-aaral ng Biblia ay totoo. Subalit kung hindi po natin ini-apply ang diwa at espiritu ng Biblia, ang atin pong pangangaral, ang atin pong pagdalo, ang atin pong mga katuruan, ang atin pong pag-aaral ng Biblia ay wala pong kabuluhan, mga kapatid. Ano ho? Kaya nga't yan ang binabanggit ng salita ng Panginoon. Sana sa umagang ito ay atin pong natanggap, ano ho, ang mga paalala sa bawat isa sa atin, opo, sa bawat kaanib ng iglesia. Tayo na inilagay ng Panginoon sa sanlibutan. Tayo ng iglesia, ang sabi ni Sister White ay ano ho, repository of God's grace, ahensya na kung saan gagamitin ng Panginoon sa huling kapanahunan para sa kaligtasan ng tao. Sana ay makita sa atin, mga kapatid, na totoo at makatotohanan ang diwa at espiritu ng Biblia sa puso at buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po rin niyo sa amin. Muli kaming nakatanggap ng biyaya at pagpapala mula sa langit sa umagang ito. Panginoon, salamat po. Dahil kami inyong tinawagan at inilagay sa sanlibutan ito upang makita sa amin pong buhay ang diwa at espiritu ng inyong banal na salita, ang diwa at katangian ng aming Panginoon, upang po magkagayon, Panginoon, marami pa ang mahikayat sa inyong katwiran at marami pa ang maligtas sa inyong kaharian. Panginoon, tulungan po ninyo kami araw-araw, makapamuhay kami nang naayon sa inyong banal na kalooban. Ingatan po ninyo kami, ang bawat isa sa amin, at tanggapin po namin sama-sama ang inyong bendisyon alang-alang sa pangalan ng Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso. Maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kahit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.